0: FM.
1: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas.
3: World Service.
4: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM Collab.
8: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: And Capital 104.3 Collab.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Magazine.
19: 1278 AM.
20: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
24: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
27: Iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
28: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
27: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
28: sa Radyo Magazine.
27: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
28: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Magandang umaga, isang malusog, masaya umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Magandang umaga, nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine, panibagong episode natin ng School on the Air. Kamusta kayo? Kamusta mga bulilit na nakikinig sa atin ngayon? Isang oras muli tayo magkakasama, 8 AM until 9 AM today. Ito ang inyong lingkod, Teacher Cha. At syempre, kasama rin natin sa Master Control. Sabay-sabay natin batiin ng isang masayang umaga. Nariyan sina Miss Camille Umali and Miss Marisol Malimbana. Aalalaya nila tayo sa loob ng isang oras at batiin din natin si Miss Julian Calces. Sasamahan tayo dito sa ating programang School on the Air. Excited na ba kayo? Nako ha, talagang busy-busy na dahil back to school na ang lahat. Magkaganon man, sana samahan nyo pa rin kami. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kulitan at lessons of the day, please do like and follow our social media platforms. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Like and share. At kung may mga katanungan kayo sa amin, pwede rin kayo mag-email or magpadala ng message sa radyomagazine@gmail.com. Or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. Kung walang radyo sa bahay, aba hindi dahilan yan para hindi nyo kami mapakinggan dahil live naman tayong mapapakinggan sa ating mobile app na PBS Receiver. Itong PBS Receiver available sa Google Play Store and Apple Store, libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
2: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: And we're back. Samantala ngayong araw na ito, special ang ating episode today. Dahil hindi lang si Teacher Cha ang magtuturo sa inyo ngayong umagang ito. Meron tayong special guest. Oo, ngayong sa episode natin ng School on the Air, medyo na-miss natin ano, yung mga art venture, mga art activities. Kaya ngayong umagang ito, mga kasama natin mula sa Global Art Capitol Hills, papakilala ko sa inyo ngayong umagang ito. Si Miss Anna Ngo, ang co-owner ng Global Art Capitol Hills. Gayon din si Miss Catherine Shing, ang co-owner din po ng Global Art Capitol Hills. Ito ay para pag-usapan ano, ang clay art at marami pang uri ng art na syempre makakatulong sa skill and potential ng bawat bulilit na nakikinig sa atin. So let us all welcome Miss Anna and Miss Catherine. Welcome po dito sa School on the Air. Kamusta kayo?
8: Good morning.
0: Ayun, no, 'di ba? Sobrang swerte natin kasi kahit sobrang aga, alam naman natin yung traffic at medyo masungit yung panahon. Pinagbigyan tayo ni Miss Anna at ni Miss Catherine dito sa episode natin ngayong umaga ng School on the Air. At bago natin simulan, dahil mamaya no, meron din tayong art demo na gagawin. Ito ay sa panguna pa rin ng Global Art. At gusto po muna naming malaman kung kailan at paano ba nagsimula itong Global Art Capitol Hills. Kuya, nagkakamali ay 1999, tama? 1999 ito nagsimula dito sa Pilipinas.
9: Sa Malaysia.
0: Malaysia, I'm sorry. And then sa Pilipinas po, nag-start siya?
9: 2008.
0: So matagal na rin, dekada na rin po itong Global Art Capitol Hills. At paano ba nag-start itong, if I'm not mistaken, talagang puro arts po, no? Yung itinuturo sa mga bata. Go ahead po.
10: So yung Global Art po, it's a global franchise. It's one of the biggest art chains in the world or art school in the world. So meron po sa Middle East, meron po sa US, meron din po sa Asia, of course, Southeast Asia. So we're one of the franchisees in the Philippines. So yung Global Art po, meron po siyang curriculum talaga. May program po siya for kids ages 3 to adults, even. So from ages 3 to elementary school kids, high schoolers, and teens po. So it's a very structured po na program. Meron po pang drawing. Yun po yung core program, drawing. Meron po yung different, using different mediums like oil pastels, gel pastels, mga ganun po. And then meron pong enhancement program like acrylic painting na very popular Filipino kids. They love painting po talaga. We also offer yung clay art na tinatawag. Yun po yung parang 3D using clay as medium, air-dried clay as medium to create everything po from food, superhero characters, kahit ano pong maisip ng bata, pwede pong siyang gawin using the clay.
0: Yes, so nakakatuwa yun, ano? Kasi hindi naman katulad noon, nabanggit ni Miss Catherine yung oil pastel. Kasi ako, nung nag-aaral pa tayo, lalo na nung elementary, nakikita ko yan, mga oil pastel. At may tamang paggamit kasi nito. So, kailangan din talaga ng mga formal class, kagaya ng in-offer ng Global Art, para alam natin kung paano gagamitin itong mga art materials na nakikita natin sa mga bookstore. At syempre, ginagamit ng mga batang mahilig talaga at may potential sa art. At nabanggit na po ninyo, Miss Catherine, ano, yung mga art activities na ino-offer ng Global Art Capitol Hills. Bukod po dito, ano pa yung mga bagay na natututunan ng mga bata sa mga programs ninyo? Kasi may curriculum po kayo, kanina nakita ko yung curriculum ng Global Art. Naka-level din doon by age, di ba po?
10: Yes po.
0: Sige po, go ahead po.
10: So aside from, of course, yung program po namin na ino-offer, no, for art, parang most people don't see yung skills parang that underneath the, yung art nung of creating art. So meron po doon yung visual perceptual skills, meron din yung attention and concentration. So may mga underlying skills po na na-develop sa kids while doing art, yung imagination, like yung slogan ng Global Art is think creative. So at Global Art, we encourage the kids to think creatively, like ano pong story, ano po yung parang gusto nyo i-plan, i-create dun sa canvas natin. Yes. So, it's a blank canvas. So, it's up to the child po. Ano pong gusto nilang i-create? Ano pong nilang gustong output or anong story or narrative they want na ma-translate po sa canvas nila. Mm-hmm. So, yun po yung kagandahan ng doing art. So, it allows the child to, mag-imagine, mag-conceptualize, and mag-translate into the canvas or into the page.
0: Yan ang nakakatuwa sa art.

0: At nagbabalik tayo, no? Yun nga yung nga sinasabi natin, Miss Catherine and Miss Anna, na yan yung nakakatuwa sa art kasi like black canvas siya at doon na mag-explore yung mga bata sa creativity. Wala kasing mali sa arte, no? Diba? Anything na mailagay mo sa blank canvas, kung ano yung naiisip mo, na perceive mo, hindi mo pwede siyang i-judge na may mali doon. Siguro, matuturuan lang natin yung bata sa ways kung paano pa mas ma-improve yung pag-express nila, pero walang mali sa kung paano nila ilagay yung kanilang creativity doon sa kanilang mga artwork. Paano nyo naman po ina-assess, Miss Anna and Miss Catherine, ano, yung kakayahan ng mga bata, yung potential nila, and gaano ka-challenging yun?
1: So, to assess naman, hindi siya talaga very formal. Depending on the age, una rin din naman kasi hindi namin pwede bigyan ng isang program ng isang bata na mas mahirap sa kaya niyang gawin. Hindi rin namin pwedeng bigyan ng sobrang dire kasi mabobored naman yung bata.
0: Yes, totoo yan.
1: So, depending on the age, yung ibibigay namin na parang page to try, idudraw niya. Usually, ang comparison is magsa-start yung bata mag-draw ng from his own, ano yung kaya niya gawin. Walang guidance, walang assistance. Para makita ng teacher ano na yung kaya niya gawin bago pa siya mag-start ng class. And then, iko-compare yun with ano yung performance niya with the guidance of a teacher, of the global art teacher, with the teaching ng global art curriculum. Tapos, then we will compare kung kumusta yung performance ng bata. Pero in terms of potential, siguro misconception yun eh, na parang makakagawa ka lang ng art pag may potential ka.
2: Yes.
1: Diba? Parang yung parents, parang sasabihin nila, parang hindi naman niya hilig yan or hindi naman siya magaling. So, bakit ko ipapasok sa art? Pero, yung natutunan namin going through this program is natututunan siya, naaaral siya. Pwedeng mag-start ka na hindi ka magaling, pero when you know the foundations, when you know the drawing rules, makakakompose ka ng magandang composition. Ayun, so, that's what we teach the kids. And siguro yung challenging part would be hindi lahat ng bata pare-pareho yung pace.
2: Ayan.
1: May ibang bata na talagang ang bilis nila maka-pick up.
2: Mm-hmm.
1: Yung iba, pagdating nila, alam na nila ano gusto nilang gawin. Mm-hmm. Yung ibang bata naman, parang pagdating, they need more prompting, they need more time to warm up, mm-hmm. or talagang mas challenging to the teacher in terms of drawing out ano yung ideas ng kid. So, yun yung challenging. Pero very fulfilling pag nakita niya yung output talaga na ang ganda-ganda.
2: Mm-hmm. So, yun pala, no, ang isa sa matututunan din natin doon sa sinabi ni Miss Anna na acquired siya. Mm-hmm. Acquired itong pagkakaroon ng kagalingan o husay sa arts. Mm-hmm. Kasi, yes, yung mga ibang magulang nga kasi ganun yung iniisip na, nako, wala yatang alam tong anak sa arts. So, might as well, wag na lang bigyan ng pagkakataon na opportunity, ano. Pero, yun pala yung dapat na kailangan matutunan ng mga magulang na baka naman may tinatagong kakayahan yung mga anak nila. Kailangan lang nilang i-support. Diba? So, kailangan talaga ng foundation. Samantala, no, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, magbabalik tayo, tuloy-tuloy pa rin yung ating kwentuhan dito sa School on the Air. Sa ilang mga paalala, mula pa rin sa inyong istasyon, ang Radyo Magazine.
3: School on the Air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab
4: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Trending issues news na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
13: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
23: Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM Collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: And Capital 104.3 Collab.
3: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
29: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back. Dito pa rin sa inyong programang Radyo Magazine sa School on the Air. At kanina binabanggit ni Miss Anna, no, na at babalik tayo doon sa usapin na hindi naman talaga porketa hindi nyo pa nakikitaan yung mga anak ninyo ng potential sa art, eh wala na silang pag-asang matuto. So it's an acquired skill na pwedeng bigyan lang ng suporta ng foundation hanggang sa malaman ng mga anak ninyo yung mga do's and don'ts when it comes to expressing their creativity. So dapat din talaga, no, at maganda rin naman na sa mga curriculum ngayon eh meron ng art, may arts talaga, no, ini-incorporate talaga sa curriculum sa basic education, lalo na itong art kasi it's their way of expressing themselves, lalo na yung mga bata, 'di ba, may mga batang introvert, 'di ba, hindi naman nila kayang express on their words, ano, own words yung mga nararamdaman nila, so through art ay nailalabas nila yung kanilang ideas, yung kanilang creativity. At gusto na rin nating maitanong, ano, Miss Catherine and Miss Anna, sa ilang pagkakataon nyo na nagtuturo ng arts at syempre sa Global Art Capitol Hills, paano ninyo na-assess yung kahalagahan o yung relevance ng art bukod po sa pag-express ng sarili nila sa kung paano pa makakatulong sa isang estudyante o sa isang bata?
30: Ayun, Teacher Cha, like I mentioned po earlier, yung maraming underlying skills when it comes to creating an art project. So, meron din po doon yung focus, yung attention. So, we see po kids as young as 3, nakapag-focus po sila for 1 hour.
0: Wow!
30: Yeah, nagdo-drawing, nagko-color by themselves.
0: Yes.
30: Kaya po, independently po. So, yun po yung nakakatuwang parang nakakatuwang makitang ma-develop sa students po namin na aside from that, yung fine motor skills, yung parang stamina po in holding a crayon or holding an oil pastel, a pencil ng matagalan, and then nade-develop po talaga yung strength nila sa hands, yung hand strength, yung fine motor skills. Yun po yung mga underlying skills or hindi po natin napapansin na nangyayari while they're creating something.
0: Bihira yun, ano, kasi ang mga bata is napakaiksi ng attention span nila. So, para mapaupo mo ang isang bata, lalo na 3 years old, yes, for 1 hour, ganun, ano, yung naituturo ng art sa kanila. So, patience din pala.
30: Yes.
0: Patience both for the teacher and also for the student. So, ngayon sa screen natin, nakikita natin yung ilan sa mga sample na gawa ng mga estudyante. Ito, clay art ito, Miss Catherine and Miss Anna.
30: Yes,
0: no? At ito ay nakakatulong sa mga bata sa kung paanong paraan naman po.
1: Like na-mention ni Kath, fine motor skills. Hindi lang kasi siya sa coloring. Syempre, pati penmanship natin pagsusulat. When we write, kailangan may certain type of grip na kaya natin i-hold. Pag nagmumold ng clay, hindi napapansin ng bata eh, na nag-exercise na yung fingers niya. So, yun yung kagandahan ng doing art and doing clay art in particular. Exercise siya to the fingers, pero para sa bata, naglalaro siya. Hindi niya napapansin na nag-exercise siya. Hindi niya napapansin na may skills pala, may exercises pala na pinapagawa sa kanya. Pero, through time, kakagawa niya ng clay, kaka-color niya, kaka-paint niya, na-translate yung movement into paghahawak na ako ng pencil sa school, ang daming pinapasulat, hindi siya pala agad napapagod, mas maganda yung grip niya, mas madiin ang sulat ng kids. Minsan yung iba ang hina-hina magsulat, hindi mo na mabasa. So yun, hindi napapansin ng kids na lumalakas pala yung fingers nila. Pati endurance, yung parang nakakasulat ng mas matagal na hindi napapagod.
0: Ay, mahalaga yung sinabi ni Miss Anna, no? Kasi ako bilang isang estudyante, naranasan ko din yun. Lalo na nung early years ko sa school, na talagang hirap, ang daling mapagod. Yes. Isang isang sheet ng paper, pagod na agad yung kamay ko. So ito yung nagagawa din ano ng clay art at ng iba pang form ng art na tinuturo nila sa Global Art Capitol Hills. At ngayon natutunan na natin at nalaman na natin yung mga programs na meron sila at ang benefits nito sa mga estudyante. Sa pagbabalik natin, Miss Anna and Miss Catherine, sasamahan naman tayo ni Miss Smith. Si Miss Smith naman yung magtuturo sa atin ng clay art. At may mga katanungan pa rin tayo tungkol sa Global Art Hills. At kung gusto nyo malaman ito at mas ma-explore pa ang mga opportunities para sa anak ninyo, huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin tayo. Sabay nating sabihin, Miss Kathy and Miss Anna, ang School on the Air.
29: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
21: I love it when you call me Senorita.
22: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
17: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
23: Pauso.
17: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites?
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
29: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back, mga bata. Dito pa rin sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod teacher Cha. And this time, eto na ang isa sa mga paborito nating gawin, yung art activity. Ayan, hashtag artventure. Kasama pa rin ang Global Art Capitol Hills. At narito pa rin sa studio natin, Miss Catherine, Miss Anna. At meron tayong special guest pa rin mula sa Global Art. Walang iba kung hindi si Miss Myth. Ayan, si Teacher Myth. Kasi siya po yung art teacher ng Global Art Hills. At may papakita sila sa atin ngayon. Miss Catherine, pwede niyo po bang explain yung gagawin ni Miss Myth ngayong umaga?
30: Magde-demo po siya ngayon ng clay art, so using air-dried clay, kung paanong gumawa ng gamit ng air-dried clay, kung paanong gumawa ng isang output na very cute.
0: Yes.
30: So, since we just celebrated po ang Philippine Independence Day, so gagawin po niya today is, yung theme po is Filipino snacks.
0: Mm-hmm. Sa totoo niya, ano, meron akong hawak dito, napaka-cute. Ito po ay ramen. Okay, so this is ramen out of clay. Sabi ko nga kanina, sabi ko ba't parang iba yung ano niya, texture, hindi siya parang clay talaga. Yun pala, blow dry siya. Kaya air dry, I'm so sorry. Air dry siya, kaya yung texture niya pag nahawakan niyo, hindi niyo mapagkakamala na clay, para siyang styro. 'Di ba? And I believe na kaya siya ganun para maiwasang ma-deform kung ano man yung shape na ginawa natin. So this is ramen. I also have kwek-kwek. Ayan, sino mga may paborito ng kwek-kwek? Kakainin ko na to. Ang sarap, ano? And we also have one of my favorites, puto. Diba? So, mamaya makikita nyo yan sa ating reels kung ano yung itsura ng ating puto at ng ating ramen. So, ito po yung mga samples na gagawin natin out of clay. Teacher Myth, kami ay ready na. Pwede mo na bang ipakita sa amin ngayon yung mga kailangan nating material sa ating paggawa ng clay art? Ayan. At itong mga materials na gagamitin ni Miss Catherine, Miss Anna, ito ay kasama na sa package na in-offer ng Global Art. Tama po ba?
1: Yes, yes. So, ang packages namin will include, depende po, for clay in particular, 12 sessions yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasama na yung isang pack of clay.
0: Yes.
1: Kasama na rin doon yung mga ibang small materials like yung mga base, minsan ibang containers. Kasi pwede rin gamitin this one for keychain,
0: yes.
1: Minsan for earrings, so for hair clip. So may mga ganun nang kasama na miscellaneous items in the package. Tapos, depende na sa bata eh kung ano yung mga gusto nilang gawin na project ni teacher. So the teacher is there para tulungan si student to enhance or bring to life yung nai-imagine niyang output.
0: Yes, so ayun ang malinaw, ano. So kasama na, at isa-isayin lang natin, Miss Anna and Miss Catherine, yung mga nasa harapan ni Miss Myth ngayon ng mga materials para may idea din yung mga parents sa kung ano yung gagamitin ng mga bata nila once sila ay naka-enroll dito sa Global Art. Go ahead po.
1: Meron siyang yung pinakamalaking sheet na laminated, that's the clay modeling guide. Makakatulong yan sa mga bata to measure kung gaano kalaki yung mga mold na gusto nilang gawin.
0: Mm-hmm.
1: So, depending yung shape, yung size, nandiyan dyan. To help lang the kids measure. Technically, parang ruler siya,
0: yes,
1: for the clay.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. And then, yung mga maliliit na packets, yun yung mga G-clay.
0: G-clay.
1: Specifically, Global Art branded siya.
0: Okay.
1: From Malaysia pa yan.
0: Ah, okay.
1: And then, yun lang, very sensitive siya, kaya kailangan naka-ziplock. Kasi kapag air-dry siya, mahangin na lang siya, titigas siya. So, kukuha ka lang ng kapiraso, imo-mold mo siya, isasara mo siya ulit para hindi siya tumigas.
0: Pwede po ba mahawakan lang yung texture ng ating G-clay?
1: G-clay, or Global Art Clay.
0: Okay. So, sensitive pala siya. Pag nahanginan, magiging ganto na siya.
1: Pero very sticky siya. Hindi na sobrang sticky, pero may texture siya. So, umpisa.
0: At saka ano po siya, isa rin sa mahalagang malaman ng mga magulang, toxic free naman ito. Mm-hmm. No? So, pwede siyang
1: wala siyang amoy. Wala siyang anything na unpleasantness.
0: Yes. So, lahat ng mga gamit nila, it's from Malaysia abroad pa ito. Kaya naman, mas masisecure din talaga na yung kalalabasan ng output ng mga bata, eh talagang subok na nila, no? Sa global art. At yung gagawin po ninyo ngayon, Miss Smith, ito ay?
4: Pancit Habhab from Quezon po.
0: Ah, Pancit Habhab. Naku, masarap yan, ah. Parang bigla tayong nga natakam dun sa Pancit Habhab. So, imagine na lang natin na totoo yung pancit na ginagawa ni Miss Smith. And Miss Catherine and Miss Anna, baka lang din gusto nilang malaman ano, yung sessions na in-offer ninyo, yung packages na in-offer ninyo sa Global Art para ma-experience ng mga bata yung ginagawa ni Miss Smith ngayon. Go ahead po.
30: So, bali po we have, in Global Art po, meron pong kinatawag na core program.
0: Mm-hmm.
30: So, yung core program po, yun po yung talagang fundamental program ng Global Art. So, it's offered ages 3 and up. So, yun po yung sa drawing. Drawing po talaga yung focus niya. So, mm-hmm. creative drawing using different mediums like oil pastel, gel pastel, mm-hmm. Or colored pencils. So, yes. Yun po yung core program ng Global Art. Aside from that po, we have the enhancement program. So, under enhancement program, meron po yung acrylic painting,
0: mm-hmm.
30: clay art, like what Teacher Myth is doing right now, mm-hmm. yung clay art. Included po siya sa enhancement program. And then, meron din po mga deco art, yun po sa mga canvas bags,
0: yes,
30: or parang decoupage, mga vase, mga iba-ibang crafts.
0: Mm-hmm.
30: Meron din po kaming program na ganun, cultural art.
0: Mm-hmm.
30: Meron din po ang tinatawag na cultural art. So, yun po yung under the enhancement program. So, pag naka-enroll po yung kids, they can choose from our core program, yun po yung drawing kanina, or the enhancement program, mm-hmm. yung painting, or kaya they can do a combination
0: mm-hmm.
30: of both.
0: Mm-hmm.
30: Parang yung kids po, half yung sessions ng drawing, half yung sessions clay,
0: mm-hmm.
30: or half painting.
0: Mm-hmm.
30: They can mix and match po yung
0: sessions
30: or programs that they want.
0: Mm-hmm. So, depende din ano, sa mga magulang kung saan nila i-enroll yung mga anak nila. Pero, ang sigurado lang na sinasabi ng Global Art ay may curriculum at i-assess po ninyo kung saang level na babagay yung estudyante. At ngayon kasi na syempre busy din yung mga students sa pag-aaral dahil pumapasok sa school. Ang Global Art ba ay nag-o-offer ng online sessions or online classes?
1: For now, wala.
0: Mm-mm.
1: Although nung pandemic meron.
0: Mm-mm.
1: Pero ngayon, nag-shift kami pabalik to face-to-face.
0: Mm-mm.
1: Iba pa rin yung guidance talaga yun.
30: But we have po yung after-school hours.
0: Okay.
30: Yung mga Saturdays.
1: Yeah,
30: we're open Saturdays also. Or yung parang after-school po sa hapon.
0: Mm-mm.
30: They can come po anytime.
0: Mm-mm.
30: Take a free assessment kasi they always start po with a free assessment
0: or a free trial.
30: So dun po magigage ng teacher, like Teacher Myth, magigage na itong child pang itong level na po ng program bagay sa kanya. So yun po i-recommend namin sa parents, and then they can come in po once a week, twice a week, depending po sa schedule. Very flexible po scheduling options namin, kasi since po it's at their own pace, may project, may workbook po eh, and at their own pace po siyang ginagawa. So yun po in-offer namin at our branch.
0: Ayun naman ano, so sa lahat ng mga parents, kasi baka naalala nila iba, masyado nang nagko-concentrate yung mga bata sa academics, pwede pa rin naman magawa ng paraan na mabigyan sila ng mga extracurricular. Kasi sobrang heavy na ng pag-aaral, ano? Diba? Heavy na yung mga academics na ginagawa sa school. So might as well, bigyan din natin yung mga bata ng paraan na sila ay malibang. Diba? Yung hindi naman nila lagi iniisip yung mga subjects nila sa school, 'di ba? May mga ways kung paano sila ma-express yung creativity nila, and also it's a hobby rin kasi, 'di ba? At pwede, malay nyo, ito na rin yung maging direksyon ano sa kung ano yung gusto nilang marating in the future. So ngayon, I believe ito si Miss Smith gumagawa na nung mismong pancit natin. Ayan, Pancit Habhab. At kilalang kilala talaga yan, ano, dyan po sa probinsya ng Quezon. And very timely nga yan dahil katatapos nga lang ng Independence Day. So, at ito nga po pala, no, matanong na lang din natin, itong Global Arts, since hindi po kayo pa nag-offer ng online classes, yung location ninyo ay dito lang sa Quezon City. Saan po ang location ng Global Art?
1: Sa Capitol Green Street Commercial okay. Center.
0: Okay, Capitol Green Street.
30: Sa may Capitol Hills Drive.
1: Matatang Balera.
0: Ah, okay. So, ayun, alam na ninyo. And also, syempre, hanapin nyo lang yung Global Art Capitol Hills sa Facebook ay nandun naman yung kanilang location, number, and kung may mga inquiries kayo ay masasagot na rin naman nila kayo. Samantala kanina, Miss Catherine and Miss Anna, may mga pinakita tayong mga photos ng mga student ninyo, ano? At kanina may edad na 3 ay tinuturuan na ninyo. Yung pinakamatanda naman, kasi baka yung ibang mga bata na ko, ayoko na mag-enroll dyan, mamaya masyado na ako matanda para dyan. Hindi naman ito, wala naman po kayong indicator na age na require para sa mga programs ninyo.
1: Wala naman, parang may mga nag-i-inquire nga na adults.
0: Ah, meron din!
1: So, ano lang kaming mga programs na mom and son.
0: Ah, okay. So, may parent and child.
1: Father's Day, father and daughter, father and son.
0: Yes.
1: So, yung projects kasi is, yan nga, ang ano namin is may matututunan at may matututunan regardless of the age.
0: Oo. Ayun, kasi baka yung ibang bata na ko, ayoko na mag-enroll kasi matanda na ako for that. Pero hindi, no? wala naman palang edad yung pagkatuto, lalo na dito sa Global Art. Very flexible yung curriculum nila sa para sa inyo. And also, yung mga bata din po, wala naman nagtatantrums kasi minsan katulad yan, gumagawa si Miss Smith ng clay art. Yung ibang bata, hindi naman agad makaka-form ng ganyan kaninipis na mga shapes, ano? Wala namang nagtatantrums pag hindi nila nakukuha yung output na gusto nila.
1: Parang wala naman. Oh, more of ano, yung iba ayaw gumalaw agad, hindi pa ready. Pero yun nga, kaya may parang assessment. Kasi kung papagawan talaga namin isang 3-year-old ng ganyan, talagang magagalit siya.
0: Oh, diba? Yes. Oh.
1: So, we check din kung ano yung current skill level. Tsaka mabigyan yung tamang challenge lang.
30: Tsaka meron din po yung creative way of doing it. Parang like play. It's like play time na parang, tara, gawa tayo ng snakes. So, parang mahabang gawa tayo ng, imbis na parang circle, gawa tayo ng ball or gawa tayo ng bee or something. Parang that circle in shape. Parang para po ma-imagination nila na mabuhay na parang, ano po yung shape ng D or a ball. So, dun po pala, parang fun na po for them. And nakaka-encourage din for them na para siyang laro lang, hindi siya parang work.
0: At ito rin po ba, Miss Anna and Miss Catherine, pwedeng iuwi ng mga bata sa bahay nila?
1: Yes.
0: Ah, okay. Akala ko dun lang mismo sa center ninyo gagawin. So, pwede rin, may mga take-home activities din sila?
1: Hindi take-home na gagawin sa bahay. More of, pwede na iuwi yung projects nila. Tapos to be continued sa next session. Kasi hindi natin i-expect na matatapos sila in one session. Regardless kung clay on or drawing, continuous yung project. So, may, kunyari sa core program, may workbook. Yung isang page, mga 2 o 3 session yan. Kasi talagang isa siyang composition, buong page siya. So, sa clay, ganun din. Hindi agad-agad natatapos in one session. Depende how complex po. Kasi minsan, parang may mga mini aquarium kaming ganyan. Tapos maraming nakalagay. Ayan. So, yes, para ma-complete yun, hindi kaya isang session. Uwiin nila, tapos dadalhin ulit nila next session. Tapos kompletuhin.
0: At nakita ko rin din kasi dito sa kanilang program na ang mga sessions ninyo ay 10 to 12 sessions. Ano po? Nag-range ng 10 to 12 sessions. Kapag ka nakatapos ang bata ng sessions ng packages po ninyo, may natatanggap din ba silang certificate, award, or recognition from Global Art?
1: Walang certificate. Pero yearly, lahat ng Global Art branches nag-hold ng National Art Competition.
0: Ah, yan ang maganda. So, may apply nila doon yung natutunan nila.
1: I-invite sila or kung gusto nilang mag-join to register, they can use their sessions tapos doon sila ititrain to prepare for the National Art Competition.
0: Baka pwede nyo ma-invite ang school on the air dyan.
1: Ay, sige po.
0: Oh, baka pwede nyo kami maimbitahan ano, doon sa mga event ninyo na katulad ng ginagawa ginagawa ninyo yearly, ano? Mm-hmm. Para makita natin yung mga bata, yung potential nila sa paggawa ng mga art activities kagaya ng ginagawa natin ngayon. At ma-inspire din natin yung ibang mga bata na nakikinig at nanonood lang sa kanilang mga bahay na pwede pala, no? Yung simpleng hobby ay pwedeng magbigay sa kanila ng recognition na deserve nila. So, ayan, sana ma-invite tayo ng Glow. I-manifest natin yan. I-manifest natin na ma-invite tayo ng Global Art at i-cover natin kung ano man itong tournament. Oh, diba? Parang hashtag tournament na talaga para sa lahat ng mga art enthusiast. So, ayan, si Miss Smith ay nagawa niya na yung mismong pansit hub-hub natin. At bilao pala yun. Sabi ko, para saan kaya yung kulay berde? Yun pala ang ating bilao. So, bukod dito, kasi pagkain yung ginawa natin ngayon, Miss Catherine, Miss Anna, diba? Kwek-kwek, siomay, ramen, puto. Meron ding iba't ibang shapes or creatures na pwede natin gawin. Kanina, pinakita natin sa screen. Merong panda shape, may bear, diba? Yung isa naman doon ay meron parang sea creatures, ano? So ganun ka creative yung mga bata. At yung mga pinakita natin sa screen kanina, Miss Anna, bata ang gumawa noon.
1: Yung iba teachers.
0: Ah, yung iba teachers. Pero mostly yung mga bata, no, yung mga hawak nila yung mga artwork nila.
30: So the possibilities are endless. Like kung anong maisip ng kids na they want to create, go, parang go ahead. Kasi talagang yun po yung slogan talaga, Global Art, think creative. So they want superheroes, iba po aquarium, like mention kanina, meron po yung iba parang ano pa yun, parang around the world.
0: Theme.
30: Japan, nag-vacation sila sa Japan, for example, or sa isang probinsya, yung theme talaga na I want to recreate the scenery,
0: yung at saka magagamit din kasi nila yung matututunan nila, katulad nung sa poster making sa mga schools kasi, yes. Diba, we have poster making contest, lalo na kapag ganito, malapit na yung August, buwan ng wika. O, diba? So, yung natutunan ko sa Global Art, aba, i-apply ko dito sa poster making contest namin sa school. At samantala, Miss Smith, ano, pwede mo ba explain na saang part na po tayo nitong ating artwork? Ayan, tapos...
4: Nag-a-add na po ako ng mga toppings.
0: Ayan, toppings. Ano ba mga toppings ng pansit habab?
4: May repolyo po. Meron din
0: karne. Meron din po mga carrots. Ayun. So, ayan yung mga gulay natin. Siyempre, usually nakikita natin sa mga pansit. So, talagang ano, kompleto. Kung ano yung kinakain natin, yun din yung makikita natin doon sa ating artwork. Ayan, sa lahat ng mga bata, no, na maaring makapanood din ito mamaya, ay makikita na ninyo ngayon kung gaano ka-inspiring, ano, na nasa isip mo lang, tiyanan, biglang nasa harapan mo na yung creative output na meron ka. So again, kailangan talaga ng suporta ng mga magulang. Kaya I encourage every parent, ano, na nakikinig sa atin ngayon, na kung may opportunity, may mga formal classes na kagaya nito, ay bigyan ho natin ng pagkakataon yung mga anak natin, di ba? Kasi hindi naman yung mga magulang ay kaya lagi na umalalay at sumuporta sa mga anak nila. So minsan talaga hihingi ka ng tulong mula sa iba. Katulad ako, as a parent kasi, may anak din ako, Miss Catherine, Miss Anna, na magaling din, hindi magaling, kundi marunong sa art din. At ako hindi po, kasi ako marunong mag-drawing. So as much as possible, ay ini-enroll namin siya sa mga formal classes kagaya po ng sa inyo, para mas ma-explore nila. And also, social skills din, kasi may mga magiging classmates din sila, di ba, Miss Anna, Miss Catherine? Sa isang session po ba, usually, yung average ng mga students ay gaano po ba karami?
1: Sa isang teacher, maximum namin 6 per teacher students. Kasi ayaw namin sobrang dami, mahihirapan si teacher to manage. Tsaka syempre, the kids, hindi sila matututukan ng gusto.
0: Yes.
1: So, maximum of 6. Pero, depending sa time slot, may mga time na umaabot one-on-one. Ganyan.
0: So, ayun, ano, depende rin talaga sa... mas maganda rin siguro kapag ka one-on-one, ano? Pagka one-on-one, mas natututukan yung bata. Kayo naman, Miss Catherine, sa pagtuturo po ninyo sa Global Art, ano yung nagmarka sa inyo na estudyante? At bakit? Experience ninyo sa pagtuturo po?
30: Siguro po yung nakwento ko po kanina, yung 3-year-old.
0: Ah, yun siya talaga. Oo.
30: Siya kasi hindi ko po ina-expect na, kasi ang background ko po is occupational therapist. So, yeah. Sanay po ako na kids, you know, very short attention span. Mm. Hindi sila makasit still. Hindi, or very into gadget, very into screen.
0: Yes, yun nga ngayon. Oo.
30: Screen kaagad. So, na-amaze lang ako na, wow, nakapag-upo talaga siya by herself. Nakapag-finish siya ng isang project in 1 hour. So, for me, amazing yun. Kasi hindi po siya very common, di ba?
0: Yeah, yeah.
30: Kids ngayon, naghahanap ng very fat, naghahanap ng distraction, naghahanap ng screen entertainment. So, ito po talaga parang na-amaze, parang doon po ako na natuwa talaga sa program na, wow, it helps the child concentrate.
0: Mm-hmm. Yun nga, buti nabanggit mo, Miss Catherine, yung gadgets, ano. Yan talaga yung nagnanakaw ng atensyon at oras ng mga bata ngayon. Yung mga bagay na pwede nila sanang ilagay sa makabuluhang pagkakataon, nailalagay natin sa gadgets. Nauubos ang oras ng estudyante ng bata sa kakabrowse ng kakabrowse. So, through this kind of activity, mas nabibigyan natin ng makabuluhang gawain and activity, ano, ang mga bata. At ayan, malapit na yata tayong matapos or ano na lang yung gagawin natin na Miss Smith?
9: Ayun, yung squid balls.
0: Ayan, squid balls na lang, ano. Nako, kasi parang kukulangin na ata tayo sa oras natin. Pero ayan, yung squid balls na lang. Ba, syempre, hindi kompleto yan pagka walang squid balls. At kapag nagawa na yan ni Miss Smith, hihiramin ko saglit Miss Smith at ipapakita natin sa lahat ng mga nanonood at makakapanood pa ng episode natin ngayong umaga. Ayan na ang ating Pansit Habhab. O ati yan, this is our Pansit Habhab. So, ito na po nagawa na ni Miss Smith, talagang bilao, pansit, squid balls, carrots, and repolyo. Ayan, ang ating pansit habhab. So, ito po, at saka ano na siya, no? Tumigas na siya.
9: Kasi malamig po dito sa room.
0: Ah, okay, tumigas na. Yun ang kagandahan pala talaga nitong uri ng clay na binibigay at ginagamit ng global art. Sa pagkakataong ito, ano, as much as gusto pa nating extend, kaso kukulangin na po tayo sa oras. For the last part na lang, baka may gusto kayong pasalamatan at i-invite nyo sila sa global art, social media page, contact number, lahat po ng mga detalye. Go ahead, Miss Kat.
1: Nasa Global Art, meron po kaming Facebook page and Instagram.

0: tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: Sa dumang nagkakita
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
5: At
4: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo sa
6: training po kami sa DOST.
5: Sa DOST din.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
13: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, DENR inaming hindi na ipapatupad ng maayos ang Solid Waste Management Plan sa maraming LGU. Para sa detalye, pakinggan natin si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine Report. Aminado ang DENR na malaking contributor sa pagbaha ang problema sa solid waste management, kaya kailangan na mas mahigpit ng pagpupatupad ng batas sa basura sa pagharap ng ahensya sa House Committee on Appropriations para sa kanilang 2027 budget. Sinabi ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na bagamat may mga itinatayong materials recovery facility sa mga barangay, hindi naman lahat ay maayos na ginagamit at napapakinabangan. Anya, may mahigit 42,000 na barangay sa buong bansa na kailangan paigtingin ng compliance sa paggamit ng MRF at wastong pamamahala ng basura. Ipiniliwanag din ng ahensya na bagamat 92% ng mga lokal na pamahalaan ang nakapagsumite na ng kanilang 10-year solid waste management plan, hindi ito nangangahulugan na 92% rin ng mga LGU ang aktwal na nagpapatupad dito. Dapat din ayang residual waste lamang ang dinadala sa sanitary landfill, ngunit mixed waste pa rin ang nakikita sa mga disposal facility na nagpapakita na hindi maayos ang source segregation. Katunayan, 6 lamang sa 17 lungsod sa Metro Manila ang sumusunod sa source segregation requirement sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. panauhing pandangal sa 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Punong ehekutibo nakatakda ring gawaran ng honorary degree sa okasyon. Para sa detalye, pakinggan natin si Alvin Baltazar.
2: Radyo Magazine Report.
3: Dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila ngayong umaga. Alas 10, sinaasahan si Pangulong Marcos na kung saan ay magkakaroon din ng conferment o gawad sa punong ekutibo ng honorary degree bilang pagkilala sa natatangi ambag at serbisyo nito sa bansa. Tema sa pagtatapos ng mga taga-PLM ang mga makabagong pantas, taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. Mula sa nasabing aktibidad ay tutulak naman ang Pangulo sa San Jose, Batangas. Ito ay para bisitahin ang Batangas Egg Producers Multi-Purpose Cooperative na nakatuon sa produksyon, pagproseso, marketing at distribution ng mga produktong itlog. Isa sa sinasabing pinakamahalagang proyekto ng cooperative ay ang egg processing plant na itinayo noong 2012 sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture. Naglalayon itong makapagsupply ng processed egg products. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine Report.
0: Para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, DENR Express dadalhin sa Negros Island at Cagayan Valley Region. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Magazine Report.
4: Tuloy-tuloy ang pag-ikot sa iba't ibang rehiyon ng DENR Express na inisyatiba ng Department of Environment and Natural Resources para mas mailapit ang mga environmental permitting at regulatory services sa mga komunidad sa pamamagitan ng mobile service hubs, kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-access ang environmental permit processing, technical assistance, document validation at gabay sa compliance requirements. Ngayong araw, i-deploy ang DENR Express sa Negros Island mula August 27 to 28 at gayon din sa Cagayan Valley. Sinimulang ilunsad ang programa noong Abril na layong mabawasan ang oras, gastos at abala ng mga aplikante sa pagproseso ng kanilang mga negosyo at partikular na yung mga maliliit na negosyo, local government units at mga komunidad. Mula sa DENR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa Zamboanga City na kumpleto na ng PNP, ama ng grade 8 shooter kinasuhan. Para sa detalye, may ulat si J. Mark Dagala.
2: Radyo Magazine Report. Nakakumpleto na ng Philippine National Police ang investigasyon nito sa kaso ng pamamaril ng isang grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga University noong Agosto 18. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Allen Reyco, sumasa ilalim na sa verifikasyon ng mga detalye na magiging ulat bago ito isumite kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Layo nito na tiyakin ng mga detalye ng ulat at kung mayroon pang ibang impormasyon na kinakailangan kumpirmahin. Magugunit ang bukod sa grade 8 shooter, patay din ang grade 10 student sa kasagsagan ng pamamaril. Kasunod ito, sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in a homicide at physical injury ang ama ng grade 8 shooter na siyang may-ari ng baril na ginamit sa insidente. Ito dahil sa naging kapabayaan nito sa pag-iingat ng kanyang armas na nagamit sa pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, panukalang magbabawal ng social media sa mga batang wala pang 16 years old, nasa plenaryo na ng Senado. May ulat si Nympha Asuncion.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Inendorso na sa plenaryo ng Senado ang panukalang magtatakda ng edad na 16 bilang minimum age para magkaroon ng social media account. Ito ay matapos ma-sponsor ni Senate Committee on Public Information Chairman Senator Robin Padilla ang Senate Bill 2424 o ang panukalang Child Online Safety and Protection Act. Layunin ng panukala na protektahan ang mga bata laban sa cyberbullying, online exploitation, harmful content at iba pang panganib sa internet. Inaatasan nito ang social media platforms na magpatupad ng age assurance systems para mapigilan ang mga wala pang 16 years old na gumawa o magpanatili ng account. Hindi naman saklaw ang mga platform na sertipikado para sa edukasyon, email, private messaging apps at serbisyong hindi pangunahing nakatuon sa social networking. Inaatasan din ng social media company na magkaroon ng lokal na kinatawan at tanggapan sa Pilipinas. Samantala, hinihikayat ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak habang pinoprotektahan ang kanilang personal na information alinsunod sa Data Privacy Act. Binigyang din ni Padilla ang lumalaking panganib online kabilang ang cyberbullying, online sexual exploitation at harmful content. Bukas naman anya ang senador sa karagdagang pagsusuri at amendments sa panukala. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 11 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar, ako yung
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home na hindi boring.
13: Radyo Magazine.
14: 1278 AM.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
23: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
25: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Mare,
1: Anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang magandang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 4 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Huwebes. It's Thursday. Happy, happy tea mga mare, mga pare. It's August 27, 2026. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko po kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng atin pong email address na radiomagazine@gmail.com. So, inanayahan ko kayo mga mare, mga pare, ano, na mag-send sa atin ng liham, ng letter, kung meron kayong gustong hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories, pwedeng-pwede rin. Kung wala naman kayong gustong hinging tips or advice, pwede po, ano, kahit na magbahagi lamang kayo ng kwento sa amin, ay welcome na welcome po, mapakumare man o mapakumpare natin. Ito po ay patungkol man sa pag-ibig, ano, or pananalapi, or tungkol sa pamilya, sa love life, sa friendship, anything under the sun, ay welcome na welcome at pwedeng-pwede po dito sa ating programa. Again, you can send it, just follow us on our social media pages and message us. Ang username ay @radiomagazine, at pwede rin via email sa radiomagazine@gmail.com. And take note mga mare, mga pare, ano, you can actually send us a message anonymously. Well, technically, we will see your profile, who you are, kung sino ka man. Pero sa letter, you can indicate na baka pwede nyo kong itago na lang sa pangalang ganito. Diba? Minsan may mga story na medyo shy tayo. May mga story na ayaw nating magpakilala tayo. So, okay lang po. Pwedeng-pwede po yun, ano? You can say, ako po si Maring Anonymous. Ayan. Maring Anon. Ganyan. Diba? Or you can say, Maring Jolie, baka pwedeng huwag mo na lang ako ipakilala. Pero ito ang aking kwento. Ayan. Diba? Mga ganyan. So of course, bukod po sa ating social media pages at sa ating email address, tuloy-tuloy nyo rin po kaming masusubaybayan sa pamamagitan naman po nitong PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Yes. And of course, ito po ay available, downloadable for free. Libre lamang po ito, ano, na may da-download sa Google Play kung kayo po ay Android user, and sa App Store naman kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na po itong PBS Receiver app. At syempre, bukod po riyan, inaanihan ko rin kayo na bisitahin, ayan, bisitahin po ang ating website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. So, kung mahilig po kayong magbasa-basa ng mga articles, feature stories, or mga trending viral stories, topics, ay perfect po, ano, dahil tayo nga ang general information station. So, makikita nyo po yung mga isinulat, hindi lamang po ng inyong lingkod, ano, na si Maring Jolie, gayon din ang mga kasamahan natin dito sa Radyo Magazine. So, published po ang mga stories natin dito sa website natin. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine. So, tungkol man yan sa education, women empowerment, environment, tourism, culture, and again, anything under the sun, ano, ay pwedeng-pwede pong matagpuan dito sa ating website. So, kung mahilig kayo magbasa, ayan, perfect po ito para sa inyo, ano, at matuto ng mas marami pang bagay. Alright, ang oras po natin, it's 9:19 in the morning.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: At sa pagkakataon nga pong ito ay dadako na rin po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa. Ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ano ang liham mula sa ating komunidad. As what I have mentioned kanina, ano, pwedeng-pwede po kayo mag-send ng letter dito sa ating programa at babasahin nga po natin 'yan. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa. Babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Ako si Mika Acosta, 24 years old mula sa Quezon City. Mare, napapansin ko na mas madalas na akong gumagamit ng Taglish at mga salitang nakikita ko sa social media. Minsan, hindi ko na mamalayan na kasama na sa pang-araw-araw kong pakikipag-usap ang mga salitang una ko lang namang nakita sa TikTok, Facebook o sa mga memes. Halimbawa, dati hindi ko namang ginagamit yung mga salitang deserve, awit, sana all, o omsim. Ngayon parang automatic na lang silang lumalabas kapag nakikipag-chat ako sa mga friends ko. Minsan naman kapag may kausap akong mas matanda sa akin, napapansin kong iba ang mga salitang ginagamit nila. May mga salitang familiar sa akin pero iba na ang paraan ng paggamit namin ngayon. Kaya napapaisip ako, Mare. Binago na ba talaga ng social media ang wikang Filipino? Masama ba kung may mga bagong salita tayong nabubuo at gumagamit tayo ng Taglish? O bahagi lang naman ito ng natural na pagbabago ng ating wika? Naisip ko rin, baka may mga salitang ginagamit natin ngayon na balang araw ay magiging normal na bahagi na rin ng Filipino. Pero baka mayroon din naman mga salita at expression na unti-unting nakakalimutan o makalimutan dahil hindi na ginagamit ng mga kabataan. Paano kaya natin mapapanatili ang wika habang hinahayaan din natin itong umunlad at sumabay sa panahon? Salamat, Mare! Sana mapag-usapan natin ito dahil gusto ko ring malaman kung ano ang tingin ng ibang listeners sa pagbabago ng wikang Filipino dahil sa social media. Lubos na gumagalang, Mika Acosta.

0: Alright, ayun, maraming maraming salamat kay Maring Mika na ating letter sender na for sure marami. Especially sa mga chronically online, ano? Aware dito sa mga binanggit na words ni Maring Mika at nakaka-relate sa paggamit nga nito, ano? So, we have, sabi niya nga, yung deserve. Diba? Usually, pag nag-type pa nga ng deserve, may parang shining emoji pa sa dalawang magkabilang dulo, eh, diba? Deserve. At ang spelling nun, D-A-S-U-R-V-V-V-V-V. Deserve, sabi nila. Ano, deserve. Kung magawa niyo say deserve, you deserve it, 'di ba? Deserve mo 'yan. Ano, parang okay lang 'yan, 'di ba? Parang ganyan ibig sabihin ng deserve. Yung awit din, 'di ba? Parang ano bang meaning ng awit ngayon sa mga kabataan? Kasi ang awit ay song eh, 'di ba? Pero parang ngayon ginagamit na to as an expression. So parang pagka sinabi mo ng awit, parang ewan ko sa iyo, parang ganun ba 'yon? Parang disappointment. Parang, well, basically, ito pong mga binabanggit natin ng mga Filipino internet slang, diba? Parang, halimbawa, na-frustrate ka, or maybe you are being let down, sasabihin mo, awit, bagsak ako sa exam, awit sa'yo, mare, ganyan, diba? Ewan ko sa'yo, mare, diba? Parang, ewan ko na lang, mare, parang, that's rough, mare, diba? May mga ganyan. So, yun po, ano, medyo confusing, pero, pag natutunan natin eventually, parang, it makes sense, di ba? Pero yun nga, yung question sa atin ni Maring Mika, na dahil nga ba sa social media ay tuluyan nang nababago yung mga salitang Filipino or yung wikang Filipino na noon ay meron lang namang specific meaning but as time passes by, nagkakaroon na ng iba pang meaning at minsan ginagamit pa bilang kakatawa. So, ilan lamang yon yung deserve at awit, ano? Meron pa rin ngayon, sana all, ano? Minsan nga yung sana all, yung spelling is instead na S-A-N-A, sana, and all, as in lahat na A-L-L, diba? Sana all, Tagalog na rin na sana all. S-A-N-A-O-L. Diba? Nagiging ganyan na yung spelling. Or minsan, mas maiksi pa nga, ginagamit ng ilan pag nasa chat, ano, or nag-usap sa text. Ano na lang siya? Na-all. Ganun na lang. Na-all. Na wala na isa sa first syllable, ano? And of course, nandyan nga rin yung OMSIM. Ayan, madalas din nang ginagamit ng marami. OMSIM. Alam nyo ba yung OMSIM, mga mare, mga pare? Pag binaligtad nyo po yun mismo. Ano? So, yan po. Yung ibig sabihin, ano, parang when you are agreeing to someone na, di ba, ganito, ganyan, ano, OMSIM. Minsan nga, ginagamit pa, nilalagyan pa ng ZIMS sa dulo, OMSIMism. Di ba? May mga ganyan. If you are chronically online, for sure aware ka dito sa mga sinasabi ko, mga mare, mga pare. Pero napakahalagang pag-usapan po natin itong wikang Filipino, yung mga pagbabago, yung effect ano, ng social media. Dahil ngayon nga pong buwan ng Agosto, ano, ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika. So, bakit nga ba tuwing Agosto, mga mare, mga pare, ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa, ano? So, ito pong buwan ng wikang pambansa ay, well, yearly po ito, taunang ipinagdiriwang na naglalayong itaguyod at bigyang halaga ang wikang Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas. So, we usually, ano, celebrate this from starting August 1st pa lang, diba? Until the 31st hanggang sa magtapos ang buong buwan ng Agosto bilang pagkilala po sa kahalagahan ng wika sa ating kultura, kasaysayan, at pagkakakilanlan. So, ang pagdiriwang po, ano, ng nito ay nag-ugat sa Linggo ng Wika na naalala niyo pa ba yun, mga mare, mga pare? Di ba sa school before, parang, uy, linggo ng wika na. I think sa mga palabas nakikita ko pa yan, hindi pa siya entirely isang buong buwan, linggo ng wika pa lang, ano? So, ito po yung unang pinagdariwang noong around 1950s at kalaunan ay pinalawak bilang buong buwan na pagdiriwang sa pamagitan po ng Proclamation number 1041 na nilagdaan noong 1997. Oh, mas matanda pa sa akin. Pero yun po, ano ang history nito, mga mare, mga pare, ng buwan ng wikang pangbansa, ano? Kaya po ngayong buwan, this August, hindi lang natin kailangan maaring or pag-usapan kung tama ba yung grammar natin, 'di ba? I think ang question here is the same sa question sa atin ni Maring Mika. Paano natin ginagamit, pinapaunlad, ano? Paano natin pinapahalagahan ang Filipino sa panahon ng social media at teknolohiya? So, syempre, may mga mare tips tayo, mga mare, mga pare, para nga po ano, dito sa ating talakayan. Unang-una na nga po dito, gamitin ang Filipino kung saan ka man. Hindi naman po masamang gumamit ng English or Taglish or iba pang lengguwahe o wika, ano. Pero kung may mga pagkakataong maipahayag natin ang sarili sa Filipino, huwag nating ikahiya o iwasan ang paggamit nito. Sometimes, 'di ba? Tulad na lang ngayon, 'di ba? Kasi nasanay tayo na Taglish. 'Di ba? Tulad na lang ngayon, 'di ba? Kakabanggit ko lang ng sometimes. So may mga pagkakataon na pagka nagsasalita tayo, nawawaglit na sa isipan natin itong ang pagsasalita ng sarili nating wika. But I guess this is a reminder for everyone. Ano? Diba? Itong sinasabi ko ngayon, diba? In English ko, this is a reminder for everyone. Kasi kung isipin mo ba, siguro ito ay paalala para sa ating lahat. Oh, diba? Perfect. Pero yun po, ano, going back dito sa ating usapan, mga mare, mga pare, napakahalaga na gamitin natin eventually, ano, na para hindi mawala yung sariling atin. Napakahalaga na tuloy-tuloy lang yung paggamit natin sa ating wikang Filipino. Napakayaman actually, mga mare, mga pare, ng ating bansa. Sa iba't ibang wika, sa iba't ibang dialekto, napakarami po, ano, sa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. So sana mas paigtingin pa natin yung paggamit para hindi makalimutan, especially ng mga susunod pang henerasyon. And of course, for our second tip, ayan, alamin po muna ang kahulugan bago gamitin ang isang salita. So, babalik tayo dun sa usapan natin. How does social media affect the Filipino language? Paano ba nakaka-apekto ang SOCMED? Maybe nabago ba ito sa mga salitang ginagamit natin ngayon? But I think yun yung isa sa pinakamahalaga. Alamin po natin muna yung meaning, ano, yung kahulugan na bago gamitin ang isang salita, especially sa social media, ano, ngayon po mabilis kumalat ang mga bagong salita at mga expression, ano, kaya po bago gamitin, alamin muna kung ano ang ibig sabihin at kung angkop ba ito sa sitwasyon. So babalik tayo doon, kanina nagbigay tayo ng mga examples, 'di ba? Deserve, awit, ano? Ganyan eh, or omsim. But of course, we have to know first, ano ba yung meaning nitong mga salitang ito? Pag ginamit ko ba, appropriate ba ito sa sasabihin ko? Appropriate ba ito sa pagsasabihan ko? And last but not least, appropriate ba ito sa sitwasyon na mayroon ako? So you have to consider those things. Hindi lang basta-basta na may sasabihin ka and then you'll just blurt it out, diba? Parang, excuse me, anong sinasabi mo? Especially siguro kung yung mga kaharap natin ay hindi naman sila chronically online or hindi naman sila madalas online. Sometimes nagkakaroon ng barrier. Ano, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. And of course, next step, mga mare, mga pare, I know, you know this already, pero paalala lang din po para sa ating lahat, huwag matakot matuto ng bagong salitang Filipino. Kasi may mga salitang maaaring hindi na natin madalas naririnig, pero bahagi sila ng ating wika at kultura. So baka po may mga salitang ginagamit ng inyong lola or lolo o ng mga taga-ibang rehiyon na hindi mo pa alam. Never stop learning. Ano? Kasi the same with English. Parang English lang din yan, diba? I believe English is never constant. The same goes with Filipino. Ano? Never ito magiging constant. Kasi may mga pagkakataon na, for example, yung Filipino grammar construction mo sa isang sentence ay acceptable in the past or hindi acceptable in the past. Ano? Parang pag yun yung ginamit mo, ay mali yan. Ano? Parang mali yung pagkakakonstruct mo sa sentence mo. Ano? Hindi ko yan tatanggapin. That is so wrong. Pero imaginein mo ngayon sa panahon ng social media, sa panahon ng mas maraming libro, SOCMED, di ba? May mga pagkakataon magugulat ka, uy, sabi ng teacher ko mali yan. Ba't ngayon parang sinagot din ng iba pang guro na tama naman pala, ano? Or may mga pagkakataon nga po na, well, may mga words na bago sa pandinig natin. Kaya, kung halimbawa man, hindi natin na ginagamit. Pero I guess yun talaga yung purpose, eh. Matuto tayo. Sabi nga, never stop learning. Kaya, wag po natin katakutan yung paggamit ng sarili nating wika. And of course, sumunod po dito, mga mare, mga pare. Ito I think minsan dinadaan natin sa biro, eh. Pero reminder lang din po para sa ating lahat, huwag maliitin ang mga lokal na wika. So, ang Pilipinas po, ano, as I have mentioned, napakayaman natin. Tahanan tayo ng napakaraming wika. Ang pagpapahalaga po sa Filipino ay hindi nangangahulugang kailangang isantabi ang mga katutubo at rehiyonal na wika. Mahalaga po ang bawat wikang bahagi ng ating kultura. So, let's not mock or let's not make jokes doon sa mga iba pang languages na meron tayo. Nakakalungkot, eh, diba? Minsan, kahit yung mga mismong kaibigan natin, may mga inside jokes kayo, ano, may mga ginagawang katatawanan, yung iba't ibang language or mga tao sa iba't ibang rehiyon. I guess we need to stop that already. Kasi kung isipin natin, yun nga po, ang yaman-yaman ng bansang Pilipinas sa mga dialekto, sa mga lingwahe. Kung imagine ninyo kung halos lahat tayo ay nakakaalam nun, edi I think isa yun sa mga paraan, di ba? Para hindi tayo invade agad. Hindi, biro lang mga mare, mga pare. Pero isa po yun talaga sa ipagmamalaki nating mga Pilipino kasi mayroon tayong sariling wika. Mayroon tayong sariling atin. Hindi lang po ano ang wikang Filipino. Narin nga po, as I have mentioned, ano, yung mga katutubong wika, indigenous, sa mga indigenous people. And of course, yung mga regional na wika. And of course, kasunod na tip, ayan, babalik po tayo, ano, online. Maging mapanuri sa paggamit ng wika online. Dahil po, mabilis kumalat ang impormasyon sa social media, mabilis ding kumalat ang mga maling spelling, maling kahulugan, at maling impormasyon. Hindi po porket maraming gumagamit ng isang salita online, ay tama na agad ang paggamit nito. Hindi porket maraming likes, ay gagamitin na rin po natin yung word na ginamit, ano? So, I think that's one thing, eh. Sabi nga nila, pagkahalimbawa man na may narinig ka online, line, 'di ba? Alamin mo muna kung ano yung meaning, and then i-check mo. Ito ba ay something na related to something funny? Ito ba ay related to something na medyo seryoso? So, alamin po natin para alam natin kung ano yung proper o tamang paggamit sa mga salitang ito. And last but not least, mga mare, mga pare, ano, kailangan po nating tandaan na ang wika ay buhay. Nagbabago ang wika habang nagbabago ang lipunan. Ang pagkakaroon po ng bagong salita, slang, taglish, at internet expressions ay maaaring maging bahagi ng pagbabago ng paraan natin ng pakikipagkomunikasyon. Pero ang mahalaga po ay alam natin kung kailan, paano, at saan ito angkop gamitin. So again, mga mare, mga pare, let's embrace the Filipino language. Gamitin natin as much as possible. Okay lang yung Taglish, pero siguro yun nga, ano, para mas ma-practice pa tayo. Tulad ngayon, di ba? I'm using Taglish kasi yun yung kinasanayan ko. Yun yung madali para sa akin. Pero isipin nyo na lang, mga kumare, mga kumpare, kung tuloy-tuloy ang pagsasalita ko gamit ang wikang Filipino. Sa tingin nyo ba ay makakaupo ako dito ng ilang minuto? Hindi, biro lang uli, ano. Pero yun po, actually, ang galing, ano, sobrang na-amaze ako sa mga taong sobrang makata. Alam nyo yun, yung tipong very articulate. Ayan, I think yun yung tamang term. Very articulate and witty, intelligent, ano, pagdating nga sa paggamit ng sariling nating wika. Kumbaga, kaya nilang magsalita ng tuloy-tuloy na para bang sila ay nasa well, in the past, ano, mga nasa El Filibusterismo, nasa Maria Clara, parang ganun yung setting eh, diba, pag naririnig natin sila. But it's really, really siguro very deserving, ano, yung recognition, especially para nga po sa mga taong kaya talagang magsalita in straight Filipino. Alright, ayan mga mare, mga pare, ang ilan sa mga tips na mayroon tayo. Hopefully, ano, maring Mika ay natuto ka dito sa mga tips natin, and at the same time, ano, maibahagi mo pa sa ibang mga tao itong dilemma natin, ano, sa effect ng social media sa wikang Filipino. Ang oras natin, 20 minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Pilipinas.
6: World-class na tanawin. Explore na natin!
7: Love the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy.
7: Influence na yan!
6: Radyo Magazine.
8: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
12: Wow, updated yan.
13: Musta ka, Mare?
14: Sa Radyo Magazine 12.

0: back, mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung AKA Maring Julie. Ang oras po natin, it's 9:44 in the morning. And of course, bilang pagpapatuloy nga po, ay dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ayan, inalam nga po natin sa mga kumare at kumpare natin, tinanong natin sila. Sa tingin mo, nagbabago ba ang wikang Filipino dahil sa social media? So, may mga pagpipilian po tayo ang heart react para sa oo, pero hindi naman masama. Ang like react para sa hindi naman. Ang wow react para sa kaunti lang. Ang sad react para sa oo, malaki ang pagbabago. And of course, ang care react para sa iba pa. So base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, ano, mayroon pong pinakamarami or pinakamababa muna. Doon tayo sa pinakamababa na boto, ang like react para doon sa hindi naman. Ayan. Sumunod po, may mas mataas na number of votes para po sa heart react. Yung heart react sa oo. Pero hindi naman, ayan, ano. Oo, pero hindi naman masama. Kumbaga, may changes, but I think it's harmless. Parang ganon. Samantala, may pinakamataas na boto naman po ang carry act para sa iba pa. And speaking of iba pa, syempre, may iba pa kasing kasagutan yung mga kumare at kumpare natin. Unahin na nga natin si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, I think not. Even though Filipinos are good at speaking English and other languages, we should not forget how we speak based on our culture and heritage from our ancestors. Just as Dr. Jose Rizal said, ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa sa sa hayop at malansang isda. Totoo, this is a very famous line ano ni Dr. Jose Rizal. Kaya po tangkilikin natin ang ating sariling kultura at wikang Filipino. Yan po ang sabi sa atin ni paring Sean Kyle, ano? Totoo. Even before naman pala noon, ano, aware na si ang ating pambansang bayani na siguro nga may ganitong dilemma na. I think this has something to do rin, eh, diba? Kasi may mga pagkakataon noon na when you speak Spanish, when you know how to speak Spanish or other languages, ay mas nakakaangat-angat ka or mas nakakataas-taas ka. Pero, yun nga eh, diba? Kailangan gamitin natin ang sariling atin. Kahit na hindi mo po alam, may ibang languages, basta yung sariling language mo, of course, ay alam mo. Hindi lang basta alam mo, dapat may puso ano, or may pagmamahal ka para sa wika mong ito. Sumunod naman si paring Romel Livid. Sabi niya, para po sa akin, una, nag-evolve ang wikang Filipino. Dahil habang tumatagal, ang mga new generation Pinoys nakakagawa ng paraan kung paano lumikha ng mga pananalitang aakma sa kanilang pamumuhay. At isang factor ang social media. Totoo. Pangalawa, ang magiging suliranin naman yung mga makalumang teknolohiya, especially mga nababasa natin sa mga classic na literature, ay lalong humihina ang paggamit to the point na even some Pinoys di na alam kung ano ito. Magbago man ang ating wika, makabubuti pa rin ito dahil part na siya ng natural o natural na kaunlaran. Nawa ay mapanatili natin ang pagmamahal rito at lugar at ilugar ang paggamit, especially kung tayo ay nasa formal event at o nasa regular na pagtitipon. Dito, napakaganda ng sinabi sa atin ni paring Romel, ano, ang wikang Filipino ng araw ay nag-e-evolve, which I completely agree. Ano, kasi ang language, regardless kung English, Japanese, Korean, it always evolve. Ano, hindi lang siya nagsistay. Again, sabi ko nga kanina, 'di ba? English is never constant and so is Filipino. So parang ganun din yung konsepto na pwedeng ngayon, yung ginagamit mong grammar, yung ginagamit mong word mali, pero malay mo bukas, kinabukasan acceptable na pala. 'Di ba? Malay mo kinabukasan, ay kahapon ito yung sinabi ko sa iyo, ba't sabi mo mali. Okay, yung mga ganyan tayong I think thoughts, you know? But I think yun po, ano, so maraming salamat dito sa ibinahagi sa atin ni Paring Romel and of course ganyan din ni Paring Sean Kyle Flores. And of course, ganyan din para sa lahat ng mga kumare at kumpare nating nakilahok dito nga po sa ating poll question of the day. Ang oras po natin, 11:01 na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga program, ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
6: Swak na budget recipes?
5: Light na buong family?
7: Tala kayang makakalikasan?
5: Anything under the sun!
8: Radyo Magazine 1278.

0: Wow! Updated yan!
1: Musta ka, Mare?
2: Sa Radyo Magazine 1278.
3: Oras natin, 9:51 in the morning. At kayo patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mara Kuyong, aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga po ito, ay bigyang daan lamang po natin ng ilang mga paalala o balita o pangalamin ng mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Una-una na nga po dito ang NIA Region 1 na pinarangalan ng Red Cross dahil sa patuloy na blood donation campaign. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayo, gamay ulat si Leslie Gemino.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
4: report. Pinarangalan ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter ng Masanting Award for Exceptional Blood Collection Achievement at Scroll of Honor ang National Irrigation Administration Region 1 para sa

0: Sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. Samantala, test daw, maasang mas tumaas pa ang employment rate ng Ilocos Norte. Mula naman sa Radyo Pilipinas Lawag, gamay ulat si Rani Dorilag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Sa kabila na 99.2% ang employment rate sa Ilocos Norte base sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, patuloy na nilalahat ng Technical Education and Skills Development Authority sa lalawigan ang mga residenteng wala pang trabaho sa kabila na nakapagtapos sila sa skills training. Sa pagsasagawa ng World Cafe of Opportunities o Job Fair, mas madadagdagan ang mga nakakapasok sa trabaho sa lokal at sa abroad. Ayon kay Administrative Assistant James Paul Binala ng TESDA Ilocos Norte, matapos ang mass graduation na pinangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ay marami nang nakapagtayo ng maliit na negosyo habang ang iba ay nakapasok sa trabaho. Sa katunayan, mayroong monitoring na ginagawa ang TESDA sa estado ng mga TVET graduates, bagay na iginiit ni Binala na may mga naging matagumpay sa kanilang profesyon gaya na lang sa fashion design, mga gumagawa ng cake, habang ang iba ay matagumpay na OFWs. Dito rin ay nasusuportahan ang hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas at magkaroon ng kompetensya ang mga Pilipino sa trabaho sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Alright, ayan, 5 minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. Kaya with that, pansamantala na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok sa ating programa. And of course, thank you rin po sa mga kasama natin na sina Ms. Leslie Amino and Sir Rani Dorilag. Gayun din sa mga kasamahan natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na nga po ang programang Pasya Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama po ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
4: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
5: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwento. Tuhan may sense, mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to, ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas,
2: Radyo
18: Magazine,
15: 1278 AM.
12: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous.

0: autonomous region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
18: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas,
19: Radyo Magazine.
20: 1278 AM.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
32: Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
33: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Panukalang School Safety Act na endorso na sa plenaryo ng Senado. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Naipresenta na sa plenaryo ng Senado ang Senate Bill 2426 o ang Panukalang Comprehensive School Safety Act na layong palakasin ang proteksyon sa mga estudyante at guro laban sa karahasan sa paaralan. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng National Comprehensive School Safety Framework na nakatuon sa prevention, response at recovery. Kabilang dito ang safety training, emergency protocols, regular drills, psychosocial support at localized school safety plans. Iminumungkahi rin ang pagpapalakas ng seguridad kabilang ang metal detectors, CCTV at mandatory bag checking batay sa risk assessment. Itinataguyod ng panukalang pagtutulungan ng mga paaralan, pamilya, barangay, lokal na pamahalaan, law enforcement agency at health professionals. Nanawagan si Aquino sa Kongreso na agad nang ipasa ang panukala. Anya, kailangan kumilos ngayon bago pa magkaroon ng panibagong trahedya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, publiko, muling binalaan ng PNP kaugnay sa pagbibitiw ng mga bomb joke. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
3: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko lalo na sa mga estudyante at kabataan na seryosohin ang mga security protocols. Ito'y matapos maaresto ang isang 20 anyos na college student dahil sa bomb joke sa isang paaralan sa Argao, Cebu. Nangyari ang insidente nitong Agosto 25 sa Cebu Technological University sa Argao campus nang marinig ng isang security guard ang estudyante na nagsabing may bomba umano sa loob ng kanyang bag habang nagsasagawa ng routine bag inspection. Nang inspeksyon ng bag, walang nakitang bomba pero dinala ang estudyante sa kusodiya ng Argao Municipal Police Station at ngayon naharap sa paglabag sa Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke Law. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, dagdag pondo para sa Emergency Repatriation at Action Fund, inapela ng DMW at OWA. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
4: Umapela ang DMW at ang OWA sa Kamara na madagdagan ang kanilang Emergency Repatriation at Action Fund sa 2027. Sa budget briefing, sinabi ng OWA na nasa 900 million pesos lamang ang nakalaan sa 2027 National Expenditure Program para sa Emergency Repatriation Fund. Mas mababa ng 300 million pesos kumpara sa 1.2 billion na alokasyon noon at pinakamababa sa nakalipas na 4 na taon. Ayon kay OWA Administrator P.Y. Kaunan, umabot na sa 1.7 billion pesos ang nagamit ng ahensya para sa Emergency Repatriation ngayong taon dahil na rin sa nagaganap na kaguluhan sa Middle East. Kaya naman hirit ng opisyal na maibalik sa hindi bababa sa 1.2 billion pesos ang pondo para matiyak ang kahandaan ng gobyerno sakaling magkaroon muli ng malawakang krisis na mangangailangan ng pagpapauwi sa mga OFW. Nais din ang kagawaran na madagdagan ng 1 billion pesos ang 2 billion pesos na action fund na nakapaloob sa 2027 net. Paliwanag ni DMW Secretary Hans Leo Kakda, kailangan ng karagdagang pondo dahil hindi tiyak ang geopolitical situation at kailangan may sapat na resources ang gobyerno sa mga posibleng panibagong emergency at pangangailangan ng mga OFW. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: Sa iba pang balita, Department of Trade and Industry target na makakuha ng 1 billion pesos na total sales sa mga isinasagawa nilang national trade fairs ngayong taon. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
5: Target ng Department of Trade and Industry na makakuha ng nasa 1 billion pesos na kabuang kita sa kanilang mga inilulunsad na national trade fairs ngayong taon. Ayon kay Trade Assistant Secretary Nyla Riza Bao na ito'y upang kanilang mahigitan ang kinitang 700 million pesos na itong nagdaang 2025. Kaya naman nais nilang palakasin pa ito Dagdag pa ni Asik Bao na ito'y sa kabila ng mas malaking bilang na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang kanilang nais matulungan na ma-promote pa ang kanilang mga negosyo sa bansa. Tiwala naman ang buong DTI na maabot nila ang target na 1 billion pesos total sales, lalo na't patuloy ang kanilang mga pagsasagawa ng National Trade Fair sa iba't ibang panig ng bansa at maging dito sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: World class na tanawin. Explore na natin.
23: Love of the Philippines.
24: Likhang sining na proudly Pinoy.
25: Inflex na yan.
26: Radyo Magazine
1: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
11: Pasyal Pinas.
8: Pasyal.
11: Pasyal Pinas.
8: Pasyal Pinas.
11: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
8: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
8: Pasyal Pinas.
11: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
18: Love the Philippines.
11: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Webes, August 27, 2026 at alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Camille Umali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, ipadala nyo lamang po yan sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At libre po yan ha, kaya i-download nyo na sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga beshies, dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming programa ay inyo na rin pong mababasa sa aming website na radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Kumusta po kayo ngayong araw na ito ng Huwebes, mga beshi? Ngayon pong araw na ito, naku, marami tayong pagkukwentuhan. Especially yung mga seat sale. Naku, dami niyan, day. At yung mga bagong ruta po ng ating mga pali para na for sure ay interest ho ninyo. Especially ngayon po na malapit na naman ang Burr Month at pinaghahandahan po natin ang ating mga bakasyon. Simulan na natin siguro mga beshi sa ating flag carrier, ang Philippine Airlines. Dahil simula po noong August 24, which is on Monday, nung Lunes, ay sila po nagkaroon ng ultimate seat sale. Ito po ay lalarga hanggang sa August 30 yan, mga beshies. Ano ba tong seat sale na to? Naku, dahil napakarami ho nilang offers. At ito pong mga seat sales, kabilang po dito ang iba't ibang international flights. Up to 45% off sa mga sumusunod na flights kung kayo po ay lilipad February 1, 2027 onward. At up to 35% off naman kung kayo po ay lilipad patungo sa naturang or sa mga susunod na international flights from September 16 this year hanggang January 31, 2027. Yan po kabilang ang Da Nang at Hanoi. Yan po ay sa Vietnam, Perth, Melbourne, Dubai, Hong Kong, Saipan, Vancouver, Busan, and Nagoya. Nakalagay pa sa ilalim mga beshies and more. Hindi ho limitado dito sa mga nabanggit nating mga bansa ang seat sale ng Philippine Airlines. Pero kung of course we support ang ating local tourism at ang domestic tourism. Kaya po meron din po mga domestic flights, actually mas malaki ang discount sa mga domestic flights natin, up to 60% off kung kayo ho ay lilipad February 1, 2027 onwards, and up to 40% off naman mga beshies kung ang inyong flight ay September 16 this year up to January 31, 2027. At ang mga lugar ho na yan ay mga flights patungong Cebu, Davao, Tacloban, Rojas, Dumaguete, Daraga, Cagayan de Oro, General Santos, Busuanga, at Tagbilaran, and more. Ibig sabihin, madadagdagan pa yan mga beshies. Again, ang ultimate seat sale po ng Philippine Airlines, ang ating flag carrier, ay nag-run from August 24 to August 30. At yan po ay sa darating na linggo hanggang sa linggo yan ha. Imagine one week itong seat sale na ito mga beshies. Kaya make sure na kayo po ay palaging nakatutok doon sa Facebook page ng Philippine Airlines kasi actually marami ho silang pakulo, and isa po sa mga pakulo nila dito sa kanilang ginaganap na ultimate seat sale ay yung kanilang daily drop. Ano ibig sabihin ng daily drop? Araw-araw, tuwing alas 12 po ng tanghali, ay nagbabahagi sila ng isang destinasyon, minsan nga dalawa pa eh. Oo, na magkakaroon po ng extra discount. Yan. So, today, ito po yung kanilang daily drop. Ito, para sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, mahuhulaan nyo ba kung anong bansa yan? I guess dalawa kasi sabi dito, can you guess these destinations? So dalawa to. Feeling ko Hong Kong yung isa. Hindi ko lang alam kung ano yung isa. Pero dahil may ano, parang may ano eh, may milk tea. Di ba usually yung milk tea, sikat siya sa Taiwan. I don't know, baka Hong Kong and Taiwan. And kapag ho tumungtong ang alas 12 ng tanghali, magda-drop din sila ng special na promo code. At ito po yung maaari ninyong magamit on top of the discount discounted fare na meron na po sa ongoing na Ultimate Seat Sale. So bali, discount over discount 'yan, mga beshies. Pero 'yun nga, meron lamang pong mga lugar, specific lugar each day ang pwede hong magamit itong special promo code na ito. Kaya mag-abang-abang po kayo alas 12 ng tanghali sa Philippine Airlines Facebook page. Pero bago yan, mga beshies, bibigyang daan po muna natin ang talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: University officials, faculty members and staff, graduating students and proud parents, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, I stand before you, humbled as the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws Honoris Causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building. The theme of PLM's 58th commencement exercises is especially fitting. Mga makabagong pantas taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. It captures the purpose of education, to transform knowledge into wisdom, wisdom into excellency, and progress and service. And that, more than any degree or title bestowed today, is the standard to which I hold myself. For generations, PLM has opened opportunities for young Filipinos whose dreams should never be limited by their circumstances in life. PLM also holds a special place in our family, as the First Lady once taught at its College of Law. And through her years here, we became knowledgeable of the first-hand commitment of this university in shaping the future generations of Filipino professionals. Its history stands as proof that talent is universal and potential is found everywhere. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed: karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness. These ideals remind us that knowledge and wisdom must ultimately lead to the progress of our people. The promise of a tertiary education and training still does not reach every Filipino household equally. And thus, we remain committed to the full and effective implementation of the universal access to quality tertiary education. We continue to expand higher education opportunities and government financial assistance. We are ensuring that more students from disadvantaged and vulnerable sectors receive support through free college education and technical vocation education and training programs. But access must mean more than entering a university. It must mean providing our students, regardless of circumstance, the support needed to complete their education and to realize the promise that a college degree can bring. We are doing this by expanding free higher education, which now benefits 2.62 million students, while continuing scholarship and financial assistance programs such as the Tertiary Education Subsidy and the Tulong Dunong Program. We have also launched the Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program for outstanding senior high school graduates pursuing priority degree programs. At the same time, we continue to strengthen technical, vocational education, and training as an equally important pathway to employment and livelihood. Through CHED and TESDA, we are working to ensure that young Filipinos can pursue the path best suited to their skills and aspirations, whether through a college degree or a technical vocational training. Every Filipino who completes higher education or training represents far more than a diploma or a certificate earned. This achievement gives someone a fairer chance to succeed, brings a family closer to a better future, equips a worker with the knowledge and skills for greater opportunities. Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, de kalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan. So, to our graduates, may your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you uplift, and your achievements dedicated to the progress of our nation. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang PLM, mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Flight PR1043, now boarding.
18: Hey, that's us!
19: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
20: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
20: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
19: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
21: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
20: Leave all your worries as we soar over the clouds.
19: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
20: They'll be shooting stars through time and space.
16: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: World class na tanawin.
23: Explore na natin.
24: Love the Philippines.
22: Likhang sining na proudly Pinoy.
25: Influx na yan.
22: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
26: G, sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera, Pasyal
7: Pinas!
26: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Alam niyo mga beshies, noong nakaraang Lunes, ay Martes pala. Martes, pinag-uusapan natin with Clark International Airport yung kanilang bagong ruta patungo ng Hanoi sa Vietnam. Pero napahagingan na rin sa atin ni Ms. Terry Flores ng Clark International Airport yung another new route that they will open ngayon pong Burr month. At kahapon nga po ay kanila na agad itong inanunsyo. Ito naman po yung Clark to Ho Chi Minh City. Ito po yung isa sa mga pinupuntahan ding lugar sa Vietnam. At ito po ay magsisimula sa November 10 sa pamamagitan po ng low-cost airline sa Vietnam na Vietjet. And ayon po sa pamunuan ng Vietjet, actually matagal na rin nila nga itong nai-announce, ano? Pero ayon po sa kanila, ang Clark to Saigon o Ho Chi Minh City and vice versa, ang flights po na ito ay thrice a week and every Tuesday, Thursday and Saturday. Magsisimula pong mag-operate ang naturang flight starting November 10, 2026. At good news po yan dahil if I'm not mistaken, yung Hanoi naman, November 19 naman via Cebu Pacific. So dumarami na ho yung mga ruta patungo at palabas ng Clark. Kaya nakakatuwa po ano na marami na ho tayong mga lugar na pwedeng mapuntahan sa pamamagitan ng Clark International Airport. At doong nakaraan din po, bukod po dito sa Ho Chi Minh City, noong nakaraan naman August 11, yung kanila namang ruta patungo po sa Tablas, Romblon, ang binuksan din para sa ating mga travelers. Ito po yung sa pamamagitan ng Sunlight Air. Yung ruta ho na yan, nagkaroon din of course ng ribbon cutting ceremony. Nagkaroon din ng water cannon send-off. At sinelebrate, ika nga, yung napakagandang connection, bagong connectivity na ito. From one domestic place to another. So, Clark to Tablas, Romblon. Ang ruta po na ito ay every Tuesday and Saturdays na makapagbibigay po ng convenient na direktang link, ika nga, sa naturang isla, itong Tablas Island, para suportahan, of course, yung pagkakaroon ng accessibility sa Romblon's tourism destination. Alam nyo, ang ganda sa Romblon. Unami ko nakikitang mga posts, lalo na nung nag-umpisa nga hong magkaroon ng direct flight from Clark to Tablas, Romblon. So marami yung mga beshies natin ang ika nga ay sinamantala yung pagkakataon ano, para mabisita ang naturang probinsya. Alam nyo, ito po yung magbibigay ng easier access para sa napakagandang beaches ng Tablas, island hopping destinations, of course yung kanilang mga local cuisine, and scenic landscapes. Habang of course nagko-contribute din doon sa patuloy na pagtaas ng turismo, connectivity sa pagitan po ng dalawang rehiyon, ang Central Luzon kung nasaan po ang Clark, at ang Mimaropa region kung nasaan naman ang Romblon. Ito pong Clark Tablas or Romblon ay ika-apat na ruta po ng Sunlight Air dito sa Clark International Airport. So hopefully ay sa pakikipagtulungan at partnership na yan ay madagdagan pa, ika nga, yung mga flights po na meron ang Sunlight Air sa Clark International Airport. At dahil nandyan na tayo mga beshies sa Romblon, di alamin na natin kung ano nga ba yung mga tourist spots na pwede ho nating isama sa ating itinerary sa pagbisita natin sa Tablas, Romblon. Ito i-note nyo lang ano, dahil medyo limited pa yung mga information online dahil nga mahirap puntahan eh. No? Pero ngayon po na may direct flight na, kasi meron namang airport ang Romblon, mas madali na for us ano, na bisitahin itong napakagandang probinsya na ito. So ito po yung mga tourist destinations na pwede ho ninyo puntahan. First on our list, ang Bonbon Beach. Ito po ay nasa Romblon Island. Isa po siya sa mga well-known beaches ng Romblon, at ito po'y sikat dahil sa napaka-puting ano, puting sand and sandbar na lumilitaw po kapag, syempre, low tide. Perfect po ito para sa mga gustong mag-swimming, island hopping, and sunset watching dahil maganda rin po ang tama ng ilaw dito, ng sun dito. Pero yun nga, ang travel tip natin mga beshies, i-check nyo muna ang tide schedule bago po pumunta para swak yung timing ninyo doon sa sandbar. Para naman pagpunta nyo, hindi ho kayo mabigo doon sa sandbar. Baka hanapin nyo sa akin eh. Oh, sabi ni Beshi Hazel, may sandbar daw dito. Wala naman. Eh, yun nga po, dapat low tide para makita ninyo yung sandbar. Dahil po ito'y water activities at isang beach, make sure po na may dala ho kayong inuming tubig, sunscreen, of course, protection sa init ng araw, inyo pong hat at eco-friendly essentials. Isa pa, itong Cresta de Gallio, ito naman po ay sa Sibuyan Island. Meron din po itong, isa rin po itong breathtaking island na may white sand and crystal clear waters. Alam nyo, mas sikat ito para doon sa mga travelers natin, mga beshies natin na naghahanap ng mga peaceful and less commercialized destination. Kumpara doon sa Bonbon Beach, mas less commercialized po ang Cresta de Gallio sa Sibuyan Island. Pero again, weather dependent po ang boat trips. So mas maganda na i-check nyo muna yung weather forecast before going. Kasi baka ho ma-heartbroken kayo kasi wala palang trip papunta doon sa Cresta de Gallio. Magdala rin po kayo ng sariling inuming tubig, pagkain at basic necessities. Kasi kagaya nga ng nabanggit ko, very limited po ang facilities sa naturang isla because it's less commercialized kumpara po sa iba pang mga beaches sa Romblon. Ito, I think alam nyo to, Carabao Island. Ito po naman matatagpuan sa San Jose. At kilala rin po ito dahil napakaganda ng beach and may mga caves and cliffs na pwede ho ninyong puntahan dito sa Carabao Island. Magandang alternative para sa ating mga travelers na gusto pong mag-island adventure pero ayaw naman yung masyado ng crowded yung destination. So, pwede ho ninyong puntahan ang Carabao Island. Ngayon mga beshies, dahil may mga caves and cliffs, make sure ho na ang inyong suot na footwear ay akma doon sa activities. Ha? Kasi alam nyo naman pagka mga kuweba, diba, tsaka mga cliffs, medyo matutulis yung bato. So, dapat maayos ang inyong footwear para hindi ho kayo ma-injured. Yan ang worst thing that could happen. Yung nagta-travel ka, tas na-injure ka, diba? So, paano na lang yung mga susunod mong activities? Paano ma-enjoy yung lugar? So, protektahan po ang inyong mga sarili. At since ang airport ng Romblon ay nasa Tablas na po, pwede nyo na rin puntahan ang Binukot Beach sa Tablas Island. Isa po itong very relaxing beach destination na gusto rin po ng mga travelers na on the quieter side yung gusto. Yung ayaw ng medyo maraming nangyayari, medyo maraming ganap. So, ito po yung perfect na beach for you. And maganda rin po yung coastal scenery and perfect din of course para sa mga gustong mag-swimming. Another tip mga beshies sa inyo pong pagpunta sa Binukot Beach sa Tablas Island, make sure ho na meron kayong enough cash na dala dahil limited yung mga ATM sa ilang areas. Actually, pag nagta-travel ho kayo sa mga emerging destinations o kaya sa mga malalayong destinations dito sa Pilipinas, talagang cash po yung pinaka-convenient na paraan ng pagbabayad, no? Kasi hindi ka sigurado kung may mga ATM eh. Hindi ka sigurado kung accessible ba yung banko, di ba? And when it comes to e-wallets naman, ang isang challenge naman dyan mga beshi, so kaya yung mga bank transfer, yung internet connection naman, diba? So, para sigurado lang tayo na ma-enjoy natin ang isang destination, lalo na ho kung medyo secluded ito o malayo, make sure na meron ho kayong cash on hand. And since nandito na nga tayo sa Tablas Island, I-explore na rin natin ang nature and adventure destinations nito. Hindi lang po kasi beaches ang meron sa Tablas, kasi meron din po silang snorkeling, diving, hiking, and local community experiences. So, pagbaba mo ng eroplano, ng Sunlight Air, kung manggagaling ka sa Clark, dito mismo sa Tablas Island, meron ka nang pwedeng gawin. Una, may beach na. Pangalawa, may mga nature and adventure destinations na pwede hunin yung gawin. Kaya if possible, stay for a few days bago kayo pumunta sa iba pang isla. Kasi mas maganda ma-explore nyo rin po itong Tablas Island since nandyan naman na kayo, no? Pero ang ginagawa ng iba, mga beshies, kapag ka nasa specific na lugar ang airport, sa huling mga araw nila yon i-explore. Kasi ayaw mo naman na nagmamadali ka, di ba, pagpunta ng airport. So, ang gagawin mo, let's say a day or two before your flight, pabalik ng Manila or pabalik ng Clark, nandun ka na sa Tablas. So, yun na yung, dun mo na i-explore yung lugar. Para on the day of your flight, ay hindi ka nagmamadali. Mamaya, mamiss mo pa kung manggagaling ka pa sa ibang isla, diba? So, para rin siguradong makabalik ka, mas maganda nga, sa mga last few days that you have dito po sa Romblon, doon mo i-spend yung time mo sa Tablas Island. Pero wag nyo siyang imimiss, ha? Oo, kasi maganda rin po sa Tablas Island. I-search nyo. Oo, sa Facebook, sa TikTok, marami ng mga content creators or mga content online na pwede hunin yung panuorin patungkol dito sa isla na ito. And also, don't miss the heritage and culture of Romblon. Bisitahin po ang Romblon Town, specifically yung kanilang St. Joseph Cathedral, and i-explore po yung mga heritage sites around the town. Meron din po silang iba't ibang mga pagkain na pwede nyong i-try. Pumunta po kayo sa mga palengke. Naku, dyan nyo talaga makikita yung mga local delicacies ng ating mga lugar. Sa palengke talaga, day. And also, hindi ho kayo maluloko dyan dahil kasama nyong namimili yung mga locals, eh. So, kung ano talaga yung presyo ng pagkain, yun talaga yung inyong babayaran. And para po sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, siguro napansin nyo kanina, no? Na parang may nagpapolish ng tile ba yon, parang marble. Dahil po, merong ino-offer na marble experience ang Romblon. Kilala kasi ang Romblon worldwide dahil sa high quality marble nito. So, isa rin po yan doon sa kanilang mga tourism offerings. Ganoon naman eh, no? Kung ano yung ipinagmamalaki ng inyong lugar, kung yan ay hindi tourist spot, pero isang experience, pwede mo siyang idikit sa turismo para ma-experience din siya nung mga travelers. So, meron pong mga tourism experiences, kagaya ng pag-explore ng local marble products, may workshops, crafts, and galleries. Mahirap lang, dahil kapag bibili kayo ng marble products. Kasi mabigat yan eh. Depende, baka naman bibili ka ng 60 by 60 na tiles na kumay. O gagamitin mo sa home renovation. Mahirap naman 'yon. Pero again, pwede ho kayong bumili, pero I don't think pwede niyo siyang isabay sa inyong pagta-travel. Syempre magiging hati 'yung baggage mo plus tsaka 'yung attention mo, 'di ba? Hindi naka-focus doon sa pagta-travel. Pero 'yung ibang mga produkto, pwede niyo 'yung subukan, kagaya ng pagkain at iba pa hong mga travel experiences. And napakarami rin pong latest tourism development na meron ang Romblon. At isa na nga yung nabanggit natin kanina na direktang flight mula mismo sa Clark. Itong Tugdan Airport, matatagpuan po yan sa Tablas. And Sea Transport Connections, yan po yung dalawang nananatiling important gateways patungo sa probinsya. So, pwedeng by air, pwedeng by sea. Make sure lang po na lagi nyong chinecheck yung flight details at yung ferry schedules. Kasi nga dahil maaari pong maapektuhan ng weather ang island travel. Ang Romblon din po ay isa ng emerging destination. Nakikilala na po ito na alternative sa mga usual na nating destinations like sa Boracay, sa Palawan, at Cebu. At ito po ay nagbibigay, of course, opportunity para sa mga local hotels and homestays, tour guides, transport operators, restaurants, and especially yung ating komunidad. Pero paalala rin po ng ating mga local officials sa Romblon. Ito pong Romblon ay mayaman sa marine resources, beaches, and protected areas. Kaya kinakailangan po na very mindful tayo kapag bibisita po tayo sa naturang lugar. Lagi po nilang tanong sa kanilang mga sarili, and dapat tayo rin mga turista, paano dadami yung tourist sa naturang bayan nang hindi ho nasisira yung kanilang natural beauty? So syempre, ang kasabay ho niyan ay yung continued efforts, ano, sa pagpapanatili po at pagprotekta ng kalikasan. Tayo mga turista, dapat tayo po ay responsible tourist, no littering, don't touch corals, especially kung kayo ho ay nagda-dive. And iwasan na po yung mga single-use plastics. At sundin ho yung mga local environment rules. Okay? Napakarami pong pwedeng i-explore sa Romblon, at ilan lamang po yung mga nabanggit natin dun sa maaari nyong isama sa inyong itinerary sa pagbisita sa Romblon. And one of these days, makakakwentuhan po natin, hopefully, ang ating mga kaibigan mula sa Romblon Tourism Office. Sila na yung magkukwento sa atin. Ano ba yung mga priority dapat nating puntahan? At gaano ba kalaking budget yung kailangan natin sa pagpunta sa Romblon? Babalitaan ho namin kayo dyan, mga beshi. Ano? Sa atin pong pagbabalik, dito naman tayo sa Quezon City, dahil para sa mga kagaya kong fur parents at naghahanap po kayo ng bagong pasyalan with your fur babies, meron hong bagong bukas na dog park dito sa Quezon Memorial Circle. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:46 ng umaga.
26: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Bahay kubo, kahit munti.
25: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon. Was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
27: Ang halaman doon ay sari-sari.
25: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Pilipinas.
11: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
26: Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Kagaya nga ng nabanggit natin kanina, isa pong malawak na dog park ang binuksan sa Quezon Memorial Circle. Actually, nung mga nakaraang buwan pa ho ito. Pero baka kasi hindi pa alam ng mga kapwa ko fur parents na meron na hong bagong pasyalan na malapit lang. At pwede ho nating dalhin ng ating mga fur babies. Layunin po ng bagong proyekto na isulong yung pagiging pet-friendly ng Quezon Memorial Circle at mahikayat yung publiko na tangkilikin ang open spaces sa lungsod. Nakakatuwa kasi ang lawak niya, Day. Ang lawak niya, beshies. Pwedeng niyong dalihin ang inyong mga fur babies. Maaari pong mag-enjoy yung ating mga fur babies sa mga open or sa mga play areas at obstacles ng park tulad ng open tunnel, setup at A-frame. Mayroon din po itong litter bins para naman sa mga kalat at benches para makapag-relax sa park ang fur parents. Alam niyo, sa ibang bansa, napakaraming mga park talaga like this, ano, na hinahayaan lang off-leash yung mga dogs. Tapos yung mga parents or fur parents ay nasa gilid lang nagbabantay kasi kailangan pa rin po silang bantayan. Hindi naman po para din po yun sa kaligtasan ng ating mga fur babies. Yan. So, ito po ay isang open park. So, maaari po ninyong dalhin ang inyong mga fur babies dyan. Pero alam nyo, pakiusap ng mga nasa comment section. Nagbabasa kasi ako kanina sa comment section. Hopefully, ay talagang maging responsible yung mga fur parents, ano, na linisin talaga yung dumi o kaya naman ay kalat ng kanilang mga fur babies bago po sila umalis ng naturang park. At huwag ho sana itong tambayan, ano, ng mga tao kasi nga dahil ito po ay designated na parke para sa bahagi ng park para sa mga fur babies. Kapag nandyan na yung mas maraming tao kaysa sa hahayop, of course, hindi na mag-enjoy yung mga dog. So hopefully ay alam natin kung saan tayo pupuesto kapag dinala natin dyan ang ating mga fur babies. So sa benches lang yung mga ano ha. Pwede nyo namang i-supervise, pero baka naman yung isang aso, walo yung kasama. So, diba? So, magiging overcrowded na po yung lugar. Eh, ito po yung ginawa para mag-enjoy din yung mga fur babies. Okay? Uy, libre yan ha. Baka may maningil sa inyo. Wala hong bayad dyan. Pwedeng-pwede nyo dalhin ang inyong mga fur babies for free. Alright, sa punto pong ito, bibigyang daan natin yung ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Alam niyo po, kabi-kabila yung job opportunities na hatid ng World Cafe of Opportunities ng TESDA. At isa po dyan ang Pangasinan. Ito pong ulat, TESDA at Pangasinan.

0: Dalawang anibersaryo ng TESDA at taunang National Tech Book Day. Ayon kay TESDA Region 1 Provincial Director Alvin Itularde, layunin ng aktibidad na pagduktungin ang mga aplikante at employer. Naglaan din ng one-stop shop para sa mga serbisyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DSWD, DMW, PSA, GConsulta at TESDA, kabilang ang career guidance at skills training enrollment. Ayon sa organizers, may ilang job seeker na agad nakahanap ng trabaho sa aktibidad. Layunin ng programang mailapit ang trabaho sa mga Pangasinense nang hindi na kailangang lumayo sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Samantala, para sa iba pa nating balita, kaugnay din po niyan, ha, nagkaroon din po ng World Cafe of Opportunities Job Fair na matagumpay pong naidaos sa Ascenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center na pinangunahan naman ng TESDA. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Makarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Isang 134 ang nakapagparehistrong aplikanteng naghahanap ng trabaho sa isinagawang World Cafe of Opportunities Job Fair. Kamakalawa idinao sa Ascenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center o AMOSAC sa lungsod ng Oroquieta, Misamis Occidental. 207 bakanteng trabaho ang binuksan para sa mga job seeker. Nilahukan ng 14 na employer. 20 ang hired on the spot. Pinangunahan ng TESDA ang job fair sa kikipagkolaborasyon sa DOLE, Pamahalaang Probinsyal ng Misamis Occidental at Oroquieta Agro-Industrial School. Bukod sa job matching component, nakapaghatid din ng mga serbisyo ang ilang ahensya ng pamahalaan sa isang one-stop shop government service nilahukan ng Pag-ibig, SSS, PhilHealth, Land Bank at PSA. Meron ding skills demonstration mula sa iba't ibang tech VOC institutions, product display at mga libreng serbisyong self-care, pagpapaganda sa sarili at basic health care. Laking galak at pasasalamat ni TESDA Misamis Occidental Provincial Director Romel Natad sa mga partisipante sa suporta ng kanilang mga katuwang na partner agency at institutions. Binigyang diin ang malaking tulong ng job fair para sa mga fresh graduates at naghahanap ng trabaho para makapasok sa mundo ng trabaho. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Huwebes. At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Camille Lumali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Thursday.
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.

0: S Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
14: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
17: At
14: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
18: sa training
17: po kami sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
20: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay. Pangulo, ginawaran ng honorary degree sa commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng Maynila.
3: Headlines.
21: Mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026.
3: Headlines.
20: Higit 2 milyong family o food packs nakipagkaloob ng pamahalaan sa mga napinsala ng mga nagdaang kalamidad.
3: Headlines.
21: Higit 30 express lanes pinagana na ng Department of Health para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis sa iba't ibang rehiyon. DOH may sapat na gamit, gamot at tauhan para tugunan ang pagtaas ng mga kaso ng nasabing sakit.
3: Headlines.
20: Pangulong Marcos Jr. bukas sa panukala para proteksyonan ang publiko laban sa mga rehistradong baril.
3: Headlines.
21: At napaulat na pagsuporta ng China sa ilang politiko dapat imbestigahan ayon sa Malacanang.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Limang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, araw po ng Huwebes, August 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
21: At ako naman po si Chet Oliva.
20: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ginawaran ng Honorary Degree of Doctor of Laws sa kanyang ginawang pagdalo sa 58th Commencement Exercises ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay at magandang bukas, kanyang binigyang diin. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Uyong pandangal, sa iyong Pangulong Ferdinand ng Marcos Jr. sa 58th Commencement Exercise ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin sinagawa ang conferral of the Honorary Degree of Doctor of Law sa Punongay Cotebo. Ang Honorary Degree of Doctors of Law ay pinagkaloob sa Pangulo bilang pagkilala na din sa naging kontribusyon ang ganyang pamamahala sa larangan ng edukasyon, law and governance at national development. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi nito yung tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakakabenepisyo. Binigyan din rin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon na ano yung mas magbibigay ng oportunidad at masabot kamay na tagumpay sa hinaharap. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ito, ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, tekalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Isusulong ng Pilipinas ang mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng pamumuno nito bilang chair ngayong taon. Kasunod dito ng pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies kung saan nabatid na lumalakas ang ekonomiya at kahalagahan ng ASEAN at may potensyal pang lumakas ang posisyon bilang global power. Welcome naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang pag-aaral. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy pang makikipagtulungan ang Pilipinas sa ASEAN member states para maisulong ang kapayapaan, katatagan at paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
23: ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So as ASEAN chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth.
21: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
20: Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kalamidad. Walang humpay pa rin ang pagpapaabot ng food assistance ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang pagulan at pagbaha. Batay po sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 2,129,989 family food packs o FFPs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Nanghabagat kung saan pinakamalaki ang nailaan sa Central Luzon na higit 1,000,000 FFPs. Bukod pa rito, nakapamahagi na rin ang DSWD ng 14,787 non-food items at 23,508 ready-to-eat food boxes. Kaugnay niyan, patuloy din ang pagpapadala ng mga truck ng food packs sa mga apektadong lalawigan kabilang na ang Aguilar, Pangasinan kung saan 6 na truck na may kargang 10,200 FFPs mula sa DSWD ang dumating para sa distribusyon sa mga komunidad na higit na naapektuhan ng bagyo at ng habagat. Patuloy na pinaiigting ng DSWD ang pre-positioning, replenishment at mabilis na paghahatid ng relief assistance para matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Sumampa na sa mahigit 5.57 na milyong mahihirap, near poor at low income households ang nakatanggap na ng cash assistance sa ilalim ng uplift program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD hanggang Agosto 26. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at maiwasan ang paglala ng kahirapan. Sa kabuuan bilang, may higit 3.2 milyong households Mula sa Group 1 ang nakatanggap na ng 2,000 pesos na ayuda at may higit 1.57 milyon naman mula sa Group 2 ang nabigyan na rin ng assistance. Samantala, nasa 802,216 low-income SSS members mula sa Group 3 ang nakatanggap na ng cash aid. Sinabi ni Dumlao na patuloy ang pamamahagi ng uplift assistance sa mga natitirang target beneficiaries sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Humiling ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Department of Budget ng replenishment para sa kanilang Quick Response Fund o QRF. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, walang patid ang pag-replenish sa kanilang stockpile sa gitna ng pagtulong sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ang QRF ay nagsisilbing standby funds ng mga ahensya tulad ng DSWD para agad magamit sa relief at rehabilitation programs tuwing may kalamidad. Maaari naman itong ma-replenish mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa sandaling umabot sa 50% ang balanse. Depende sa itinakdang guidelines ng Office of Civil Defense at Budget Department. Batay sa pinakahuling datos, may mahigit 3.7 million family food packs na o sa national stockpile at naka-preposition sa iba't ibang warehouse sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, puspusan ang kanilang ikinakasang dredging operations, partikular na sa southern part ng Metro Manila kung saan matindi ang problema sa pagbaha. Dito tinukoy ni GM Torre ang Las Piñas Paranaque River na tagus na rin hanggang sa lungsod ng Muntinlupa. Lumalabas kasi sa mga sinasagawang pag-aaral na nagiging mababaw talaga ang mga ilog, lalo na kung maraming solid waste o basura ang naiipon na sa ilalim ng mga ilog at pangunahing daluyan ng tubig na talagang kinakailangang hukayin at alisin sa pamamagitan ng dredging.
0: Tuloy-tuloy ang dredging natin, lalo na dyan sa southern part. Yung sa Las Piñas Paranaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan sa may area ng Muntinlupa. Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin yan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na pumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dalan nila yung mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
21: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Maiting naman ang isinasagawang koordinasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa deployment ng tupad workers sa mga cleanup act initiatives ng MMDA. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager at Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong binigyan sila ng 10,000 slots para sa tupad workers na partikular na tututok sa paglilinis ng mga basura kasama na ang mga kalat sa waterways. Paglilinaw naman ni Torre, hindi naman isang bagsakang ide-deploy ang mga tupad workers dahil magiging staggered o utay-utay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang kanilang deployment. Hindi naman kanya-kanya magiging sistema ng tupad workers dahil MMDA workers pa rin ang magsusupervise sa mga ikakasang cleanup activities para mas maging coordinated at maayos ang paglilinis.
0: At sila ay under supervision, nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganun. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder, literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng additional manpower at doon natin sila unang inilalagay.
20: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Department of Public Works and Highways o DPWH, tututukan na rin ang pagtatayo ng water detention facilities sa National Capital Region. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Tututukan na rin ng DPWH ang pagtatayo ng mga water detention facilities sa Metro Manila bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang problema sa pagbaha. Sa budget briefing na ahensya iminungkahi ni Paranaque Representative Brian Yansuan na isama sa pipeline ng DPWH ang mga naturang pasilidad na magsisilbing imbakan ng tubig-ulan upang hindi agad mapunta ang malaking volume ng tubig sa mga waterways. Maari naman anya gamitin para rito ang mga open spaces, basketball courts sa iba pang lugar, gaya ng mga detention facility na ginagamit sa ibang bansa. Pagtiyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na prioridad na ng Departamento ang pagtatayo ng water detention facilities matapos mismong ipag-utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Dizon, isa lamang sa hamon ang right-of-way lalo na sa Metro Manila kung saan limitado na yung mga lugar na maaaring paglagyan ng malalaking detention facility. Kaya kailangan na niya maging creative ang DPWH sa paghahanap ng mga lugar, kabilang ang paggamit ng mga open space, parke at iba pang maaaring gawing imbakan na tubig.
4: Talagang magiging priority po ngayon ng departamento moving forward, no, is yung mga water detention facilities. Kasi ang problema po talaga natin in our limited experience nung pumasok po kami late last year, kahit na po nagde-dredge tayo ng ating mga waterways, dahil nga po sa iba't ibang rason, na-clogged ang waterways natin o mababaw na talaga, kurang na talaga, ang isa sa mga kailangan natin gawin ngayon ay yung mga water detention facilities all over NCR and even in other major cities all over the country para i-imbak po muna ang tubig bago po tumapon sa ating mga waterways.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Samantala, Department of Public Works and Highways makikipag-ugnayan sa water concessionaires para mapakinabangan ang tubig sa detention basins. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Habang pinalalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatayo ng mga detention basin, kontrapaha dito sa Metro Manila, makikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga water concessionaire para mapakinabangan pa ang mga tubig na maiimbak sa mga pasilidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan sila sa Maynila at Manila Water para sa mga itatayong detention basin. Layo nito na hindi masayang ang tubig na maiipon sa mga naturang pasilidad.
7: Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na may imbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water. Kunwari dito, Maynila tayo dito. So, Maynila tayo dito. Kukunin ng Maynila yung tubig, hindi natin itatapon para iti-treat siya, magagamit ng mga kababayan natin.
6: Sa ganitong paraan, hindi lang umano mababawasan ang pagbaha, kundi mapapakinabangan pa ang tubig na naiipon tuwing umuulan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Sa lagay ng panahon, posibleng maging tropical depression sa mga susunod na araw, ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 sa madaling araw nang pumasok sa bansa ang LPA na nasa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa pag-asa, sa sandaling maging bagyo, ay tatawagin itong Pilandok. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall sa alinmang bahagi ng bansa, kapag naging tropical depression ay palalakasin ito ang habagat simula Biyernes hanggang Martes sa susunod na linggo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Alas 11:18 ang atin pong oras, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Department of Energy para mapagana na at maisakatuparan na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa Waste to Energy Program. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong on track ang kagawaran pagdating sa Waste to Energy Initiative ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Garin, gugulong na ngayong October 2026 ang Green Energy Auction Program kung saan dito madetermina ang mga developer at investors na aaprobahan ng pamahalaan para mag-supply ng enerhiya gamit ang Waste to Energy Program. Habang umaarangkada sa early stages ang programa, ay kinakailangan na ng developers na mag-secure ng Waste Feedstock Supply Agreement sa local source o LGUs para malaman kung saan nila kukunin ang basurang kanilang i-convert sa enerhiya. Magiging malaking tulong ito ayon sa Kalihim para totoong mabawasan na ang basura sa bansa at masolusyonan ang usapin ng energy security ng Pilipinas.
21: Samantala, tiniyak
8: ito mga developers natin o mga investors natin, maghahanap po ng source ng basura nila. So kakausapin na nila yung mga LGU natin o yung LNGA para po doon na lang ilagay ang basura. So that means na Diba, minsan kasi hindi maayos ang pag-itipon natin ng mga waste natin.
9: Opo.
8: At dinartin. Alam, minsan pinakolekta nga, pero pagkabaha, bumabalik. Ano? Ito naman, hindi na siya babalik. Hindi na siya magdadagdag sa baha. Isa pa, eh, magdadagdag pa siya ng energy at malilinis din yung paligid natin.
21: Sa kabilang dako, tiniyak mismo ng Department of Energy o DOE na magiging malinis ang proseso ng pagusunog o pagusulong ng basura sa ilalim ng Waste to Energy Program. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na kasama sa pinakamalalaking agam-agam ng publiko ang posibleng idulot namang polusyon sa kalikasan, partikular sa hangin ang gagawing Waste to Energy Initiative. Sagot naman dito ng kalihim na modernong teknolohiya na ang gagamitin para sa Waste to Energy Program ng pamahalaan kung saan halos wala ng harmful emissions ang ilalabas, lalo't ilang mga bansa na rin tulad ng Japan ang gumagawa nito at wala namang naitalang mataas antas ng polusyon. Magiging mahigpit din ang pamantay ng pamahalaan, partikular ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology, Climate Change Commission at iba pang ahensya upang matiyak na compliant sa mga batas na pangkalikasan ang waste to energy plants.
8: Ano na pong technology na available internationally? So, ito po yung gusto nating ikontrata. Ito mga tipong mga projects. Ayaw nating magdagdag pa. Makuha mo nga yung waste, yung solid waste, pero magdadagdag ka sa air pollution. So, ang requirement doon, eh, kailangan compliant ka sa requirement ng whether it's DOST, DNR, Climate Change Commission, na dapat compliant siya sa limits ng emissions na mapoproduce ng waste to energy facility mo. So, ito po, kasama po sa requirements yan.
21: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Pinagana ng Department of Health o DOH ang 33 express lanes dito sa 33 ospital sa Luzon para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng sakit kasunod ng malawakang pagbahas na dulot ng mga bagyo at habagat. Kabilang sa mga DOH hospital na may leptospirosis fast lanes ay nasa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Una nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOH na agarang tugunan ang pagdagsa ng mga pasyente at pigilan ang siksikan sa mga ospital. Ipinatutupad naman ng DOH ang surge capacity management para tiyaking may sapat na kama at gamot ang mga ospital para sa mga maa-admit na pasyente. Handa ring alalayan ng DOH hospitals, health centers at yakap clinics ang mga pasyente na mangangailangan ng medical consultation matapos ma-expose sa baha. Una lang ibinabala ng health authorities ang pagsipa ng leptospirosis cases.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Sapat ang mga kagamitan, gamot at human resources ng Department of Health o DOH sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco, na matamang tinututukan ng mga ospital at aktibo rin ang koordinasyon sa iba pa para matiyak na walang overcrowding at may bibigay pa rin ng iba't ibang serbisyong medikal. Sa kasalukuyan, may 450 kaso ng leptospirosis ang naka-admit sa mga DOH hospital sa Metro Manila.
10: Na-monitor po natin yung mga cases, tinitiyak po natin na meron tayong enough na kagamitan, yung mga gamot at yung mga HRH, yung human resources po natin, mga nurses, doctors, para po kahit po tumataas yung mga kaso natin at namamanage po ng maayos yung mga pasyente po natin. Coordinated po yung mga referrals natin through the public health unit po ng each hospital para po malipat at handa rin po yung hospital na magre-receive po ng mga pasyente.
21: Si DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Sa iba nating balita, basic necessities sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila sakop na rin ng price freeze dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nadagdagan pa ang mga lugar na ipinatutupad ang price base sa mga basic necessities o pangunahing pangangailangan matapos ideklara ang state of calamity dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Maymay, Luis at Southwest Monsoon o Habagat. Sa datos mula sa Department of Trade and Industry o DTI, nadagdag dito ang 28 barangay sa lungsod ng Maynila kung saan iiral ang 60 days ang price freeze o hanggang October 19. Bukod pa rito, dagdag din sa listahan na ipatutupad ng price freeze ay ang buong lalawigan ng Bataan, Mangantarem, Pangasinan, Sablayan, Occidental, Mindoro at buong lalawigan ng Zambales. Base sa Price Act, sakop ng price freeze ang presyo ng bigas, mais, karne, isda, gulay, prutas at iba pa. Ganun din ang tubig, gatas, kape, maging ang asukal, asin, mantika, sabon, kandila, liquefied petroleum gas o LPG at kerosene o gas. Layunin ng price freeze na matiyak ang stable na presyo ng pangunahing bilihin at matiyak na hindi ito maaabuso. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
21: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na lahat ng nakapaloob ngayong flood control projects sa 2027 proposed national budget ay science-based at talagang mapapakinabangan. Ito naging pahayag ng kalihim kasabay ng pag-iit na lahat ng flood control projects sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ay nakabase sa Project NOAA ng University of the Philippines. Nangangahulugan ito na ang mismo mga proyekto ay totoong idinisenyo upang pigilan ng baha at nakalagay sa totoong flood-prone areas. Makakasiguro rin na dekalidad at hindi lang basta-basta ang mga bubuoing flood control projects. Nangako rin ng kalihim na hindi na nila hahayaang maulit ang sitwasyon tulad ng Bulacan o sa Bulacan na panaypondo ng flood control lamang ngunit walang nangyari.
11: Those projects that we put in here are really in flood-prone areas. Ang problema lang talaga, marami kaming kailangan ayusin ng mga napag-iwanan itong mga pambababoy nitong mga projects sa all over the country, no? Especially in Bulacan, in... Like, no one will argue that we need flood mitigation projects in Bulacan. No one will argue that. They're flooded. They've been flooded for the last, I don't know, 2-3 decades already. And yet, bilyon-bilyon yung napasok dyan. Ganito pa rin ang sitwasyon nila. So, kailangan talaga natin ayusin yun.
21: Yan ang bahayang ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Patuloy ang ginagawang pagtutok ng Department of Energy o DOE sa isa sa mga pangunahing direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan nang alisin ang system loss charges sa electric bill ng mga Pilipino. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong may mga hakbang nang sinimula ng DOE para kahit papaano ay umusad na ang pagtatanggal sa system loss charge. Bagamat hindi aniya madaling tanggalin ito, ay buo ang suporta ng DOE na gumawa ng mga mekanismo para unti-unting maalis o mabawasan ang mga binabalikat na gastusin sa kuryente ng mga consumer. Pareho namang pareho na ang tinututukan dito ang non-technical system loss o ang resulta ng mga tinatawag na pagnanakaw sa kuryente at ang mas pagsasaayos ng sistema para mabawasan pa ang tinatawag na technical system loss.
8: Plano ng DOE, tatanggalin talaga yan. Yun yung mga non-technical na mga systems loss. So, we planned it out depending din sa kung ano yung performance or paano yung magre-respond ang ating mga stakeholders. Pero within a year or less, yun yung plano namin. Dun sa meron kaming Gantt chart or work plan nito eh. So, less than a year dapat matanggal yung mga unfair na charges.
20: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
21: Ikakasahan ng National Food Authority o NFA ang negotiated auction ng aging pero dekalidad na milled rice sa pribadong sektor. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ang ipapa-auction na 37,000 metric tons ay mula sa mahigit na 741,000 bags na dating ipinasubasta ng ahensya. Mahigit 40,000 na sako ng bigas ang matagumpay na naisubasta noong nakaraang auction. Layo na sabing auction na mapaluwag ang mga warehouse bilang paghahanda sa pagbili ng palay sa mga magkasaka sa Setyembre.
14: Buong 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging success dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000. Dadaan sa third process, tinatawag natin negotiated auction na kasi nakadalawang failure na ito para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
20: Samantala, mas malaking kita ang inaasahan ng mga magsasaka sa sandaling simula ng NFA ang pagbili ng palay sa Setyembre. Mula kasi sa 17 pesos kada kilo ay bibilhin na ng ahensya ang fresh at wet palay sa halagang 21 pesos kada kilo, nasisiguro sa 3 piso kada kilo na minimum na kita ng isang magsasaka. Nalinaw naman ni Lacson na bibilhin ang wet palay sa mga lugar kung saan may rice drying facilities ang kanilang ahensya.
14: Kung doon po sa warehouse na wala kaming dryers, paumanhin po talaga kahit kilitin na natin, hindi po tayo makakabili doon ng wet. Kanya ini-encourage natin, kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maganap ng pwedeng marentaan na drying facilities.
20: Yan ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
21: Senator Judge Juan Miguel Zubiri hinimok ang Commission on Audit na ilabas ang final findings sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings ito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education noong panahon na si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng DepEd. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Zubiri na makakatulong sa mga Senator Judge ang isang final na audit finding ng COA sa pagtitimbang at pagdedesisyon sa mga alegasyon ng irregular sa paggamit ng pondo. Anya, nahihirapan silang makakuha ng partikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OVP sa COA kaugnay ng notice of disallowance. Binigyang diin rin ng Senator Judge na mahalagang magkaroon ng malinaw at final na audit findings para mas maging matibay, patas at may sapat na batayan ang magiging desisyon ng impeachment court. Gayunpaman, pinaalala ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na Independent Constitutional Commission ng COA at hindi maaaring obligahin ng Senado na kumilos ayon sa kagustuhan ng Impeachment Court. Ayon pa kay Escudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ng COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso. Maaari anyang timbangin ng Impeachment Court ang mga ebidensyang meron na ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Office of the Vice President pinuna ng House Prosecutor sa paggaslight sa mabilis na paggastos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Si Melanie Valdez Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nakusahan ng House Prosecution ng Office of the Vice President ng paggaslight matapos itong idahilan ang huling paglalabas ng pondo upang ipaliwanag ang mabilis na pagkaubos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong, hindi maaaring maghugas kamay ang kampo ng bise at ipasa ang sisi sa Office of the President dahil lamang sa huling buwan ng taon ito na ilabas. Binigyan din ni Adyong na ibinigay ng pondo ng malinis ang hangarin at walang alinmang patakaran na nag-aatas sa OVP na ubusin ito bago matapos ang 2022. Sa halip na gumawa ng idadahilan, iginiit ng mambabatas na mas mahalagang maglabas ang vice-presidente ng malinaw at maayos na liquidation report ukol sa paggastos ng pondo. Nabatid na nakalaan ng 125 million pesos para sa physical at financial plan ng OVP sa huling 3 buwan ng 2022, ngunit na ibaba ito noong December at umano'y naubos sa pagitan ng December 21 hanggang 31 lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Oras natin, Pilipinas, alas 11.33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patuloy na babantayan ng gobyerno ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF sa gitna ng panukalang mas mataas na pondo nito sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang panukalang budget para sa LGSF, mas mataas ng 1.14% kumpara sa 57.87 billion pesos na alokasyon para sa taong kasalukuyan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan ng LGUs sa karagdagang resources para sa mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ginagamit ang LGSF sa pamamahagi ng libreng bigas, gayon din sa infrastructure at social development projects ng LGU, kabilang ang farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster-resilient communities at tulong sa marginalized groups.
13: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong mamonitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo.
20: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong talagang opisyal na National Movement of Young Legislators o NMYC na namuno ng mga nang may integridad, malasakit at matatag na pananagutan sa serbisyo publiko. Ang NMYL ay binubuo ng local officials sa edad 40 years old pababa at tinatag noong 1989 sa pamamagitan ng Presidential Council for Youth Affairs. Nagtutulungan sila para palakasin ang leadership at legislative capacity sa mga miyembro nito at isinusulong ang mga inisyatiba upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tiwala si Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong ng mga opisyal sa gitna ng modernong panahon ngayon.
15: I'm confident that you have, because you have been selected by your peers to take on that job. Take on that job seriously, because the people look to you, look to us, to be able to continue to work as and maximize all the means that are available to us to make their lives better and to make the Philippines better.
21: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Iginiit ng Malacanang na kailangang masusing imbestigahan kung may mga politiko na umano'y sinusuportahan ng China. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may ilang politiko na posibleng tumatanggap ng financial support mula sa China para sa mga pahayag na nagpapahina sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalagang huwag munang isiwalat ang mga sangkot na opisyal dahil kailangan munang imbestigahan ang mga paratang habang pag-aaralan ang mga kaso sakaling mapatunayan ang alegasyon.
13: Alam po natin. So, hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang krisyo, nangyayari po ito kapag mayroong war.
20: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang na poprotekta sa mga tao laban sa mga hindi rehistradong baril. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makarang isulong ni DILG Secretary John Vic Rimulya na gawing non-bailable offense at aabot sa 20 taong pagkakakulong ang illegal possession ng loose firearms kasunod ng school shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay Castro, bagamat suportado ng Pangulo ang anumang makabubuti sa bansa at sa interes ng mga Pilipino, ay kailangan muna niyang pag-aralan ang panukalang probisyon bago magkomento ukol dito.
13: Ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi
23: maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose RR. Iba yon, kasi hindi yung lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang pangulo po ay open.
21: Si Paras Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
20: Isinasapinal na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang report kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School noong nagdaang August 18 na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, nakumpleto na ng mga investigador mula sa Police Regional Office Zamboanga Peninsula o PRO 9 ang kanilang report patungkol sa insidente at naisuminti na ito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa ngayon aniya ay nasa pagsasapinal na ang report bago tuloy ang ilabas ng PNP ang kabuuan ng resulta ng investigasyon. Pagtitiyak pa ni Ko, masusi ang ginawang investigasyon at naikonsidera ang lahat ng accounts ng mga testigo at lahat ng nakalap na ebidensya sa nasabing insidente.
3: Isipit na ito, sinasapit na kay Chief PNP at upon final verification of the details ay i-release na po ito at maglalabas na po ng report ang ating Police Regional Office.
20: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Makakaharap ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa Singapore ngayong Webes ang mga executive ng gaming platform na Roblox para sumunod sa dalawang natitirang safety requirements. Bahagi ito ng pag-isigip ng gobyerno na matiyak ang kaligtasan ng Filipino users, partikular ang mga kabataan mula sa mapanganib na epekto ng online games. Nauna nang nakatugon ng Roblox sa limang demands ng kagawaran, ang default parental controls, chat monitoring para sa violent tendencies, at game classification para sa mga bata, teenager at adult. Ang natitirang requirement naman ay ang integration ng national ID system para masiguro ang identity verification at pagtatatag ng physical office sa Pilipinas. Hindi lalampas sa Oktubre ang ibinigay na deadline para makatugon ng Roblox sa limang requirements. Samantala, makakasama ni Aguda sa pulong sa Singapore si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, mga kinatawa ng Cybercrime Investigation and Coordination Center at iba pang mambabatas. Plano ng delegasyon na magdagdag ng mga ebidensya para makatulong sa investigasyon ng law enforcement. Sakaling hindi makatugon ang Roblox sa lahat ng requirements o hindi nagkasundo sa pulong, maglalatag ang gobyerno ng mga rekomendasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
20: Nangyaring tensyon sa pagitan ng pulisya at mga tauhan ng Bureau of Customs, isolated incident ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinuturing na isolated incident ng Philippine National Police ang umaray konfrontasyon sa pagitan ng ilang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group National Capital Region at ang Bureau of Customs sa Santa Maria sa Bulacan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesman na Police Colonel Allen Reyko, kinikilala at binibigyan pansin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente at tinatasa na ang Directorate for Investigation and Detection Management na magsagawa ng investigasyon. Kaya gamitin ng DIDM ang lahat ng kinakailangang units upang alamin ang buong pangyayari at matukoy ang katotohanan sa insidente. Binigyan din paniko ng pinahalaga ng PNP ang magandang ugnayan nito sa customs at hindi dapat maka-apekto ang insidente sa relasyon ng dalawang ahensya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
3: Nais natin parating na yung relationship natin. We value our relationship with the BOC. This is an isolated incident. Personally, tinecognizance po ng ating Chief PNP yung nangyari to maintain our relationship with the BOC and so already directed yung DIDM po to conduct. So yung all units na concerned po na pwedeng gamitin ng DIDM ay magagamit po dito sa pag-iimbestiga to get to the truth regarding all circumstances regarding the incident po.
5: Samantala, nilinaw naman ni Ko na hindi nangangahulugang guilty na ang 13 tauhan ng HPG na inalis muna sa kanilang pwesto matapos ang insidente. Anya, isinasagawa ang administrative relief upang tiyakin na ang patas at walang kinikilang investigasyon at naiwasan din maimpluwensyahan ang mga sangkot
0: ang gumugulong na proseso. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Pagbura sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries ng pamahalaan, malaking tulong sa pagpapaunlad ng mga sakahan sa bansa. Ang report natin sa atin ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Malaking ginhawa ang dulot sa mga agrarian reform beneficiaries ng pagbura sa kanilang mga utang, kabilang ang mga obligasyon sa amortization, kasamang principal interest at penalties. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency ay inihayag ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Ninia Taduran na lampas 56 billion ang kabuuang utang na kinansila sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Narito ang kanyang pahayag.
19: Kung maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Secretary Conrado M. Estrella III, ang tanungan nun ni Secretary Boss, hindi lang nagtatapos dun sa pamamahagi ng lupa at pagbibigay ng support services ang dapat nating ibigay sa ating mga magsasaka.
4: Samantala, nilinaw ng DAR nitong Miyerkules na mananatili pa rin ang obligasyon ng mga benepisyaryo na magbayad ng taunang amilyar na makatutulong naman sa mga local government unit. Paliwalag naman ni DAR Director Eugene Volante, dahil wala nang ang obligasyon sa amortization ay maaari nang gamitin ng mga magsasaka ang dati sana nilang pambayad sa utang bilang kapital sa pagpapaunlad ng sakahan na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Kahandaan ng militar para sa nalalapit na BARM elections, personal na sinuri ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Personal na tinungo ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete ang tanggapan ng 6th punong tanggapan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Siongco sa Awang Dato Din Sinsuat sa Maguindanao. Ito ay para suriin ang security preparations ng hanay ng militar para sa nalalapit na at makasaysayang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ngayong Setyembre. Kasama niya sa pagbisita ang Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran. Sa naturang pagkukulong, tinalakay ang mga security updates, operational plans at paghahanda ng mga unit sa mga lugar na sakop ng halalan. Binigyan din pa ng AFP Chief ang pangangailangan manatiling alerto at handa ng mga sundalo sa anumang banta o insidenteng maaari makaapekto sa halalan. Kanya rin inatasan ng mga commander na palakasin ang intelligence monitoring, pakikipag-ugnayan at operational readiness sa kanilang mga lugar na nasa sakupan. Layo nito na matiyak ang seguridad ng mga botante, election personnel, kandidato at mga political party na sa buong proseso ng halalan. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng AFP sa Commission on Elections at ng Philippine National Police, gayon din sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para sa mapayapa, maayos at kapanipaniwalang kauna-unahang BARMM parliamentary elections. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
21: Sa larangan ng palakasan, Philippine Women's Football Team na lalaban sa Asian Games inanunsyo mula Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
22: Inanunsyo ng Philippine Football Federation ang 23-player lineup ng National Women's Team para sa 20th Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ang koponan ng 7 players na naglaro noong 2023 FIFA World Cup na sina goalkeeper Olivia McDaniel, defenders Hailey Long, Reyna Bonta, midfielders Jacqueline Sawicki, Katrina Gilu at Carly Frills. Gayun din si forward Angela Beard. Makakasama nila ang 16 na bagong manlalaro ng bansa sa Asiad sa paggabay pa rin ni Coach Mark Torcaso. Ang Continental Event ang magiging unang tournament ng Pilipinas matapos ang AFC Women's Asian Cup sa Australia, kung saan muli silang nag-qualify sa World Cup sa likod ng 2-0 win laban sa Uzbekistan noong March 19. Kaya magsisilbi rin parte ng training ng Pinay Booters ang Asian Games para naman sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Muling makakatapat ng Pilipinas ang Uzbekistan sa September 14 bago harapin ang Hong Kong sa September 17. 2019 at China sa September 21 sa Group G ng Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: 11 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, mga karagdagang balita sa ating lalawigan, sunod natin ihahati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
7: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Oras natin, Pilipinas, 11:52 ng umaga. Balita dito sa Luzon, cloud seeding operations ng Department of Agriculture sa lalawigan ng Isabela, nagtapos na. Level ng tubig sa Magat Dam napataas at napatubigan ang ilang pananim. Wala Radyo Pilipinas, Tuguegarao, naritong ulat ni Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matagumpay na natapos ang isang bomb cloud seeding operation sa nasasakupan ng Magat Dam sa lalawigan ng Isabela. Sa pagtutulungan ng Department of Agriculture Regional Field Office 2, DA Bureau of Soils and Water Management, National Irrigation Administration at ng Philippine Air Force, nakumpleto ang 30 flight hours na sinimulang isagawa noong Hulyo 26 sa reservoir at watershed ng dam. Ito ay agarang tugon ng pamalaan sa matinding epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura kung saan ang pondo ay nagmula sa DA National Rice Program. Sa pagtatapos nito, naitala rin ang 178.50 meters above sea level na water elevation ng dam. Ayon sa NIA, ito ay malaking pag-angat mula sa 159.76 meters above sea level noong July 16, ang pinakamababang water level ng Magat Dam ngayong taon. Ang kasalukuyang pagtaas ng level ng tubig ay nagbigay ng mas malaking kapasidad para sa operasyon ng irigasyon sa Isabela at mga Karatig probinsya. Maliban sa cloud seeding operations, nakatulong din sa pagtaas ang antas ng tubig ang pag-uunang dulot ng mga bagyo nitong Agosto, gayon din ang habagat na nagbigay ng karagdagang inflow sa reservoir. Ang pagtatapos pagkatapos ng cloud seeding operation sa Magatdam ay isa lamang sa makbang ng pamalaan upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Napag-alamang may iba pa mga plano at intervensyon na ipatutupad sa susunod ng mga buwan upang mas maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasakat masiguro ang patubig sa gitna ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudog Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk. May gagawin pag-uulat si Emelia Bumatnong. Mga pulis ng PNP Kalinga na nagmula sa tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan lumagda sa Peace Covenant bilang pangako at pakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Lumagda sa isang peace covenant ang mga kawani ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO na nagmula sa mga tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan Kalinga nitong August 24 sa lungsod ng Tabuk bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng mga isinagawang pagsisikap upang marisolba ang alitan ng dalawang tribo na nagkasundong itigil ang anumang tunggalian sa pamamagitan ng sipat na isang tradisyonal na proseso sa paggamit ng kapayapaan at kasunduan. Pinangunahan ni KPPO Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ang aktibidad na naglalayong itaguyod ang respeto, pagkakaisa at mapayapang paglutas ng mga alitan sa pagitan ng mga komunidad. Sa kanyang mensahe,

0: Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinusulong ng LGU Naga sa pamumuno ni Mayor Len Robredo ang pagmantinin ng evacuation center para sa mga tao at mga alagang hayop tulad ng pusa, aso at iba pa. Nais ni Robredo na ligtas hindi lang ang kanyang mga nasasakupan kundi mga alagang hayop na bahagi na ng bawat pamilya. Kaugnay nito, aabuti naman sa 71 na mga kennel boxes ang na-deliver na sa City Veterinary Office at dadali ito sa mga evacuation centers. Didepende sa bilang ng mga animal evacuees ang paglalaan ng mga boxes kung saan prioridad ang mula sa mga mabababang lugar ng Naga na laging binabaha. Ang mga boxes ay binili mula sa pundo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund na nakalaan para sa disaster preparedness. Samantala, layunin ito na gawing mas ligtas at organisado ang kapaligiran sa mga evacuation center. Maliban dito ay may sapat na pagkain din ang mga ito na nagpapatunay naman na mahal din ng mga Nagenyo ang kanilang mga alaga. Samantala, magpapatayo naman ang mga community kitchen sa mga evacuation center para sa hot meals ng mga evacuees. Kaugnay pa rin ito, maipopromote ang sanitation practices, mapipigilan ang animal bite at allergies at iba pa. Magiging kampante naman ang isip ng mga pet lovers sa mga evacuees naman na mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na mahagi ng fishing gear sa Hinunangan, Southern Leyte. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR Region 8 ng mga kagamitan para sa kabuhayan ng mga mangingisda, seaweed farmers at fisheries organization sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte. Unang ipinamahagi ng BFAR ang 15 units ng seaweed planting materials sa 15 beneficiaryo upang suportahan ang kanilang seaweed farming activities. Sa 100 unit naman ng fishing gear ang ipinamahagi sa mga rehistradong mangingisda sa bayan para magamit sa kanilang mga aktibidad sa pangingisda. Kasama rin sa ipinamahaging suporta ang salt production materials para sa Tausan Fisher Folks Association at fingerling production materials para sa Biasong Salvacion Bugho o Tama Pump Boat Operators Association na nakalaan sa kanilang planong produksyon ng bangus fingerlings. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng Hinunangan sa pangunguna ni Municipal Mayor Engineer Aymar Joseph Tokmo sa BFAR Region 8 para sa patuloy na suporta nito sa fishery sectors ng bayan. Inaasahang makatutulong ang ipinamahaging kagamitan sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda at pagpapaunlad ng mga gawaing pangisdaan sa Hinunangan. Para sa Radyo Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao, Tesda World Cafe of Opportunities dinagsa ng mga job seekers sa Iligan City. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Dinagsa ng mga naghahanap ng trabaho ang World Cafe of Opportunities sa Iligan City. Isang job fair na isinagawa bilang bahagi ng 32nd anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at pagdiriwang ng National Tech Work Day. Umabot sa halos 2,000 lokal at overseas job vacancies ang inialok ng mahigit 20 employers habang mahigit 3,000 posisyon naman ang inialok ng Armed Forces of the Philippines para sa mga job seekers sa Mindanao. Isa sa mga nakinabang si Asnur Langkwa ng Baloi, Lanao del Norte na na-hire on the spot bilang financial sales advisor sa isang insurance company. Nagpapasalamat din siya sa TESDA at lokal na pamahalaan sa tulong na ibinigay sa kanya upang agad siyang makahanap ng trabaho bilang first-time job seeker. Ayon kay TESDA Lanao del Norte Provincial Director Noraya Acas, layo ng programa na may ugnay ang skills training ng ahensya sa aktual na pagkakaroon ng trabaho. Ipinaalala naman niya na patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng libreng skills training, national certificate at training allowance na 160 pesos kada araw. Git pa niya itinutulak ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang training to trabaho bilang bahagi ng layunin ng ahensya na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipinong may kasanayan at national certificate. Alinsunod dito sa panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, hydroponics gardening patuloy na tinututukan ng Hingog City Agriculture Office. Sa detalye, mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Patuloy na tinututukan

0: Tinutukan ng Hingog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kailang kalaman para sa sustainable food production at agripreneurship na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 26, 2026. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
5: Sa bumulog.
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
6: Nakakapagbigay
3: siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: kagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Oras mo natin, halos kalahating minuto na makalipas po ang alas 5 ng hapon. At syempre pa magandang hapon sa lahat ng ating taga-subaybay. Welcome po dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Gaya po ng dati, puno ng magagandang tugtugin ang ating palatuntunan at nariyan pa rin ang ating mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat sa kabuuan po yan ng halos ang oras nating pagsasamahan sa hapong ito. Kaya't ano man ang inyong pinagkakaabalahan, ituloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo po kami sa inyong background. Diyan lang po kayo at dito lang kami. At bago po yung ating tugtugin, hayaan nyong hatid ko muna ang magiging lagay po ng ating panahon. May babala po ang pag-asa na posibleng maging mas maulan ang malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas sa mga susunod na araw. Yan ay dahil sa isang low pressure area sa Northern Philippine Sea. Sabi po ng pag-asa, namataan ang weather disturbance. Kaninang alas 3 ng hapon, ito'y nasa layong 850 kilometers east of extreme northern Luzon. At ang sabi nga pa ng pag-asa, hindi pa direktang nakapekto sa bansa ang naturang LPA, pero may moderate chance itong maging isang tropical cyclone sa susunod na 24 o 24 na oras. Kung ito ay magiging bagyo, magiging pangalan niya Pilandok. Gayun man, mababa ang posibilidad na tumama ito ng direkta sa anumang bahagi ng Pilipinas dahil inaasahang kikilos ito pa west northwest patungong Taiwan. Ang mas malaking concern ngayon ay yung magiging epekto po nito sa southwest monsoon o habagat. Maaari raw po nitong palakasin ang habagat simula bukas, araw ng Biyernes, at magdulot ng pag-ulan sa Luzon at western section ng Visayas sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Posible ring umabot sa heavy hanggang intense rains lalo na sa northern at central Luzon. Bukas araw po ng Biyernes, August 28, inaasahan ng moderate to heavy rains na 50 hanggang 100 millimeters sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales,

Bataan at Occidental Mindoro. Samantala sa Sabado, August 29, maaaring dumanas ng heavy to intense rains na 100 hanggang 200 millimeters ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman ang posibleng danasin sa Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at dito po sa atin sa Metro Manila. Babala ng pag-asa, posible ang malawakang pagbaha at matinding epekto sa Kabaynilaan o dito po sa NCR, bahagi ng Calabarzon at malaking bahagi ng Central Luzon. Kaya payo sa publiko at mga local government unit na magsagawa na ng kinakailangang paghahanda upang maproteksyonan ang buhay at ari-arian. At sa susunod na 24 oras, ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro daranas ng occasional rains dulot ng habagat. Tayo po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon kasama ang Western Visayas at Negros Island Region. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, dala ng habagat. Habang ang nalalabing bahagi pa ng ating bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. At sa lahat po ng pagkakataong yan ay posible ang flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy rains na pwede pong danasin. Pinakamataas na temperaturang naitala dito po sa Quezon City sa PAGASA Weather Station, 32.7 degrees Celsius. Yan kaninang 12 noon, habang yung pinakamababa naman ay abot ng 26.6 degrees Celsius. Alas 6 po yan kaninang umaga. Dulubog ang haring araw, 6:12 p.m. Babalik po yan bukas ng umaga, 5:44 a.m.

11 minuto agad ang nakalipas po sa oras na 5 ng hapon. Tayo dadako muna sa ating balitaan. Nakataas ang red alert sa Visayas Grid ngayong hapon hanggang mamayang gabi. At ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 2 kanina hanggang alas 5 ngayon hapon. At ang papalit dyan ay magiging red alert alas 5 ngayong hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Susundan niya ang panibagong yellow alert mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Nag-ooperate ang Visayas Grid na may available capacity na 2,344 megawatts habang nasa 2,452 megawatts ang peak demand. Ibig sabihin, may kakulangan na humigit-kumulang 108 megawatts. Sabi ng NGCP, kabilang sa mga dahilan ang hindi available na malalaking coal plants na TVI-1, TVI-2 at KSPC-1, gayon din ang limitado pang power import mula Mindanao. May 916.2 megawatts ding kapasidad ang hindi available sa grid dahil sa forced outages at derated capacities ng ilang power plants. Kapag red alert, ibig sabihin hindi sapat ang power supply upang matugunan ang demand at kinakailangang operating margin ng grid. Dahil dyan, may posibilidad ng rotational power interruptions o brownouts sa ilang lugar. Samantala kapag yellow alert naman, ibig sabihin sapat pa ang supply para sa kasalukuyang demand pero kulang na ang kinakailangang safety margin ng grid. Sa iba pang balita, umakyat na sa 5.95 billion pesos ang infrastructure damage na dulot ng pinagsamang epekto ng tropical cyclones Luis, Maymay, Neneng, pati na ng Southwest Monsoon o yung Habagat. Sa ulat po ng Office of Civil Defense o OCD, nasa 1.91 billion pesos naman ang tinatayang agricultural damage. Abot sa 2.2 million families katumbas ng 7.7 million individuals ang naapektuhan ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kabilang dyan ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Sa Kabuuan, 8,200 families o 28,000 individuals ang kasalukuyang nasa may 325 evacuation centers. Higit sa 2,800 houses naman ang nasira kabilang ang 2,500 partially damaged at 340 totally damaged. Nananatili sa 31 naman ang death toll habang 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Pinakamarami nasawi sa Benguet na may 15 fatalities kabilang ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok. Na lahat ay naiugnay sa landslides. Ayon sa OCD, nakapagbigay na ang pamahala ng aabot sa 1.56 billion pesos. Na halaga ng assistance sa mga naapektuhang komunidad.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service,
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
2: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
0: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
8: Suave.
12: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
13: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama niyo hanggang alas 6. At sa ating balitaan, 12.8% ng mga Pilipino ang tinuring na multidimensionally poor noong 2024. Ayon sa kauna-unahang Multidimensional Poverty Index o MPI ng Philippine Statistics Authority. Inilabas ng PSA ang bagong index ngayong Webes. Hindi lamang kita ang tinitingnan ng MPI kundi ang magkakaugnay na kakulangan sa mahalagang bahagi ng buhay gaya ng education, health and nutrition, housing, water and sanitation at employment. Ayon pa sa PSA, pinapakita ng MPI na bukod sa monetary poverty, marami ring pamilya ang sabay-sabay na nakararanas ng kakulangan sa basic services. Pinakamalaking challenge ang education, partikular sa mga adults na edad 19 pataas na hindi nakatapos ng high school. Malaking problema rin ang housing, water at sanitation kung saan may mga pamilyang nakatira sa makeshift dwellings at walang sapat na access sa basic services. Samantala, pinakita rin ng PSA na bumaba sa 9.7% ang income-based poverty incidence noong namang 2025 mula sa 15.5% noong 2023. Katumbas yan ang tinatayang 6.5 million Filipinos na nakaahon sa poverty batay sa income measure. Ayon sa DepDev, mahalaga ang bagong MPI dahil pinapakita nito kung saan pinakamalaki ang kakulangan at kung saan dapat ituon ang mga programa ng ating pamahalaan.

0: na tanawin. Explore na natin! Love of the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine.
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
6: King of the Road.
5: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
21: Hindi heavy.
22: Tugtugang chill.
6: Suave.
23: Learning from home na hindi boring.
24: Radyo Magazine.
25: 1278 AM.
26: Letters

Pero na po tayong 39 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Ito pa rin ang ating letters and souvenirs dito po sa ating Himpilan Radio Magazine 1278 kHz sa AM. Balik po sa ating balitaan, iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police sa mga ulat tungkol sa online groups na umano'y nag-groom ng mga bata at nanghihikayat sa kanila na gumawa ng violent acts. Ayon sa PNP, ginagamit umano ang online platforms kabilang ang online gaming upang i-target at i-profile ang mga menor de edad bago sila ilantad sa violent behavior. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nakikipag-ugnayan ng pulisya sa iba pang government agencies at foreign counterparts upang matukoy ang lawak ng operasyon ng mga grupong ito. May mga ulat ding ilan sa mga sangkot ay pinaniniwalaang nasa ibang bansa bagamat karamihan ay mga Pilipino. Ayon pa kay Nartates, sinisimulan na ng PNP ang pagtukoy sa mga nasa likod ng umano'y recruitment. Binigyan din ng PNP chief na kailangang umabot ang police visibility hanggang cyberspace lalo na't mas maraming bata ang gumagamit ng social media, online games at iba pang digital platforms. Nanawagan din siya sa mga magulang na mas bantayan ang online activities ng kanilang mga anak at agad i-report sa otoridad ang kahinahinalang account, tao o behavior. Sa iba pa nating balita, 1.47 trillion pesos ang inilaan ng kasalukuyang administrasyon para sa infrastructure initiative nitong Build Better More sa ilalim ng proposed 7.2 trillion peso national expenditure program para sa 2027. Ayon sa Department of Budget and Management, katumbas ito ng 4.4% ng gross domestic product o GDP. Mas mataas ito ng 178 billion pesos o 13.8% kumpara sa 1.29 trillion pesos na infrastructure budget sa 2026 General Appropriations Act. Pinakamalaking bahagi, 42.2%, ay mapupunta sa Department of Public Works and Highways o DPWH na may allocation na 619.04 billion pesos. Kabilang sa mga major infrastructure projects ang Laguna Lakeshore Road Network, Bataan Cavite Interlink Bridge, Davao City Bypass, Cebu Mactan Bridge and Coastal Road at Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Pinakamalaking allocation sa limang nabanggit ang Laguna Lakeshore Road Network project na may 35.21 billion pesos. Kasama rin sa budget ang 22.49 billion pesos para sa Bataan Cavite Interlink Bridge at 11.96 billion pesos para sa Package 1 ng Davao City Bypass. Ayon sa DBM, layunin ng mas malaking infrastructure spending na makatulong sa economic growth, job generation, pagpapababa ng logistics at travel costs, at pagpapalakas ng connectivity sa bansa.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
7: Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era.
6: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
7: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
6: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
7: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
6: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Uy, Bits, sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret, baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
22: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Interesting na usapan.
26: Hindi heavy.
27: Tugtugang chill.
25: Suave.
28: Learning from home, may hindi boring.
29: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Dulong bahagi na ng ating letters and souvenirs. Meron lamang po tayong 6 at kalahating minuto bago ang ika-6 ng hapon ng gabi. Tumanggap ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Honorary Doctorate in Laws mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong Huwebes. Tinanggap ng Pangulo ang Honorary Degree habang dumadalo bilang guest speaker sa 58th Commencement Exercise ng PLM sa Philippine International Convention Center. Ayon sa PLM Board of Regents, ibinigay ang Honorary Doctorate bilang pagkilala sa serbisyo ng Pangulong Marcos sa Maynila at sa bansa, pati sa kanyang mga kontribusyon sa law, education at governance. Sinabi ng Pangulo na humbled siya sa pagkilalang binigay sa kanya at tinanggap niya ito bilang isang responsibilidad. Binanggit din niya ang kahalagahan ng education bilang daan sa opportunity, progress at nation building. Ayon sa Pangulo, nananatiling committed ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng universal access to quality tertiary education at pagpapalawak ng support para sa disadvantaged students. Sinabi rin niyang nakikinabang na ngayon sa libreng higher education system ang may 2.62 million students. At ulat mula sa labas ng ating bansa, sa Nepal patuloy ang search and rescue operations matapos ang isang mapaminsalang flash flood sa Himalayan border ng Nepal at Tibet. Ayon sa Reuters, umabot na sa 162 ang mga nasawi habang daan-daang katao pa rin ang nawawala. Ginagamit ng rescue teams ang helicopters upang hanapin ang mga survivor at missing persons matapos bumagsak ang malaking tipak ng putik at bato sa ilog at magdulot ng malawakang pagbaha sa mga bayan at lambak. Ayon sa Nepal tourism officials, nasa 579 tourists ang nawawala at mahigit 400 sa mga ito ay foreigners. Kabilang sa mga nawawalang turista ang may 47 mula sa Estados Unidos, 34 mula Australia, 33 mula Britain at 24 mula Canada. Samantala, pinadala ng India ang tents, pagkain at iba pang emergency supplies sa mga lugar na pinakamalubhang tinamaan. Naglaan naman ang United States ng may $500,000 bilang disaster assistance at nagpadala na ng disaster response advisor. Ayon sa mga otoridad, isang landslide ng yelo at bato ang nagpakawala ng rumaragasang tubig, putik at debris na sumira sa mga tahanan, kalsada at tulay. Patuloy pa ang rescue operations at inaasahan ng mga otoridad na maaari pang madagdagan ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap naman sa mga nawala.

kasabay po ng Awiting at Taipan. Samantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you kay Marinela. And thank you sa mga kasama natin sa studio kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes at kay Boss Julius Ungab. Salamat din, Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat.

0: kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
1: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo, pakinggan ang Athletic Journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter dito lang sa PTV Sports.
2: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga graduate na maging kasangkapan para makatulong sa lipunan sa kanyang pangunguna sa commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pangulong Marcos Jr. ginawaran ng pinakamataas na honorary degree ng universidad. Egg processing facility na tinulungan ng pamahalaan at ngayon nakagagawa na ng pasteurized at powdered egg. Personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Batangas ang benepisyong hatid niyan sa mga egg producer at consumer. Alamin! Sa harap ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, bunsod ng mga nagdaang pag-ulan at pagbaha, Health Department ininspeksyon ang leptospirosis express lane sa isang ospital sa Maynila. Presidential Communications Office, Department of Interior and Local Government at Commission on Higher Education sumalang sa budget briefings ngayong araw sa Kamara. Philippine National Police, handang-handa na sa security deployment para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections na gaganapin sa susunod na buwan. At panibagong sama ng panahon, binabantayan ng pag-asa sa silangang bahagi ng bansa.

0: kung yan ay magiging bagyo o palalakasin pa nito ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Tutukan!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong araw.
2: Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga nasipagtapos na maging isang kasangkapan para makatulong sa bayan.
3: Ginawaran din ng universidad si Pangulong Marcos Jr. ng pinakamataas na honorary degree bilang pagkilala sa kanyang pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Narito ang ulat.
4: Graduate na ngayong araw sa kursong nursing si Hassan matapos ang 4 na taong pagpupursige. Pero bukod sa kanyang determinasyon, malaking tulong sa kanya ang tulong dunong scholarship mula sa CHED kung saan nakatanggap siya ng 7,500 kada semester.
5: Sobrang laking tulong niya po para sa akin since single mother po yung mom ko. And you know, yung cards ko po is sobrang magastos po as in nag-clinical duty kami. So bali yung stipend po na yun, nagamit ko po siya para po maraos ko po yung mga clinical duty ko po, yung mga return demonstration, tsaka yung mga ibang gastos po throughout my college years.
4: Isa lamang si Hassan sa mahigit 500 graduate sa commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong araw na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati. Hinimok ng Pangulo ang mga nagsipagtapos na maging kasangkapan para makatulong sa lipunan.
6: May your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you uplift, and your achievements dedicated to the progress of our nation. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines.
4: Kasabay nito, binigyang diin ng Pangulo ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapalakas ng tertiary education sa bansa sa pamamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education, gayon din ang pag-expand ng Free Higher Education Initiative, maging ang Tertiary Education Subsidy at ang Tulong Dunong Program. Dagdag pa niya riyan ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program at ang pagpapalakas ng Technical Vocational Education at Training.
6: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon. Mas abot kamay, de kalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
4: Samantala, iginawad ng PLM sa Pangulo ang Doctor of Laws Honoraris Causa, ang pinakamataas na honorary degree ng universidad. Pagkilala ito sa kanyang pagsusulong ng kaunlarang pang-ekonomiya, edukasyon, serbisyong pangkalusugan at ang pagkakapantay-pantay sa lipunan.
6: I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building.
4: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
3: Sa kabila ng walang tigil na pag-ulang naranasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na ang rehiyon ng Cordillera, nilinaw ng Agriculture Department na walang oversupply ng gulay doon. Bukod pa rito, agad ding inaksyonan ng kagawaran ng iba pang hinaing na mga magsasaka sa pamamagitan ng paghahatid ng mga 6 gulay sa mga pamilihan sa labas ng rehiyon. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Problema ng mga magsasaka at disposer sa Benguet Agri Pinoy Trading Center ang bumababang kalidad ng mga gulay dahil sa ilang linggong pag-ulan. Ayon sa farmer disposer na si Lovely, nabulok ang karamihang gulay o di kaya ay madali nang nasisira. Idinagdag niyang sa ngayon, marami pa rin hindi maibentang gulay dahil hindi na maganda ang kalidad nito.
8: Manmano nga talaga ti mailakon ditan, uray nung nagkasto ti presyo nga mayatan, awan ti mailakon. Tana lusaw dan, numot adati lumsot, ibaklod da. Tano apan ije babagamin niya papanan na, ibakludata na lusaw.
7: Sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture Cordillera, na ibibiyahe lahat ang karamihang gulay mula sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center patungo sa NCR at ibang rehiyon. Maliban lamang sa repolyo dahil naiwan ang 148 metric tons na hindi na ibenta at 36 metric tons naman sa patatas. Iginiit din nilang walang oversupply sa mga gulay.
9: Yung mga hindi na bentang mga carrots or yung mga natapon na ay usually nang dumating na sa trading post, unwashed kasi ang mga yon tsaka buhos, kaya along the way uminit na yon. So may mga nalulusaw na, and then yung mga traders, mas prefer nila yung mga wash dahil nga hindi siya nabenta, na-slip pa. So the last resort na ginawa na ng farmers natin ay ibalik sa farm.
7: Aniya, may ilang gulay na tumaas ang presyo gaya ng repolyo, habang bumaba naman ang presyo ng Chinese cabbage. Nananatili naman ang dating presyo ng carrots. Samantala, tuloy-tuloy ang tulong na kaloob ng ahensya sa mga apektadong magsasaka. Maging ang paninigurong bukas ang market linkage ng mga magsasaka patungo sa mga mamimili kung saan ang ahensya na rin ang naghahatid ng mga gulay sa merkado sa labas ng rehiyon. Bukod dito, may kadiwa sa ibang mga rehiyon kung saan nila dinadala ang produkto ng mga magsasaka. Nagtatag din sila ng mga help desk sa mga trading post upang mas malapit ng puntahan ng mga magsasaka at traders sakaling makaranas sila ng suliranin.
9: Sila po yung tumitingin din sa mga unsold na especially carrots. So last week, meron mga unsold, and then kahapon, yun po yung tinulungan natin yung mga farmers na mabenta yun through our networking with our agencies, partner agencies. So, tayo na po yung, we volunteered, the office volunteered to wash and sort yung mga nakikitang possibility na itatapon na naman.
7: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
2: Personal na ininspeksyon ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga pasilidad sa isang ospital sa Maynila para tiyakin ang mabilisang pagtugon ng kagawaran sa mga pasyenteng may leptospirosis. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Ilang araw nang masama ang pakiramdam ng 37-anyos na delivery rider na si Ricardo. Dulot ito ng sunod-sunod na pag-ulan dahil sa habagat at bagyo nitong mga nakaraang linggo.
11: Tatlong araw na kasi akong natasan lagnat. Baka duda ko na rin, baka yun na yung leptos kasi nalusong ako sa baha. Tapos minsan natatalisikan sa mata.
10: Minabuti niyang magpatingin agad sa doktor. Dahil nga may fast lane o mas mabilis na proseso sa bungad pa lang ng ospital, agad na diagnose si Ricardo na may leptospirosis at mabilis ding nabigyan ng paunang lunas at laboratory test.
11: Mabilis yung servisyo nito kasi nakikita agad yung
10: Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, personal na ininspeksyon ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga pasilidad ng San Lazaro Hospital sa Maynila at tiniyak na sapat ang pagtugon dito ng kagawaran. Batay sa pinakahuling tala ng ospital, umabot na sa 155 ang kasalukuyang nakakonfine dahil sa leptospirosis. Hindi bababa sa 30 ang mga bata habang lagpas 100 naman ang matanda. Kadalasan sa mga na-admit at kasalukuyang nagpapagaling ay mga pasyenteng sakop ng age group na 19 hanggang 35 anyos. Sumampa na sa 300 ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital simula January 1 na siyang may pinakamaraming naitalang kaso nito sa bansa. 138 patients naman ang na-discharge na.
12: So dahil nga nag-ulan noong mga nakaraang linggo, ngayon yung kasagsagan nung kumbaga yung incubation period ay ngayon nagmamanifest yung sakit. May sapat naman tayong mga gamit, kaya nga kami nagtayo din ng operation center dito sa ating Health Emergency Management Bureau.
10: Kabi-kabila rin ang koordinasyon ng DOH sa mga accredited hospitals dito sa bansa. May 33 ospital na ang may special fast lanes para sa mga pasyenteng may mild symptoms. Habang agad namang inirekomendang malipat sa advanced facilities sa mga may malubhang kondisyon.
12: Time is of the essence. dapat lalo na po pag nagmanifest na nagkakaroon na po ng problema sa bato, nagkakaroon po ng problema sa baga, ay agaran pong ma-hemodialize at mabigyan po ng antibiotics. So mayroon naman pong triaging na ginagawa.
10: Nagpatupad din ng mahigpit na tri-aging at protocol ng DOH kung sino ang mga pwedeng sa bahay nilang magpagaling, kailangan ng hospital admission o nangangailangan ng hemodialysis. Nanawagan din ng kalihim na pumunta muna sa mga pinakamalapit na rural health unit o barangay health center bago dumiretso sa mga ospital para rin hindi na mahirapan pang bumiyahe. Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Tizon ang EDSA Balintawa kung saan pinaplanong itayo ang isang malaking detention basin bilang solusyon sa nararanasang pagbaha sa lugar at maging sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Inaulat ni J.M. Thompson.
13: Tumanda na ang residenteng si Mary Rose sa bahaging ito ng Balintawak at anya, noon pa man ay binabaha na talaga ang lugar ng kanyang munting tindahan. Kaya kapag umaabot na hanggang tuhod ang baha sa labas ng kanyang tindahan, apektado ang kanyang hanap buhay.
14: Wala po talaga mga customer eh. Walang makadaan, walang tao.
13: Sa pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa EDSA Balintawak sa Quezon City ngayong araw, isang malaking detention basin ang nakikita ng DPWH bilang kritikal na solusyon na itatayo sa harap ng Andres Bonifacio Monument.
15: Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiipsan yung body dito sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, mababawasan natin.
14: Ang laking bagay na po sa inyo kasi hindi na bababay, lahat po ng tao, makakadaan na. Wala po kasi talaga makadaan dyan pag mataas ng tubig.
13: Inaasahang magagawa ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan sa susunod na taon sa oras din na maayos ang right-of-way sa lugar. Nagpapasalamat naman si Secretary Dizon kay North Luzon Expressway President Luis Reñon dahil magiging katuwang ng DPWH ang NLEX sa gagawing detention basin.
16: Tuloy-tuloy na dredging operation, drainage system improvement at paglalagay ng detention basin. Yan ang tuloy-tuloy na ginagawa ng Department of Public Works and Highways para matiyak na mababawasan ang mga pagbaha, lalo na tuwing maulan.
13: Binigyang diin din ni Secretary Dizon na bukod sa pagpapababa ng baha sa lugar, makatutulong din ang detention basin para magamit sa irigasyon at supply ng tubig tuwing tag-init.
15: Pinutusan tayo ni PBBM na i-coordinate lahat ng mga detention basins na gagawin natin sa mga water concessionaires natin, yung Manila Water at Maynigan, para yung tubig na may imbak natin, hindi naman masasayang at itatapon lang natin sa mga estero. Na kung pwede, papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na may imbak natin para magamit for potable water.
13: Imbis kasi na itatapon ng mga tubig na maiipon, kukuhanin ito ng mga water concessionaire, dadaan sa ilang treatment plants at masusuplayan ng malinis na tubig ang ilang komunidad. Tinitiyak naman ng kalihim na akma ang proyekto sa Drainage Master Plan ng Quezon City. Mas mahigpit din anya ngayon ang ahensya sa mga proyektong kailangan talaga ng mga komunidad, kaya mapapansin din ang mas kaunting proyekto ng ahensya para sa 2027.
15: Wala na yung mga dating gawi sa budget. Napansin nyo naman, no? Talagang nanggaling yan sa baba, sa community. Kompleto ang mga requirements dapat. Wala na yung project title lang tsaka cost. So hindi ngayon basta-basta na lang pipirma ang mga DE kasi may takot sila eh. Kasi nakapirma sila dyan. Pag yan may problema, papakita ko sa kanila yan. Papakita ko yan sa NBI o sa Ombudsman. Open and shut yan, makukulong itong mga DE na to.
13: Patuloy naman ang pagtitiyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang mga programa at proyekto na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Patuloy sa paghahatid ng iba't ibang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang mga bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
17: Patuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Maymay, Luis at Neneng. Sa paunang datos ng ahensya, mahigit 2.2 milyon na mga pamilya sa mahigit 5,800 na barangay sa iba't ibang lugar sa bansa ang apektado.
18: Initial data pa lang po ito. Kaya nga sabi ko kanina, ongoing pa po ang aming cross-validation with the local government units, lalo na po sa mga probinsya ng Bulacan, Bataan, at saka Pampanga. Ang direktiba ni Secretary Rex Gatchalian, tiyakin na mabigyan po agad ng tulong.
17: Kabilang sa mga tinututukan ng DSWD ang mga pamilyang nasiraan ng bahay at naantala ang kabuhayan. Para sa mga kwalipikado, may emergency cash transfer ang ahensya na nasa 5,000 hanggang 25,000 pesos depende sa kanilang sitwasyon at pangangailangan. Samantala, patuloy rin ang paghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga evacuation center at mga apektadong komunidad.
19: Merong mga sleeping kits, hygiene kits, maternity kits. Our disaster resource center in Pasay and in Cebu continue po nag-produce ng family food packs or nag-repack.
17: Sa kabuuan, umabot na sa 1.4 billion pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD. Patuloy din ang pag-replenish ng stockpile ng ahensya sa mga production center maging ang standby funds nito para naman agad silang makatugon kung sakaling may pangangailangan. Hindi lang pagkain ang kabilang sa ayuda. Bukod sa mga non-food items, sinisiguro rin ng DSWD na napangangalagaan ang kapakanan ng mga lumikas sa evacuation centers, kaya't may mga serbisyo rin para sa kanilang mental health, gaya ng psychological first aid, proteksyon ng mga bata at mga evacuees na nasa vulnerable sector.
18: Trabaho ng DSWD ay agapayan yung ating mga local government units, trained sa mga mental health and psychosocial support, at tiyakin na may mga venues para ma-process po yung mga trauma, anxiety, depression, and yung nararanasang malulungkot na karanasan ng ating mga kababayan.
17: Habang patuloy ang disaster response, inihahanda na rin ng DSWD ang mga hakbang gaya ng cash for work at iba pang cash assistance para naman matulungan ang mga pamilyang apektado na makabangon mula sa trahedya. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Tiniyak ng UP Resilient NOAA Center na kanilang gagamitin ng tama ang 1 bilyong pisong pondo para makatulong na mabawasan ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Sa isang press conference na pinangunahan ni UP Resilience Institute Executive Director Alfredo Lagmay, kanilang inilatag ang mga proyektong paglalaanan ng nasabing pondo. Anya, hindi bara-bara kundi sistematikong gagamitin ang pondo para magkaroon ng science-based system para sa flood management, disaster risk reduction at climate resilience.
20: Nag-anticipate na po kami. Even before we received the 1 billion, we've been working with DDWH, we've been working with MMDA. Kasi ganun po dapat. We anticipate kailangan natin mangyari kahit wala pang pera. So, ayun po. Kasi gusto natin talaga makatulong and we want the best for our kababayans.
3: Isinailalim sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ang itinuturong sanhi nito ay ang Super El Nino. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
21: 3 linggo nang naapektuhan ng tagtuyot ang ilang residente sa Dinagat Island dahil sa kawalan ng ulan. Ayon kay Governor Nilo de Meray Jr., ramdam na ang epekto ng Super El Nino, kabilang ang pagkatuyo ng ilang pinagkukunan ng tubig at kakulangan ng supply sa mga paaralan at ospital. Apektado rin ang agrikultura dahil sa mga nalalantang pananim habang nakararanas din ng forest fire sa ilang kagubatan. Maging ang mga mangingisda ay kaunti na rin umano ang nakukuhang isda.
22: Kaya they are requesting for us to supply water. Ngayon nagla-line up yung ibang mga tao sa ibang areas kasi hindi na nga umaabot yung water sa kanila.
21: Dahil dito, nagdeklara ng state of calamity ang Dinagat Islands, epektibo noong Agosto 25. Layunin itong mapabilis ang pagtugon at paghahanda sa posibleng mas matinding epekto ng tagtuyot, lalo't inaasahang magpapatuloy ang mainit na panahon hanggang sa susunod na taon. Sa ilalim ng deklarasyon, maaari ring gamitin ng probinsya ang Quick Response Fund para sa mga kinakailang hakbang at ayuda.
22: Na 20,000 more or less ang affected sa 140,000 dinagat noon, so we are declaring it now para kung anong mitigation na pwedeng gawin ng provincial government, local government and national to ease the pain of having no water.
21: Bago pa man naranasan ang problema sa tubig, naghanda na ang Dinagat Islands para sa naturang kalamidad. Ngunit hindi pa ito sapat, kaya malaking tulong talaga ang pagdeklara ng state of calamity. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
2: potential bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, kaya asahan ang paglakas muli ng habagat. Ayon sa pag-asa, makararanas ng mas mabigat na pag-ulan bukas, lalo na sa weekend, ang malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mas maraming volume na pag-ulan bukas, ang Benguet, Zambales at Occidental Mindoro. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Ang low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Tatawagin yan bagyong palindok o pilandok. Hindi naman ito lalapit o tatawid sa kalupaan, pero babala po ng pag-asa, palalakasin muli ng habagat for this long weekend. Kaya naman na mainam na stay indoors po at planuhin ang inyong mga lakad for this long weekend. Bukas sa Luzon, makararanas po ng occasional rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Ganyan din ang weather conditions sa Negros Island region at sa Silangang Visayas, dulot ng habagat. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng malaking bahagi ng Mindanao. Pero may posibilidad pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability this weekend sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At abangan, Malacanang sinabing wala pang naiulat na Pilipinong nasaktan o nasawi dulot ng flash flood sa Nepal.
2: Budget briefing ng PCO isinagawa ngayong araw sa Kamara.
3: At Philippine National Police nakahanda na para tiyakin ang seguridad ng kauna-unahang barm parliamentary election sa Setyembre. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: For our next food crawl.
5: Mayroon ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak.
0: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
5: First time mo kakain ng ravioli kasi hindi ko siya kayang spilingin.
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
5: Hindi raw to baby po si T. Psst lang daw. Nabagsay.
6: Wala yung joke mo.
0: Dito lang sa PTV.
23: Is it a yes or a no?
24: Are you anti or pro?
23: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
24: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
23: Pag-usapan natin yan sa
24: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
23: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
0: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi na masasayang pa mga itlog na hindi maibenta dahil tinulungan ng gobyerno ang isang egg processing facility sa San Jose, Batangas na ngayon nakagagawa na ng pasteurized and powdered egg kung saan personal din itong binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ang hatid niya na iba pang benepisyo sa mga egg producer at consumer, alamin sa ulat ni Clazel Pardilia.
1: Halos 3 milyong itlog ang nasasayang ng kooperatibang ito sa San Jose, Batangas. Pero sa tulong ng egg processing facility at teknolohiya na ibinigay ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, ang mga itlog na hindi maibenta dahil sa oversupply at itinatapo na lamang noon, napapakinabangan na ngayon. Ginagawa na kasi itong pasteurized at powdered egg. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proseso niyan sa kanyang pagbisita sa planta.
2: Walang nasasayang dito, walang tinatapon. And so not only is this a good example of what can be done when many agencies of government are working together, working hand in hand, but also when we develop the proper technology, how we can in fact put up what is referred to as a circular business.
1: Ayon sa DOST, 2 linggo lamang ang shelf life ng sariwang itlog na madali pang mabasag. Pero ang pinulbos na itlog, di na kailangan masyadong maingat sa pagdadala. Maari pang tumagal ng hanggang 2 taon.
3: Hawak ko na itong isang sachet ng powdered egg. Naglalaman ng 10 grams o katumbas ng isang itlog. Para makain o mainom, kailangan ihalo sa mainit na 30 ml ng tubig. Kanawin! Ito na yung consistency, parang sariwang itlog lang din. Yung lasa, kapareho lang pero hindi masyadong malasa. Pwede na itong ihalo sa Vietnamese coffee o kaya lagyan ng asin at prituhin.
4: Pwede pang magamit ito sa disaster, operation, school feeding, at iba pang mga aktibidad na kailangang magpakain sa ating mga kababayan.
1: Dahil sa mga naisasalbang itlog, lolobo na sa 18 milyong piso ang karagdagang kita ng kooperatiba.
5: Dati, sila maliliit lang na poultry, pero dahil nga po sa katagalan sa pagkaroon ng processing plant ng Pepco, lumago po ng lumago at mas marami pong employment yung naidulot nito. Mas maraming pamilya na tunungan.
1: Ano naman kaya ang epekto sa supply at presyo?
4: More eggs or more products na masasave natin, it's better for our food security needs, ano? At masastore na natin for, you know, kung kailangan. Less wastage talaga means lower cost din. Lower, pati production cost natin bababa if we can save it eh.
1: Ibinibenta na ng co-op ang mga pasteurized at powdered eggs sa mga manufacturer, hotel at restaurant. Ginagamit na rin ito sa mga training facility na katuwang ng TESDA na nagbibigay naman ng libreng kasanayan sa mga nais pumasok sa food business.
6: Instead of using yung fresh egg, ang ginagamit na po namin in baking, yun na pong product ng Bepco. Yung innovation ng Bepco, sinabayan namin para ma-educate yung ating mga kababayan na pwede pala yung pasteurized at saka yung powdered egg in our daily use so kahit sa bahay or kahit sa negosyo.
1: Nakapagbigay ng kumpanya TESDA ng libreng scholarship sa higit 300 estudyante. Isa si Ariel sa mga nabenepisyuhan. Mula sa pagiging call center, isa na siyang trainer sa paggamit ng mga processed egg at nagbabalak na rin magnegosyo.
7: Nagkaroon po tayo ng opportunity na maging trainer po. Makapag-share din po ng knowledge sa end user po sa mga beneficiaries po ng ating government scholarship.
1: Ang mga itlog na nabibili natin, huwag ismulin dahil hindi lang ito source ng murang protina, kundi kabuhayan tungo sa isang bukas na maganda at masagana. Clazel Pardilia para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nepal matapos ang nangyaring flash flood sa naturang bansa. Sa payag ng Pangulo, ipinarating niya ang malalim na pakidalamhati ng Pilipinas sa Nepal at sa lahat ng mga apektado ng kalamidad. Nagpaabot din siya ng simpatya sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay, kaibigan at kapamilya at nanalangin para sa kanilang lakas at katatagan sa gitna ng trahedya. Una nang sinabi ng Malacanang, Wala pang naiulat na Pilipinong nasawi o nasugatan sa kalamidad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga kinatawan ng Pilipinas sa Nepal para matiyak kung may mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad.
8: Ang administrasyon sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
0: Samantala, nilinaw ng Malacañang na wala pang ipinatutupad na pagbabawal sa Facebook sa Pilipinas. Kasunod yan ang naunang payag na bukas ang administrasyon sa posibilidad na i-ban ang social media platforms dahil sa negatibong epekto umano nito sa kabataan. Ay kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan ang usapin at wala pang konkretong desisyon ukol dito. Aniya nakikipagtulungan ng Facebook sa mga otoridad, partikular sa mabilis na pagtatanggal ng mga post na naglalaman ng fake news at karahasan. Tinawag yan ni Castro bilang magandang senyales at hinikayat ang lahat ng social media platforms na makipagtulungan sa gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon at mararahas na content.
8: Ang huling impormasyong ibinigay po sa atin ay may mga pagkakataon na kapag kinakailangang i-take down ang isang post na nagpapakita ng karahasan, fake news, ay tumutugon naman ang Facebook. So, magandang sinyales po yan. Kasi para sa lahat na rin po ng mga social media platforms, maging tulong po kayo sa pamahalaan para maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na hindi na po sana kumakalat pa dahil sa mga maling impormasyon o sobrang mararahas.
9: Samantala, suportado ni Education Secretary Sonny Anggara ang Comprehensive School Safety Act na ipinanukala ni Senator Bam Aquino. Layunin itong gawing permanenteng batas sa mga inisyatiba ng Department of Education para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Nakatutok ang panukala sa tatlong haligi, ang pag-iwas, pagtugon at pagbangon, kabilang na ang campus security, emergency response at mental health support. Sinabi ng kalihim na kailangan magkaisa ang buong komunidad para maprotektahan ang mga bata at matiyak na magpapatuloy ang mga hakbang pangsiguridad para sa mga susunod na henerasyon. Kasabay nito, pinalalakas din ng DepEd ang mga serbisyo sa proteksyon ng mga estudyante at mga mekanismo sa pagsuporta sa kanilang mental health. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas na lugar para sa pagkatuto ang mga paaralan, lalo na sa gitna ng mga kamakailang insidente ng pamamaril sa ilang eskwelahan.
0: Sa kabila ng iba't ibang isyung kinahaharap ng bansa, nananatiling nakatutok ang maraming Pilipino sa usapin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte base sa isang survey. Yan ang ulat ni Elijah Canla.
10: Sa kabila ng pagputok ng iba't ibang isyung panlipunan sa bansa ngayon, marami pa rin sa mga Pilipino ang nakatutok at nakasubaybay sa kahihinat na ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang lumabas sa pinakahuling survey ng Momentum Research sa isang non-commissioned study patungkol sa persepsyon ng publiko sa mga umiiral na suliraning kinahaharap ng bansa. Lumalabas na nasa 70% ng mga Pilipino ang nababalitaan at patuloy na nakasubaybay sa paglilitis sa bise na kung saan tumaas pa ito ng 2.2% mula sa datos noong buwan ng Hulyo. Marami rin ang nagpahayag na nararapat na personal na dumalo si VP Sara sa pagdinig kung saan 79% ang pabor dito kontra sa 15% na nagpahayag na hindi ito mahalaga. Samantala, kung kabatira naman sa paratang o articles of impeachment ang bise ang pag-uusapan, nasa 38% ang nagpahayag ng kaalaman nila sa maanomalyang paggasta sa confidential at intelligence funds, kasunod ng assassination plot sa first couple at sa dating House Speaker na may 15%. Pumangatlo naman ang panunuhol o bribery sa kawaninan ng DepEd na nagtala ng 13% na sinundan ng issue sa unexplained at ill-gotten wealth na nasa 7%. Nang tanungin naman ang publiko kung ano sa mga sumusunod na paratang ang lubos na kapanipaniwala, nanguna sa survey ang maanomalyang paggasta sa confidential at intelligence funds na may 28%. Sinundan ito ng tangkang pagpatay sa Pangulo at kamag-anak nito at ang hindi maipaliwanag na yaman. Sa tanong na masasabi bang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan ang alleged misuse of confidential funds ng BICE, 79% ang sumang-ayon dito, habang 21% naman ang sumagot ng hindi. Ang survey ay isinagawa noong August 18 to 23 ng kasalukuyang taon na kinabibilangan ng 1,487 adult Filipinos sa buong bansa. Nilinaw naman ng organisasyon na ang survey na ito ay inisyatibang mula sa kanila at hindi pinondohan o kinomisyon ng sinumang personalidad o institusyon.
11: The National Momentum Survey is our non-commissioned initiative, no? So it's not been funded by any sponsor, by any client other than Momentum Research.
10: Ayon pa sa mga eksperto, maraming factor ang nagiging konsiderasyon ng publiko, kabilang na ang paglaganap ng mga balita sa social media na isa rin sa mga pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng sambayanan. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Iginit ng Malacanang na may malinaw na pagkakaiba sa paggamit ng pseudonyms sa mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa mga alias na lumitaw sa mga resibo na isinumite kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Tugon nito ng palasyo sa paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng mga alias o alias sa mga bayani at ng mga pangalang gaya ni Mary Grace Piatos, Andy Ling, Pagong, Pusa at Belat na nakalista sa ilang resibo. Git niya, gumamit ng pseudonym sa mga bayani para maitago ang kanilang pagkakakilanlan habang lumalaban para sa bayan. Ani ang mga bayani ay mga totoong tao, ay pinagtanggol ang bansa ng walang hinihinging kapalit. Habang sinabi nito na hindi malinaw kung totoong tao mga individual na nakapangalan sa ilang resibo ng confidential funds. Gayunman, iginagalang ng Malacanang ang karapatan sa pamahayag ni Senador Padilla. Pero mahalaga na ilahad ang katotohanan para hindi malito ang publiko.
8: Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad.
9: Samantala, nais ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng contempt power. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Romulla, ito ay para magkaroon ng ngipin ang ahensya. Kasunod na rin ng mga inilalabas na sabpina ng anti-graft body. Anya, makatutulong kung magkakaroon ng batas para masuportahan ng Ombudsman. Samantala, ayon pa kay Romulla, kasalukuyang nagsasagawa sila ng lifestyle checks sa mahigit 100 government officials.
12: Para wala hong ngipin kung hindi ho tayo bibigyan ng contempt powers. Kasi marami pa rin humatikas ang ulo pagdating po sa cooperation po sa Office of the Ombudsman. We are adding more to the list because we have been actively pursuing information on the people in commission on customs, in LTO, and other income generating agencies of the government because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor.
0: Binigyang diin ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento ang kahalagahan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor, maging ng kabataan at akademya, sa paggamit ng pangmatagalang kapayapaan. Bahagi yan ng kanyang talumpati sa ginanap na ASEAN IPR University Tours sa Ateneo de Manila University. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
13: Idinaos ngayong umaga sa Ateneo de Manila University ang ASEAN Institute for Peace and Reconciliation University Tour. Layon ng aktibidad na magkaroon ng plataforma para pag-usapan ang regional peace, security at governance ngayong hawak ng Pilipinas ang chairship ng ASEAN ngayong taon. Tinalakay rin sa nasabing aktibidad ang ambag ng Pilipinas pagdating sa regional peace building, partikular ang Bangsamoro peace process. Sa kanyang talumpati, sinabi ni President Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento na kinakailangan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ibinida rin ito ang mahalagang papel ng kabataan at akademya sa mga umuusbong na bantang pansiguridad sa rehiyon.
14: Sustained dialogue, inclusive participation, responsive governance, and strong local leadership can transform conflict into opportunities for peace and development. And this is where the sharing of experiences and best practices becomes very important. Copying in school is a mortal sin, but in governance, copying best practices, especially programs that have proven effective, is not only allowed, it should be encouraged. Of course, we do not simply copy and paste. We learn from what works, understand why it works, adapt it to our own circumstances, and improve upon it.
13: Binigyan din sa talakayan ang mga bagong hamon na kinakaharap ng ASEAN tulad ng cyber threat, disinformation, maritime disputes at climate-related risks kasabay ng pagbabahagi ng Pilipinas ng karanasan nito sa localized peacebuilding. Ipinaalala naman ni Philippine Permanent Representative to ASEAN Evangeline Jimenez Ducroc na hindi lang nasa kamay ng mga pamahalaan at mga diplomat ang pagtugon sa mga nasabing hamon.
15: Peace building cannot be left only to governments and diplomats, especially as peace and security challenges are becoming very complex, from geopolitical tensions and maritime disputes, violent extremism, cyber threats, disinformation, climate insecurity, and social polarization. Addressing these challenges require not only political decisions, but also a knowledge of history, local conditions, all of which research, dialogue, and critical thinking can unpack.
13: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Siniguro ng Senate Committee on Finance na magiging transparent at may pananagutan ang ipatutupad na panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
16: Isang people's budget na katutok sa mga pangailangan ng mga Pilipino. Itong tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito kasabay ng Development Budget Coordination Committee o DBCC briefing. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ang kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay, seguridad at infrastruktura.
17: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating makababayan. Isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation.
16: Tiniyak din ni Ejercito na harangin anumang last-minute insertions sa bicameral conference committee para masiguro ang transparency at accountability sa bawat piso. Inirekomenda ng pamahalaan ang 7.2 trillion pesos national budget para sa fiscal year 2027, nakatumbas ng 21.7% ng gross domestic product ng bansa at 6% na mas mataas kumpara sa 2026 GAA. Nakalaan ang malaking budget ng dagdag na budget sa mga mandatory expenditures tulad ng mas mataas na national tax allotment para sa mga LGU at pagtaas ng sweldo ng mga kawaniin ng gobyerno at militara.
18: The 7.2 trillion peso budget before us therefore represents more than a spending ceiling. It is the product of months of rigorous review to ensure that we will meet the country's most urgent needs today without compromising our capacity to meet the challenges of tomorrow. The fiscal year 2027 national budget carries the theme People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future, effectively capturing a simple but critical principle. Economic progress must ultimately be measured by how it improves the lives of Filipinos.
16: Sa usapin ng ekonomiya, tinututukan na ang underspending sa isyu ng flood control sa pamamagitan ng high-impact projects.
19: Implementing agencies will accelerate high-impact infrastructure projects through catch-up plans with clear milestones and accountability measures. This is essential to reverse underspending and restore public investment as a driver of growth.
16: Sa usapin ng inflation, binigyan din ni BSP Governor Elly Remolona na tumaas ang inflation dahil sa pagsipa ng presyo ng langis sa world market, bunso ng tensyon sa Middle East. Magandang balita naman dahil nagpapatuloy na matatag ang banking system ng bansa. Maaari namang makatulong ang Pax-Silica Initiative para mapalakas ang export sector. Positibo rin ang revenue collection ng bansa.
20: As we continue to stay the course to meet our fiscal program for the year, as of June 2026, we have reached 49.7% of our full-year target. Despite global shocks and external pressures, tax collections reached 2.14 trillion pesos in the first half of the year, 5.4% higher than the same period last year. The Bureau of Customs, in particular, is on track to reach the 1 trillion peso mark in collections this year, 2026.
16: Isa rin sa long-term solution ang pagpapataas sa savings ng bansa. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
9: Sumalang ngayong araw sa budget briefing ng Kamara ang ilang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Presidential Communications Office para sa kanilang proposed budget sa susunod na taon. Ang mga kaganapan sa Kamara, silipin sa ulat ni Bel Custodio, live. Bel?
2: Kenneth, sa layunin na mas palakasin at palawakin ang information dissemination ng para sa mga ahensya o para sa mga programa ng mga gobyerno ay nakikipagtulungan o nagtutulungan na ang Presidential Communications Office at House Committee on Appropriations para tiyakin na may sapat na budget para rito. Sa isinagawang budget briefing ng Presidential Communications Office, ipresenta ni PCO Secretary Dave Gomez ang mga budget priorities ng ahensya. Kabilang ang pinalakas na National Government Strategic Communications Program, Media and Information Literacy Campaign, Multisectoral Campaign para labanan ang fake news, Digital Transformation and Technology Upgrades, Bagong Pilipinas Studios at Improved Energy Efficiency and Conservation Project. Mahigit 784.5 million pesos ang 2027 National Expenditure Program ng PCO, mas mababa ito ng 19.3% kumpara sa 2026 budget. Nasa 697.6 million pesos naman ang 2027 NEP ng Philippine Information Agency, habang 499.7 million sa Public Radio Broadcasting Program. 138.3 million pesos naman ang alokasyon ng MOOE para sa People's Television Network, habang wala namang inilaang MOOE sa IBC 13 dahil sa nakaabang itong privatization. Dahil dito, minungkahi ni Representative Robert Nazal Jr. na magkaroon ng transition fund ng IBC.
9: Wag na, charot.
21: No, nang hindi natin nabebenta, tapos sa hindi naman ma-cover yung expenses nila.
22: The pros, we should be increasing the budget. Madam Chair, just to give context to the committee, because we should be benchmarking across ASEAN to see what our neighbors are spending. Madam Chair, do you know how much Indonesia is spending for their state media? For Televisi Republic Indonesia, it's roughly 4 billion pesos. For Radio Republic Indonesia, it's 3.4 billion pesos. Here, we're only talking about hundreds of millions of pesos for our state media, and we can't...
23: Wala pong napondo for next year at all, not a single...
20: How much did you request for that to continue?
23: For Bagong Pilipinas Studios, Your Honor, it's 128 million. 128 million only.
2: Para mas malawak at makatulong sa pamumuhay ng tao ang maaabot ng programa ng PTV, iminungkahin ni PTV General Manager Lino Cayetano na sasapat na ang 1.7 billion pesos sa pondo kagaya ng hiniling na budget ng kanyang predecessor.
23: Wala pong napondo for next year at all, not a single.
20: How much did you request for that to continue?
23: For Bagong Pilipinas Studios, Your Honor, it's 128 million. 128 million only.
2: Layunin ng hiling na pataasin ang pondo upang maging maayos at sapat ang kagabitan ng network at makalawak ang digital reach para sa mas maging epektibo ang participatory governance, communication dissemination at developmental communication. Bukod dito, hindi rin nilagyan ng pondo ang 2027 NEP ng Bagong Pilipinas Studio na magagabit para sa news production at online content, kundi maging sa mga pribadong sektor at content creators ang libre.
24: Thank you.
2: Hindi rin napaglaanan ng pondo ang pagrenta ng opisina ng PNA habang isinasailalim sa retrofitting ang kanilang gusali na pinamamahayan na ng mga paniki. Dahil sa tila kakulangan sa pagpupondo para sa serbisyo at programa ng PCO at mga kasama nitong ahensya, naghain ng motion si Representative Zia Alonto Adyong na re-reinstate ang proposed budget ng PCO na sinuportahan naman ng mga mambabatas ng komite.
3: May I appeal to all members present here that we request that the chairman of the appropriation to reinstate the budget that was initially requested by the PCO, including OSIL and attached agencies.
23: In behalf of the PCO family, Your Honor, we will submit to you the original NEP that we gave the DBM and identify the items that were cut and provide the necessary justification for the restorations of the cut.
2: Samantala, suportado rin ng Kongreso ang Department of Interior and Local Government para sa pagsulong ng mas tigtas at matatag na komunidad. 332.5 billion pesos ang nakalaang proposed budget para sa DILG, mas mataas na mahigit 7% kumpara sa 2026 budget. 242.5 billion naman ang nakalaan para sa Philippine National Police na layunin para sa mga programa sa pagpapaiting ng seguridad, threat reporting channels, disaster preparedness at forensic services. Isinasagawa rin ang budget briefing ng Commission on Higher Education na may mahigit 35 billion pesos sa panukalang pondo batay sa 2027 National Expenditure Program. 98% dito ay para sa higher education programs, scholarship, subsidies, grant at assistance. Hiling naman ng CHED na ibalik na sana ang 70 billion pesos ang magiging panukalang pondo mula sa budget proposal na ahensya para mas maraming makinabang sa mga nasabing programa at mapaunlad ang digital infrastructure. Sa kabila nito, itinaas naman ang NEP para sa medical scholarship at return services mula 1.17 million pesos proposal na naging 1.23 million pesos na ito sa President's budget sa 2027.
4: Kenneth, sa katatapos lamang na budget briefing ng PCO ay tiniyak ni PCO Secretary Dave Gomez na hindi mawawalan ng hanap buhay ang mga empleyado ng IBC kung sakaling ma-privatize na ito at maaari ring ma-absorb ang ilang mga programa at block timers nito kagaya ng Congress TV sa PTV. Samantala naman ay ayon kay DILG Secretary John Vicremulla ay nais ang ahensya na marepaso o ma-amyendahan ang IRR nila para makapagsagawa ng inspeksyon sa mga bahay ng mga uniformed personnel na may lawfully issued firearms para matiyak na nakatabi ito sa tamang lagayan. Ito ay matapos na malaman na lumabag sa safekeeping protocol sa PNP ang mga pulis na nagmamay-ari ng mga baril na nagamit naman sa shooting incident sa Zamboanga City at sa Tacloban City. Balik sa iyo, Kenneth.
9: Maraming salamat, Bel Custodio.
0: Nakahanda na ang pambansang pulisya sa kanilang security deployment para sa kauna-unahang bomb parliamentary elections sa darating na buwan ng Setyembre, kung saan aabot sa mahigit 9,000 pulis ang ipakakalat sa rehiyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigen.
5: Walang nakikitang grupo o individual ang Philippine National Police o PNP na maaaring manabutahe sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ilang linggo ito bago ang itinagdang halalan ngayong buwan ng Setyembre. Ayon kay Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko, all systems go na ang security deployment para sa halalan. Katunayan, 98% na daw ang PNP na handa.
6: 98% na nga po, tapos na tayo. Of course, we leave some room for some contingencies kung ano man may magbabago pong sitwasyon or kung ano may bagong pangyayari. And we have prepared all contingency plans for anything that might develop.
5: Sa kabila nito, ay tiniyak ng PNP na may nakalatag daw silang contingency measure sakaling may magtangkang manggulo sa aktibidad.
6: Kagaya po ng sinabi natin, we are prepared for any contingency. Meron po tayong mga contingency plans in place para for any threat. So lahat po naman ng ganito, tinitignan natin kung if there are any threats or anything that will hinder the conduct of the peaceful election po. So we are ready for any eventuality.
5: kahapon, personal na nagtungo si DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief Police General Jose Melencion Artatis Jr. sa Maguindanao para tingnan ang latag ng seguridad. Aabot sa mahigit 9,000 pulis ang ipapakalat ng PNP para sa BARMM elections. Mahigit 4,000 dito ay manggagaling sa ProBar, habang ang nakitira ay augmentation mula sa iba't ibang unit at regional offices. May nakahanda din ng PNP na mahigit 1,000 pulis na maaaring magsilbi bilang Special Electoral Board kung kakailanganin.
6: Heightened alert po sila sa BARM, and this could change kung depending on the situation as ma-assess po ng ating higher headquarters.
5: Sa September 14, nakatagdang isagawa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARMM. Ryan Lisiges, para sa Bayan.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts.
7: Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
0: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon, na yung mga landfill puno na. patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatakpyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Source of Daily Agri News. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes, 28 ng Agosto taong 2026. Napapakinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Board.

0: makita at mas malawak na access sa merkado para sa mga egg producer, siniguro ng Marcos Administration.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mas mataas na buying price ng palay malapit na ang pakinabangan ng mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At NFA, pinamamadali na ang pag-auction sa aging milled rice bilang paghanda sa wet harvest season.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinalawak ng pamahalaan ang mga hakbang at programa na magpapataas sa kita at magpapatatag sa access ng egg producer sa merkado. Ito ay ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng kaliwat-kanang hakbang upang palakasin ang post-production at agricultural value chain sa bansa sa pamamagitan ng mga pasilidad at teknolohiyang nakatutok sa pagproseso, pag-imbak at pagbuo ng mga produktong gawa sa itlog. Sa pagbisita ng Pangulo sa Batangas Egg Producer Multipurpose Cooperative, inspeksyon nito ang mga pasilidad at operasyon sa proseso ng itlog, kabilang ang liquid egg pasteurization at price drying, gayon din ang mga pasilidad para sa quality control at cold storage. Sa tulong ng DA at DOST o ng Department of Science and Technology, nakapagpatupad ang kooperatiba ng mga proyekto at teknolohiyang nakatulong upang mapataas ng 125% ang sales at 25% sa productivity ng kooperatiba. Papasukin muna natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Higit 600,000 pisong halaga ng agricultural inputs inilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng bagyo at habagat. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Merian Bastasa, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ng agriculture sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan ng mga sunod-sunod na bagyo at ng enhanced southwest monsoon. Kabilang dito ang nasa higit 600,000 pisong halaga na ng agri-inputs gaya ng binhinang palay, mais, gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ang NFA ng nasa 9,000 sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimoropa. Habang nasa 35.67 milyon piso ang indemnification na nailaan din sa 5,000 insured farmers at fisher folk. Patuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga LGU kabila ang pagmumobilisa ng mga logistical support at kadiwa trucks. Sa ulat naman ng DA, umabot na sa higit 2 bilyon ng pinsala at pagkalugis sektor ng agrikultura sa 8 rehiyon kung saan apektado ang nasa 69,000 magsasaka at mangisda. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Higit 1,000 mga sugarcane farmers sa Hinigaran, Negros Occidental na apektado ng RSSI infestation tumanggap ng tulong mula sa gobyerno. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, Marian Grace Erineta, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT Assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region ang 1,433 na sugarcane farmer sa Hinigaran Negros Occidental na naapektuhan ng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI. Umabot sa 14,795,725 pesos ang kabuuang ECT Assistance na ipamahagi sa mga apektadong magsasaka. Layunin ng ayuda na matulungan ang mga lokal na sugarcane farmer na matugunan ang kanilang agarang pangangailangan at mabawasan ang epekto ng RSSI infestation sa kanilang kabuhayan. Bahagi rin ang pamamahagi ng ECT sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong sektor bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng mga suliraning pang-agrikultura. Patuloy naman ang pagsasagawa ng DSWD-NIR ng payout sa iba pang bahagi ng rehiyon na apektado ng infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Erañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Niya nagsagawa

0: Gawa ng Dam Safety Reconciliation at Data Validation Activity sa Albay mula sa DWJS. Radyo Pilipinas Albay, Dayana Mendez, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinangunahan ng National Irrigation Administration Central Office ang pagsasagawa ng Dam Safety Reconciliation and Data Validation Activity sa mga dam ng National Irrigation System sa probinsya ng Albay upang matiyak ang tuloy-tuloy at ligtas na operasyon ng mga irrigation infrastructure. Layunin ng aktibidad na higit na mapalakas ang dam safety management at maintenance practices ng NIA. Kabilang dito ang pagsasagawa ng field inspection, verifikasyon ng mahalagang operational data at pagsusuri sa kasalukuyang kondisyon ng mga dam. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa mga opisyal at operations and maintenance personnel ng Albay Tocatanduanes Irrigation Management Office at NIA Regional Office. Ayon sa NIA Bicol, sa pamamagitan ng patuloy na validation at assessment ng mga pasilidad, mas napapalakas ang kahandaan ng ahensya na matukoy at may sagawa ang kinakailangang maintenance interventions. Sa ganitong paraan, napapanatili ang maayos, ligtas at matatag na operasyon ng mga irrigation infrastructure para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Mga magsasaka ng niyog sa Camiguin, sumailalim sa pagsasanay hinggil sa native cattle production. Mula sa DXIM, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Kokoy Medina, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot sa 27 mga magsaka ng niyog mula sa lalawigan ng Camiguin ang sumailalim sa pagsasanay ng native cattle production and management sa Bureau of Animal Industry na nasa Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga magsasaka na sumali sa pagsasanay ay mula sa Tangaros Mula Coconut Farmers Organization ng Katangman, Camiguin. Ang mga kalahok ng mga magsasaka ay makakatanggap ng baka mula sa BEI Cattle Dispersal Program kung saan kanilang magamit ang kanilang natutunan sa pagsasanay upang maalagaan at mapalakipan nila ang mga baka. Ang mga kalahok ay tinuruan din kung paano ang wastong pag-alaga ng baka, pagpapadami ng mga baka at paano nila isali ang pagpalaki ng baka habang sila ay nagtatanim ng niyog. Sa pamamagitan nito, mabigyan ng pag-asa ang mga magsaka na magdagan ang kanilang kita at mapaunlad pa ang kanilang sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: 554 na mga magsasaka sa Paracelis Mountain Province nakatanggap ng libreng abono mula sa DA. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok, Dona Kawis Balyo, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Katanggap ng libreng abono ang mahigit 500 magsasaka mula sa siyam na barangay sa bayan ng Paracelis Mountain Province. Ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA ang nasabing tulong noong unang linggo ng Agosto. Isinagawa ang distribusyon sa Aromoy, Bananao, Paracelis sa pangunguna ng mga tauhan ng DA at ng Office for Agricultural Services, LGU Paracelis. Ang mga benepisyaryo ay mga magsasaka na nauna nang nakatanggap ng rice seeds assistance mula sa DA noong buwan ng Mayo at Hunyo. Ang pagbibigay ng fertilizer assistance ay bahagi ng patuloy na suporta ng DA upang matiyak ang mas maayos na paglago ng mga pananim at mapataas ang ani ng mga magsasaka ngayong cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Modernong rice processing system pinasinayaan na sa Sayan City of Muñoz, Nueva Ecija. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Opisyal nang binuksan ang bagong rice processing system level 2 sa Barangay Rizal sa Muñoz, Nueva Ecija sa pamamagitan ng isang blessing ceremony. Ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Personal na dinalukan ni City Mayor Baby Army Alvarez ang aktibidad bilang pagpapakita ng suporta sa programa. Layon itong mapataas ang kita ng mga lokal na magsasaka at mapatatag ang sektor ng agrikultura sa lungsod. Ayon sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Philmec, mas malakas ang kapasidad ng bagong pasilidad kumpara sa naunang RPS-1. May kakayahan na itong magproseso ng 2-3 tonelada kada oras gamit ang multi-pass rice mill. Bukod dito, dodoblihin din nito ang holding capacity ng recirculating dryer na abot na ngayon sa 12 tonelada mula sa dating 6 na tonelada lamang. Ang RPS ay dinisenyo upang maging katuwang ng iba pang mga makinarya sa paghahanda ng lupa, pagtatanim at pag-aani. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang ito, inaasang mas mapapalakas pa ang kakayahan ng mga Pilipinong magsasaka na makipagsabayan sa produksyon ng mga karatig bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Mga magsasaka sa Santa Barbara, Pangasinan, tumanggap ng libreng pataba mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa DZMQ, Radyo Pilipinas, Dagupan, Sara Kayabyab, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
6: Matagumpay ang isinagawang pamahagi ng mga pataba o biofertilizer ng Municipal Agriculture's Office ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan sa mga rehistradong magsasaka mula sa iba't ibang sakop nitong barangay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga magsasaka mula sa 11 barangay na kinabibilangan ng Leut, Erfe, Banzal, Banawang, Tulyaw, Alibago, Dalungi, Tibag East, Tibag West, sa Minyan East at Minyan West. Sa isinagawang distribusyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng national at local government na isulong ang sustainableng farming practices at matiyak na may access ang mga local farmers sa dekalidad na agricultural inputs. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng biofertilizers, layunin nito na makatulong sa pagpapataas ng productivity at crop yield ng mga magsasaka habang isinusulong ang mas responsable at napapanatiling pamaraan ng pagsasaka. Patuloy namang nakatuon ang Municipal Agriculture's Office sa pagbibigay ng suporta, serbisyo at mga programang makatutulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: 2 asosasyon ng mga magsasaka sa Ilocos Norte dumaan sa pagsasanay sa ilalim ng DTI at Don Mariano Marcos State University. Mula sa DWFP, Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Nadagdagan ng mga bagong kaalaman ang mga magsasakang membro ng Organikong Magsasaka Incorporated at Sanyata Farmers Association sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte matapos ang pagsasanay na isinagawa ng Department of Trade and Industry at Mariano Marcos State University. Hinggil ito sa konseptong freeze drying, food safety at good manufacturing practices gamit ang mga makabagong makinarya sa pagproseso ng mga pagkaing produkto. Unang nagbigay ang DTI Ilocos Norte ng mga kagamitan sa paggawa ng mga crackers o chips para iproseso ang mga sobrang ani na gulay mula sa bukid habang ang pasilidad ay counterpart ng lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte na inilagay sa Vir Hills Integrated Farm. Ayon kay DTI Provincial Director Amelia Galvez, natutunan ng mga miyembro ang wastong paggamit ng mga kagamitang ito at sa pangangalaga upang magtagal at mas maraming produkto ang magagawa at may bebenta sa merkado. Ang hakbang ng DTI at MMSU ay suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang mga maliliit na negosyo, gayon din ang mga magsasaka upang magkaroon ng dagdag na kabuhayan na susuporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at food security sa lalawigan at sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Mas malaking kita ang inaasahan ng mga magsasaka sa sandaling simulan ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay sa buwan ng Setyembre. Mula kasi sa 17 piso ay bibili na ng ahensya ang fresh at wet palay sa halagang 21 piso kada kilo na sisiguro sa 3 piso kada kilo na minimum na kita ng isang magsasaka. Sa kabila nito, nilinaw naman na ni Administrator Larry Lacson na bibilhin ang wet palay sa mga lugar kung saan may rice drying facility ang kanilang ahensya. Mia Zamboanga Sibugay at mga magsasaka sa bayan ng CI pinagtibay ang kanilang pagtutulungan para mas mapahusay ang serbisyo sa irigasyon. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga Sibugay, Leslie Cabol, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagtibay ng National Irrigation Administration, Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa pamumuno ni Acting Division Manager Engineer Rex Pinatakan at mga magsasaka sa CI ang kanilang pagtutulungan para sa mas mahusay na serbisyo sa irrigation. Nagsagawa ang NIA Zamboanga Sibugay ng isang clustered turnout service area group o tisaga meeting kasama ang mga magsasaka sa Barangay Kamanga sabay ng CI upang talakayin at pag-usapan ang mga pangailangan at programa sa patubig ng mga magsasaka at asosasyon. Pinagsama-sama ng aktibidad ang mga irrigators association at mga magsasakang benepisyaryo upang talakayin ang mga prioridad sa irrigasyon, mga kasalukuyang proyekto at ang mga pangangailangan ng kani-kanilang nasasakupang lugar. Binigyan din ni Engineer Plaza ang patuloy na pagsisikap ng NIA na suriin at magbutihin ang mga umiiral na pasilidad ng patubig sa pamamagitan ng patuloy na inventaryo ng mga sistema ng irrigasyon at lugar na sineserbisyuhan. Ipaniliwanag niya na ang inventaryo ay tumutulong na malaman ang mga lugar na kailangang kumpunihin at pagbutihin at gagabay sa paghahanda sa tamang intervensyon. Nagpahig naman ng kanyang pasasalamat ang Pangulo ng Bingon Irrigators Association dahil sa pagtatayo ng NIA ng 800 metrong konkretong kanal ng tubig at karagdagang 800 metrong daan at paglinis ng kanilang dam. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Mga magsasaka ng mais sa Batang Batanes nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DABES, mula sa DWBT, Radyo Pilipinas, Batanes. Bea Gaza de Guzman, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Nagtungo ang Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES team sa Islang Bayan ng Sabtang upang mabahagi ng tulong pinansyal sa mga lokal na magsasaka ng mais na naapektuhan ng nagdaang El Nino. Kabahagi pa rin ito ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP na naglalayong magabot ng agarang ayuda sa mga sektor ng agrikultura na labis na napinsala ng tagtuyot. Pinangunahan ng aktibidad ni na DABES Disbursing Officer Arnulfo Ortiz, Agricultural Program Coordinating Officer Joan Blanca at iba pang staff ng DABES. Kabo ang 34 na kwalipikadong magsasaka ng mais sa bayan na nakatanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda. Tiniyak ng kagawaran ang lahat ng nakakuha ng tulong, mga rehistradong magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang masiguro ang legalidad at maayos na distribusyon ng pondo ng pamahalaan. Ayon sa DABES, ang tulong pinasyal na ito, malaking alalay para sa mga magsasaka upang muli silang makapagsimula sa kanilang pagtatanim at makabawi mula sa naging epekto ng nagdaang kalamidad. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Philfida nagsagawa ng pagsasanay sa paggamit ng abacus spindle stripping machine mula sa DZEQ, Radyo Pilipinas, Baguio. Joseph Cabanas, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsagawa ang Philippine Fiber Industry Development Authority Region 1 ng training demonstration sa wastong paggamit ng abaca spindle stripping machine noong Agosto 3 sa lungsod ng Baguio. Pinangunahan ang aktibidad ni Philpida Director Fedonato sa tulong ng Erin Marti Fabricators bilang technical partner. Layunin ng pagsasanay na maituro sa mga kalahok ang tamang operasyon ng makina at ang epesyenteng paggamit ito upang mapabuti ang proseso sa pagkuha ng abaca fiber. Dumalo sa training ang mga kalahok mula sa iba't ibang lalawigan, kabilang ang Madyukayong Pagwa Association mula sa Natonin Mountain Province sa pangunguna ni Mayor Jose Agagon, Abaca Free Farmers Social Enterprises Incorporated mula Nueva Vizcaya at mga kalahok mula sa Sablan, Benguet. Binigyan ang mga kalahok ng pagkakataong aktwal na patakbuhin ang mga bagong makina. Sa pamamagitan nito, napalawak ang kanilang technical na kakayahan at madagdagan ang kanilang kumpiyansa sa wasto at epesyenteng pagproseso ng abaka. Inaasahang makakatulong ang teknolohiyang ito sa pagpapataas ng produksyon, pagpapabuti ng fiber processing at pagpapalakas ng competitive ng industriya ng abacus sa bansa. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng liderato ni Philpida Executive Director Arnold Atienza bilang tugon sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Agriculture na palakasin ang sektor ng agrikultura at isulong ang isang mas sustainable at inklusibong pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Ikakasa ng National Food Authority ang negotiated auction ng aging pero dekalidad ng milled rice sa pribadong sektor. Sa isang panayam, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ipapa-auction ang 37,000 metriko tonelada ay mula sa mahigit 741,000 sako sa na dating ipinasubasta ng ahensya. Mahigit 40,000 sako ng bigas ang matagumpay naman na sa basta itong nakaraang auction. Layunin ng auction mapalubag ang mga warehouse bilang paghahanda sa pagbili ng palay sa mga magsasaka na, sa paparating na Setyembre. Radyo Pilipinas Naga tumanggap ng 2 parangal mula sa City Agriculture Office ng Naga City, Camarines Sur. Mula sa DWRB, Radyo Pilipinas Naga, Elaine Orong, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Tumanggap ng 2 Certificate of Commendation ang Radyo Pilipinas Naga mula sa City Government of Naga at City Agriculture Office. Personal na tinanggap ni na Station Manager Ronil Peñaflor at ng team ang mga parangal mula kay Ms. Edeline Apin ng City Agriculture Office. Ang unang certificate ay ibinigay noong July 16, 2026 sa Rocco Library, Naga City. Kinilala rito ang suporta ng Radyo Pilipinas Naga sa Sulong Kabayan Tulong ng Gobyerno Program, partikular sa donasyon ng school supplies at garden tools para sa Agri-Kaakian Project Launch at Book Reading Activity. Ang pangalawang certificate naman ay tinanggap noong August 6, 2026 sa Zone 6, Panikwaso, Naga City, para ito sa donasyon ng school supplies during the outreach program at book reading activity kasama ang ICC-AFC. Ayon sa City Agriculture Office, malaki ang naitulong ng Radyo Pilipinas Naga at mga iba pang mga tumulong para ma-promote ang literacy, mahikayat ang pagmamahal sa pagbasa at mabigyan ng tulong ang mga bata at komunidad. Nagpasalamat ang himpilan kina City Mayor Honorable Maria Leonor G. Robredo, Acting City Agriculturist Ernesto E. Asensio III, ICC-AFC Chairperson Alfredo M. Gatungay at sa buong City Agriculture Office sa pagkilalang ito. Patuloy ang Radyo Pilipinas Naga sa paghahatid ng tamang impormasyon at serbisyo para sa mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ipag-iibig ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
14: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas.
15: Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
16: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
17: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong pagsubo. Hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
15: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mga kasama, makakausap po natin ang isang representante mula po sa Bureau of Soils and Water Management hinggil po sa pakinabang sa sektor ng agrikultura, partikular na sa mga pananim, kung ano nga ba ang silbi ng dumi ng hayop. Pero tatanungin din natin kung pwede rin po ba yung dumi ng tao para gamitin sa organic agriculture o organic farming, kung ano pa ba pwede rin paggamitan nito. Kasi yung dumi, pag nabubulok po ito, naglalabas po ito ng methane na pwede naman natin gamitin bilang biogas na source din po ng energy, ha? Sa panahon ngayon, mahal kasi yung kuryente, no? Tapos mahal din yung abono. Pero paano rin kaya tayo makakatipid gamit yung makabagong teknolohiyang ito? Samantala muna, Kalinga State University tutulungan ang mga local food manufacturer sa Kalinga. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, Estrella Loque, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: University na magkaroon ito ng ugnayan sa Food and Drugs Administration bilang suporta sa local food manufacturers sa Lalawigan ay kay Dr. Melanie Santos Manuel, Director ng University Central Laboratory at Technical Laboratory Manager ng SSF Foods Analytical Laboratory. Tugon ito ni Dr. Manuel sa katanungan at suhestyon kung maaaring makipagtulungan ang universidad bilang suporta sa local food industry nang sagan ay magkaroon na ng FDA licenses ang managnenegosyo sa pagkain sa Lalawigan. Ipinaliwan ni Manuel, mayroong pending approval na MOA sa pitan ng KSU at FDA, subalit mayroon pang ilang requirements na kailangang isecure at isumite. Tiniyak niya na pabibilisin na ang proseso upang makatulong na rin ang Foods Analytical Laboratory sa pangangailangan ng malokal na negosyante. Ikinatuwa naman ito ni Dr. Hasmid Donaal, Provincial Director ng Department of Science and Technology o DOST Kalinga. Ayon kay Donaal, malaki ang matitipid ng negosyante kung nasa malapit lamang ang laboratorio dahil kahit pabalik-balik sila para sa pagsusuri ng kanilang mga produkto, walang gaanong gastusin sa pamasahe at iba pang incidental expenses. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: At live and alive, kasama po natin si Engineer Rowel Calma, Agriculturist 2, Agricultural Land Management and Evaluation Division mula sa Bureau of Soils and Water Management sa ilalim po ng pamumuno ng Department of Agriculture. Engineer Rowel, magandang umaga. Si Christopher po ito ng Radyo Pilipinas, Manila.
2: Sir Chris, at sa atin pong mga nakikinig at sumusubaybay po sa inyo pong programang Usapang Agrikultura. Okay.
0: Engineer, napag-usapan natin yung dumi ng hayop. Eh, pwede ba yung gamitin din yung dumi ng tao sa organic agriculture? Ano po ba yung tinatawag na manure processing technology? Ang pinaka-main ingredients kasi nito, yung pinaka-pangunahing materialis na kailangan is yung dumi. So ano ba ang silbi nito sa organic agriculture? Go ahead, Engineer Rowel.
2: So ang manure processing unit po or MPU ay ito po ay kasalukuyang ni-implement po ng Bureau of Soils and Water Management. Siyempre po sa pangunguna po ng aming pambutihing OIC Director Denise A. Solano at ang aming pong OIC Assistant Director Engineer Eduardo Alberto. So gusto ko rin din po magpasalamat sa aming pong former director Dr. Gina Nilo na I think lagi niyo pong suki na nakakapanayam lagi po dito sa Usapang Agrikultura. So ito pong MPU ay ito po ay isang facility kung saan assess po natin ito pong mga waste yung sinasabi niyo po kanina na particularly ito po ay nakadisenyo muna sa mga poultry manure o ipot na pwede po nating i-convert o i-process into compost or fertilizer po na magagamit po ng atin pong mga magsasaka sa kanila pong malupang sakahan. So in addition po Sir Chris, ano, gusto ko lang din pong isa pa pong layunin po ng atin pong project is hindi lang po mapagbigay ng maganda pong compost kundi ito po ay ma-solve din po natin yung land use conflict. So kung naalala niyo po ay last week na interview niyo po ang amin pong butihing division chief na si Ma'am Jovet Almeda and meron po siyang binanggit na mga mapa yung atin pong napa-aden sub DC maps. So yun po ay base po kasi sa mga information sa atin pong mga pag-iikot, pag-interview sa mga poultry farms na nakakuha po natin yung mga location at nung pong in-overlay o nilagay po natin sa mapa, pinatong po natin dun sa sub-DC maps. So meron po kasi sa sub-DC po kasi meron yan recommendation kung strategically saan ba dapat natin ilalagay yung mga poultry houses. So nakita po kasi namin yung pong ibang poultry nandun na po within the urban expansion po ng mga munisipyo. Nandun na po malapit sa mga residential areas natin. Yung iba po nandun na malapit sa mga irrigation facilities. Nandun pa malapit sa mga ilog, sa mga river, mga rivers, sa mga waterways. So in kung hindi po natin mapaprocess o madidispose ng mabuti, ang tendency po magkakaroon po ng pollution. So hindi naman po natin pwedeng utusan yung atin pong mga LGU na tanggalin natin yung mga poultry houses kasi nauna yung residential dyan eh. Tanggalin natin yung mga residential kasi nauna ang poultry. So ang ginawa po ng Department of Agriculture under nga po sa BSWM ay nag-implement po tayo ng ganitong project para po yung atin pong mga problema yan po sa mga poultry waste ay gawin po natin compost. Sabi nyo nga po mahal na ngayon yung mga compost. Ito po ay hindi lang basta compost, good quality compost po ang ipaprocess natin at the same time masosolve po natin yung conflict na sinasabi po natin.
0: Ano to engineer? Yung process na to, naisip nyo to dahil nangihinayang kayo doon sa dumi ng hayop doon sa mga poultry kasi mga kasama lagi natin naririnig minsan may mga reklamo yung mga residente na malapit doon sa mga poultry farm na madaming langaw dulot yung mga dumi ng mga hayop. Ito ba yung naging solusyon ng gobyerno para sa mga ganitong reklamo?
2: Yes po, Sir Chris. Actually, ang base po dun sa amin pong mga interview before po tayo mag-input ng ganitong project is tiningnan po muna natin on the field kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa ano. Ano ba talaga yung problema nito with regards to sa poultry industry? Kasi alam naman po natin na the more na tumataas po yung demand ng ating pong poultry products is tumataas, nag-expand din po ating poultry industry. At the same time, yun nga po, mas nakakapag-produce tayo ng mas maraming yun nga po, waste or ipot. At kung yan po ay hindi nga po ma-manage ng maayos, ay magkakaroon po tayo ng pollution.
0: Engineer, ano po yung requirements? Halimbawa, gaano ba karaming manok? Halimbawa, kailangan ba 20 manok lang yung kailangan para magkaroon ng ganitong facility? O kailangan merong minimum or gaano or ano ba yung maximum din? Wala namang sinabing maximum na bilang ng hayop. basta importante kasi halimbawa baka naman 10 manok lang ito, 'di ba? Hindi natin masabing may mga kasama rin tayo na yung mga magsasaka na gusto lang mag-alaga ng ano, no? Kaya nagsisimula pa lang. Paano po yung proseso po ng manure processing technology? Go ahead, engineer.
2: So ito po ay sinimulan po namin ang aming pong pilot site sa Padre Garcia, Batangas, since Batangas po is the top poultry producing provinces sa buong Pilipinas. So ito po ay based po doon sa atin pong capacity na inoffer po sa atin na technology ng atin pong winning supplier is meron po tayong 10 to 12 cubic meter or 6 to 7 tons per day na pwede pong i-process doon sa atin pong fermentation tank. So based po sa mga references and amin pong mga computation is approximately 100,000 heads po. Pwede na po tayong i-cater yung kanilang pong manure doon po sa capacity po na ngayon nakatayo po doon sa atin pong pilot site.
0: Engineer, paano mag-apply nito sa BSWM?
2: Yun nga po, pinaka maganda pong tanong kasi ngayon po, ang dami po sa amin nag-request, Sir Chris, no, nang nabalitaan nga po nila, ito pong manure processing facility ay ibig sabihin talagang in terms of waste management talagang gustong-gusto nila din na masolusyunan ito pong sa waste ng atin pong mga poultry. So ito po ay welcome po ang atin pong mga stakeholders, atin pong mga LGUs, including Farmers Agricultural Association, na magsulat lang po kayo ng letter sa amin pong tanggapan. Siyempre, naka-address po yan sa amin pong OIC Director Denise A. Solano. At yan po ay pupuntahan po ng validation team. Meron po tayong different technical considerations, meron po tayong validation form, at meron po tayong sinasalang-alang na criteria para po makapasa para po sa ganitong proyekto.
0: Engineer, ano pa mga requirements ito? Alam ba, kailangan ba ng business permit, sanitation permit, mga gano'n?
2: Yan po ay, actually, yung po sa Batangas, ang isa po sa inano namin is yung ECC. So, isa po sa na permits, yun nga pong ECC, then building permits. Locally naman po, within the municipio lang naman yung ibang mga permits pag po magpratayo tayo ng manure processing.
0: So, gano'ng kalaki yung facility na ito?
2: Sa pilot site po natin ay, ito po ay meron pong capacity na 6 to 7 tons. 70 cubic meter po ang processing capacity po nung atin pong fermentation tank. So meron po siya approximately 6 to 7 tons per day ang kailangan natin ng manure para po ipaprocess doon sa atin pong tank. So naglagay din po kami ng warehouse. Sabi nyo nga po, if paano kung greater than 100,000, edi sobra-sobra na, baka naman matenga yung mga manure natin. So naglagay po kami ng warehouse. Doon po sa warehouse, meron tayong mga partition. Meron tayong storage para sa makokollect po natin na sobrang fresh manure. So meron po diyang odor management and ventilation system. Then next po is meron tayong another storage para naman po sa finished products natin. Pwede po siyang i-cure 1 to 2 days, pwede nating palamigin or pwede pa nating ma-reduce yung moisture. At the same time po maano natin dun sa mga ulan. Hindi po siya mababasa. So doon po siya naka-stack sa warehouse, and then meron po tayong packaging machine na nilagay para po madali na po yung pag-package o pag-bag po ng mga finished compost.
0: Sir, libre lahat ito?
2: Yes po, sir. Grant po ito ng Bureau of Soils and Water Management under the Department of Agriculture. But yung operational expenses po, once na turnover na po natin sa recipient, sila na po bahala dun sa operation and expenses.
0: Magkano yung ganitong facility, sir?
2: Sa ngayon, sir, ang facility po natin ay umabot po ng around 30 million.
0: Wow!
2: So, kasi ito po ay meron po tayong warehouse, meron po tayong fermentation tank, at isa na po, sir, sa I think kagandahan din ng project, ito po ay solar powered na.
0: Okay.
2: So, actually naglagay po kami ng solar powered and hybrid na po siya, yung connection niya. Ibig sabihin po, kung hindi po kaya ng solar, especially ganito pong tag-ulan, hindi niya po kayang masuportahan yung buong facilities, pwede po siyang kumuha sa battery, pwede rin po siyang kumuha sa grid. Oh, yun po, three-phase po ang need natin na electrical supply po para dito po sa ganitong machine kasi medyo malaki po siya. Around nasa 30 kilowatt po ang atin pong facility.
0: So sabi nyo, pagdating po sa maintenance and other operating expenses, asosasyon na yung ano yung gagastos. Magkano yung maintenance ito tsaka operating expenses?
2: Actually, sir, sa pilot site kasi natin is hindi pa siya totally nag-operate kasi ongoing po ang procurement natin ng warehouse at ongoing din po ang installation po ng transformer. So based po dun sa mga nakita namin, isang operational expenses ay nilagyan po namin based dun sa sinet namin na analysis is around 200,000 per year. So minimal lang naman po ang expenses kasi ang sa huling lang naman like sa Padre Garcia, nagpapirma po tayo ng commitment na yung mga poultry growers nga po, yung mga poultry houses, since laking tulong nito kasi yung iba po napipenalize eh, napapasara sila. So sabi po ng mga poultry houses, kami na yung magdadala doon sa facility kasi napakalaking tulong sa amin. So less na po yun yung sa huling cost. Sa po sa ating kuryente, yun nga po, hindi naman siya totally naka-asa doon sa grid. So meron po siyang support ng solar powered system. And yung sa labor naman po, since ito na nga po ay mechanized na, actually gusto rin pong i-add, Sir Chris, ito po ay mechanized na, ay ano na automated na po, na di-remote lang po yung ating pong fermentation tank. And doon po sa warehouse na ito is meron na po siyang conveying system. May mga conveyor na po siya na yung pong fresh manure is dadali na po sa tank through conveyor sa atin pong fermentation tank. And paglabas po niya, naka-conveyor din po siya doon papunta sa atin pong storage. At meron din po tayong packaging machine. So, think yung operation expenses in terms of cost and labor po ay medyo di po ganun kalaki.
0: So, ibig sabihin, engineer, mula doon sa pag-collecta ng dumi hanggang maging packaging, computerized na yon. Kasi yung machine na yun lahat.
2: Yun po ang ideal po doon po sa atin pong dinesign. So ang ano lang po is yung po kasing pilot site natin sa Batangas is nakatayo po siya doon sa MRF nila, Material Recovery Facility. So yung mga poultry houses po kinuha natin within the municipality. So pagdala po doon sa warehouse, kung yun nga po ay excess o hindi pa po pwedeng i-process, kung meron pong existing doon sa processing fermentation tank natin is ito po ay dito muna sa warehouse dadalhin.
0: Okay.
2: So after po nun is kung meron na pong vacant doon sa tank, is conveyor na lang po. Hindi na po papalahin o hindi na po ibabackho doon sa atin pong bucket elevator. Okay. So diretso na po, Sir Chris.
0: Sir, tama lang ko, dumi lang to ng hayop ang pwede, hindi dumi ng tao.
2: Ayun po yung isa sa inaano po namin kasi ang ways forward po namin is iba-iba namang klase ng manure,
0: okay,
2: ng livestock muna. So I think hindi pa po ako personally hindi pa po ako nakakakita ng dumi ng tao na gagawin pong yun nga po.
0: Pero to, sir, dumi lang to ng manok lang ang kaya. Hindi actually, na 'yung ibang dumi.
2: Actually yun po, Sir Chris, kasi ang una po natin is naka-design po siya for poultry waste. Okay. Pero since nga po actually yun po 'yung ways forward namin kasi during site validation po, since ang ating pong project ay natayo sa Padre Garcia, which is the cattle capital of the Philippines.
0: Okay.
2: Meron po silang auction livestock market. Meron po sila din para sa mga kabayo. So lahat po yan, during site validation, kinuha po natin lahat ng volume ng mga manure yan. Kasi isa rin po sa problema nila, wala silang mapagtapunan. So after po nito, pag po naging operational na po yung atin pong system, ay itatry po namin after poultry is yun namang mga ibang livestock manure.
0: Okay.
2: So yun po ang wish forward po.
0: Mga baboy, kalabaw.
2: Yes po.
0: Wow, ganda. Okay. Sa ngayon, sir, paano yung disposal ng mga dumi ng mga farms natin? Paano proseso nun? Binubuhos na lang o tinatambak na lang sa lupa? Yung mga ganung dumi?
2: Yes po, Sir Chris. Actually, dito po sa ano po sa Padre Garcia, isa pong problem nila is yun po kasing mga kumukulek ng mga kanilang manure is galing pa po ng Bagyo. So, ito po ay ginagamit sa mga naghahalaman po dun sa atin pong upper area sa Bagyo. And then, ngayon po, since tag-ulan po, tapos mataas pa po yung fuel cost, hindi na po nakakababa yung mga taga-Bagyo. Kaya po ang nangyayari, yung mga poultry owners pa po yung nagsasabi sa mga nagtatanim doon na kunin nyo naman yung manure namin kasi mahigpit yung LGU na baka pasara kami, penalize kami. Kaya po yun po yung nung nag-interview po tayo, yun po yung ano nila na wala kami mapagtapunan kaya napakalaking tulong po ng project. So iba po, conventional talagang kinoconvert nila into compost but yun nga po mas matagal and pag umulan, iba talagang nababasa pa and hindi na po masyadong na-dispose o namamani.
0: So paano naman yung transport ng dumi, sir? Di ba delikado na ano ba kumalat yun o magkaroon ng contamination?
2: Actually, nakipag-coordinate po tayo with Menro. Meron po tayong mga consideration. So ang ano po nila is isasako po yung atin pong mga manure and then lalagyan po ng lona yung atin pong truck. Yan po ay susunod tayo doon po sa existing laws with regards to transport po ng manure. Since hindi naman po masyadong mahigpit din dahil ito po ay within the locality lang po yung atin pong project. Like po sa Padre Garcia, hindi po tayo naglagay ng project na kukuha po si Padre Garcia example sa kabilang munisipyo. Yun po ay medyo malaki na po yung limitation restriction po with regards to transport. So dito lang po within the locality lang.
0: So sir, last message po sa ating mga kasama po magsasaka.
2: So ayan po, gusto ko rin pong magpasalamat siyempre sa amin pong OIC Director at message po namin sa atin pong mga farmers. Ito na po yung atin pong solution sa taas nga po ng presyo ng atin pong compost o fertilizer. Sa atin naman pong mga LGU, ito na po yung intervention na pwede pong makatulong sa inyo pong waste management plan. At sa atin pong mga poultry growers, sa mga nagpapasara o nape-penalize po. So ito po ay malaking tulong po sa inyo pong pag-dispose ng inyo pong mga waste. At siyempre sa community, masosolve na po natin yung land use conflict na sinasabi. Kaya welcome po, kung magre-request po kayo, welcome po kayo sa amin. Lahat po yan ay kikater natin at ibabalidate po natin. At sa mga magsasaka, lagi po namin kayong uunahin. Kaya nga po yung amin pong sinasabi sa MPU project, hindi lang po siya basta manure processing unit, kundi ito po ay magsasaka, ay pangangalagaan at laging uunahin po.
0: Sir, maraming salamat po sa pagpunta po dito sa aming himpilan na para may paliwanag po ng malinaw kung ano po ibig sabihin po ng manure processing technology. At mga kasama, wala na po tayong oras ha. Maraming salamat sa nakasama ko sa produksyon. Mula kay Roger Cruz, Rolly Bumatayo, Mark Bucurin, at Mary Ann Milios. Mula sa Radyo Pilipinas Sports Radio, si Nida Soriano, Suzette Barcamora, at Gemart Macamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali, at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez, sa ngalan po ni Kahiro Robigado, ako po ang inyong nakasama, Christopher Terambulo. Hanggang sa susunod na linggo, huling araw na po ng Agosto sa linggo, sa Lunes. Ha? Ito po ang
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
22: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
23: Pati bamboo?
22: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
23: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
25: She's,
23: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
25: sino nagturo sa
26: training po kami sa DOST.
25: Sa DOST.
22: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
27: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat
5: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, Philippine Standard Time, alas o 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng ating mga balita, halaga ng pinsala sa infrastruktura mula sa mga epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, at ang habagat umabot sa 5.95 billion pesos ayon sa Office of Civil Defense.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos na ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA.
0: Headlines.
3: International organizations at iba't ibang bansa nagpadala ng tulong sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa mga mamamayan ng Nepal kasunod ng malawakang flash flood na tumama sa komunidad malapit sa hangganan ng Nepal at China.
0: Headlines.
3: Senado planong i-adjust ang kanilang legislative time para mapayagan na sabay isagawa ang plenary session at committee hearings para sa panukalang 2027 national budget.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, una na, sa panahon naglabas na ang Weather Bureau pag-asa ng orange rainfall warning. Asahan ang malakas na pag-ulan sa Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at ang Hagonoy, Kalumpit, Paumbong, Malolos, Pulilan, Plaridel, Giginto, Bulacan at Baliwag sa Bulacan. Umabot na sa 5.95 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura mula sa mga epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang habagat. Ito'y ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Sinabi ng OCD na umabot sa 1.91 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Aabot sa 7.7 million na individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa mga sumusunod na lugar. Sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Nananatili sa 31 ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga kalamidad. 19 na iba pa ang nasugatan habang 3 naman ang iniulat na nawawala. Ayon pa sa OCD, nakapamigay na ang pamahalaan ng 1.56 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pa nating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos na ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbigay na ng kautusan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng 1 billion peso allotment na magagamit para sa Project NOAA. Itong Nationwide Operational Assessment of Hazards na isang mahalagang disaster risk Reduction and Management Program na magpapalakas sa kapasidad ng bansa para ma-monitor, ma-assess at makaresponde sa mga natural hazards. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may direktiba na si Pangulong Marcos kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon para maipalabas na ang pondo na gagamitin sa proyekto na sa pamamagitan ng artificial intelligence ay maisasagawa ang real-time hazard monitoring at maagang pagtukoy sa posibleng pagbaha. Makakatulong ni Castro ang programa para sa mas maagang paghahanda at mabilis na kilos ang pamahalaan bago pa lumala ang sitwasyon dulot ng mga kalamidad. Gagamitin din ang pondo para sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan at teknolohiya, ganon din sa pagkuha ng mga eksperto na kailangan para maisakupatuparan ang naturang proyekto. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay na ulat, mambabatas mula Negros, itinutulak na gawing isang permanenteng institusyon ang Project NOAA. Mula naman sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinaligod ni Negros Occidental Representative Javi Benitez ang paglalabas ng DBM ng 1 bilyong pisong pondo para sa Project NOAA ng University of the Philippines System. Ayon kay Benitez, mahalaga ang pondo para sa flood modeling, LIDAR mapping at real-time hazard assessment na makatutulong sa mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Gayon man, sinabi ni Benitez na mas mainam kung maisang sa batas ang kanyang House Bill 2577 upang hindi na kailangang umasa ng Project NOAA sa paglalaan ng pondo kada budget season. Sa ilalim ng panukala, gagawing UP National Climate Resilience Institute, ang kasalukuyang UP Resilience Institute na nagpapatakbo sa Project NOAA. Magkakaroon ito ng sariling 9 items sa General Appropriations Act, permanent research positions at resilience knowledge platform na maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan para makakuha ng hazard data. Ayon sa mambabatas, sa halip na 1 taon lamang na may sapat na pondo ang Project NOAA, mas makabubuti kung magkakaroon ng bansa ng permanent institusyon para sa climate resilience. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo

0: mataas na kaso. Kaugnay nito, aabot na sa 155 o 155 na leptospirosis patient ang naka-admit sa San Lazaro Hospital. Karamihan sa mga ito ay edad 19 hanggang 35 habang siyam na ang nasawi ngayong buwan na may edad 22 hanggang 59.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inalis naman ng Department of Health ang pangamba ng mga magulang kaugnay sa gamutan sa leptospirosis. Ilan kasing magulang ang nagdadalawang isip na dalhin sa ospital ang kanilang kamag-anak matapos lumusong sa baha at nakitaan ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, kahit sa private hospital dalhin ang pasyente ay kaya itong makover ng PhilHealth. Itinaas na kasi sa 60,000 pesos ang benefits package para sa moderate cases ng leptospirosis, habang 400,000 pesos naman ang benefits package para sa severe leptospirosis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, 11 minuto po makalipas ang 6:00 ng umaga. Suspendido po ngayong araw ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa dahil sa inaasahang epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. Ang Maynila, Malabon City, Caloocan City, Marikina City, Quezon City, Valenzuela City, San Juan City, Mandaluyong, Parañaque City, Taguig City at Nabotas City. Gayun din sa Aguilar, Binmalay, Alaminos, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mangatarem at Agno sa lalawigan ng Pangasinan. Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Makabebe at Magalang sa lalawigan ng Pampanga. Plaridel, Pulilan, Hagonoy, Malolos, Bulacan, Mikawayan, Marilao, Kalumpit, Balagtas, Santa Maria at Giginto sa Bulacan, lalawigan ng Nueva Ecija, Tansa, Cavite at Taytay, Cainta at San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Samantala, walang face-to-face classes mula sa daycare hanggang senior high school sa Bakun, Kibungan at Atok sa lalawigan ng Benguet at buong lalawigan ng Bataan. Wala rin face-to-face classes sa Laog Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mexico, Pampanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantalang international organizations at iba't ibang bansa nagpadala ng tulong sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang bansa at international organizations para sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood na kumitil ng mahigit 200 individual at nag-iwan ng malawakang pagkasira ng mga tahanan at iba pang infrastruktura. Ayon sa ulat ng Reuters, nagpadala ang India ng 10 metrikong toneladang relief supplies kabilang ang mga pansamantalang tirahan, kumot, hygiene kits, solar lamps at mga gamot. Nagla naman ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ng 1 million Swiss franc o humigit kumulang $1.24 million para suportahan ang Nepal Red Cross sa relief operations. Ayon pa sa ulat, nagbigay rin ng Estados Unidos ng 500 dolyar at nagpadala ng Disaster Response Advisor. Samantala, nagbigay naman ang China ng emergency supplies at cash assistance habang naghahanda naman ang European Union ng karagdagang tulong. Patuloy naman ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta habang patuloy ang search and rescue operations, lalo't mahigit 1,000 pa ang mga nawawala mula sa mga lugar na matinding na apektuhan ng baha. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Nepal kasunod ng malawakang flash flood na tumama sa komunidad na malapit sa hangganan ng Nepal at China. Sinabi ng Pangulo na nakikiramay ang Pilipinas sa mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinahayag din niya ang kanyang panalangin para sa lakas at katatagan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Samantala, patuloy na

0: binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino doon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaabot din ng kanyang simpatiya at pakikiramay si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa mga taga-Nepal mula sa nangyaring flash flood noong Miyerkules. Sa kanyang post sa social media platform na X, sinabi ni Lazaro na bilang bansa na nakakaranas ng kaparehas ng mga uri ng sakuna, kaisa ng Nepal ang Pilipinas. Anya, patuloy na ipagdarasal ng mga Pilipino ang Nepal para sa patuloy na lakas at katatagan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, may isang Pilipino na ang napaulat na nawawala dulot ng biglaang flash flood o baha sa Nepal. Batay sa inilabas na listahan ng Nepal Tourism Board, may isang Pilipino ang nawawala mula sa 644 missing na travelers mula nang mangyari ang insidente. Patuloy na bineberipika ng Nepali authorities sa mga travel agencies, guides, local authorities at security agencies ang impormasyon ng mga napaulat na nawawala. Wala pa rin kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs higil sa umano'y nawawalang Pilipino. Pero patuloy na nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa New Delhi para alamin kung may apektadong Pilipino sa Nepal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Plano ng Senado na i-adjust ang kanilang legislative time para mapayagan na sabay isagawa ang plenary session at ang committee hearings para sa panukalang 2027 national budget. Ito ay dahil sa limitadong oras ng mataas na kapulungan dahil na rin sa gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, plano nilang suspindihin ang kanilang rules para mapahintulutan ang Committee on Finance na makapagdaos ng pagdinig habang ongoing ang session.
2: So we're also going to adjust the legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So bawal yun eh. Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing. Not this week, baka the following week. No? Second week. No? But I'm still consulting ang ating chairman ng finance.
0: Si Senate President Sherwin Gatchalian. Sa Senado pa rin kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na tumatanggap ng sweldo ang mga Senado na hindi pa pumapasok ngayon sa Senado. Kabilang sa mga tinukoy ni Gatchalian ay si Senadora Lauren Legarda na nag-extend ng kanyang medical leave hanggang September 2 at ang mga nakakulong ngayong sina Senator Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta maging ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng Senate President na alam na nila ang sakit ni Senadora Lauren pero hindi na niya ito ibinahagi bilang ito ay isang personal issue. Sa ngayon ay wala pa anyang impormasyon kung kailan babalik si Senadora Legarda. Samantala, sinabi ni Gatchalian na ang mga sweldo naman ng mga senador na hindi kumukuha ay maaring ideklarang savings ng Senado at pwedeng gamitin sa ibang mga bagay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, 19 minutes after 6 a.m. Narito po muna ang ilang mga paalala ng ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating kaalamang Asian.
5: Kaalamang Asian.
4: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito po sa RP News Nationwide. Ako pa rin po inyong lingkod, Grace Velasco. Sinabi ng Malacanang na hindi maituturing na katulad ng mga bayani ang paggamit ng mga alyas na lumitaw sa mga resibo kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President o OBP. Ito naging tugon ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng pseudonym ng mga bayani noon at ng mga alyas na nakasaad sa mga dokumento ng confidential funds. Ayon kay Castro, ginamit ng mga bayani ang mga alyas upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan habang ipinaglalaban at ipinagtatanggol ang bansa. Sa kabilang banda, sinabi niyang may mga pangalan sa mga resibo na maaring ginamit para sa pagbabayad.
7: Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayan. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos nang walang bayan. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong na ipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Subiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings nito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President or OBP at Department of Education noong naging kalihim si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Subiri na makatutulong sa mga Senator Judge ang isang pinartikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OBP sa COA kaugnay ng notice of disallowance.
8: Can this court make representation with the COA, if possible, during the duration of this trial so that we may be guided as judges? Can they make their finding already with finality? Who knows? They may say na wala namang nangyaring kalokohan. Itong article ay tapos na. Pag sinabi naman talaga nila ay masyadong glaring yung mga violations, then tayo bilang mga judges will also be clarified kung meron talagang misuse of funds. Kasi yung arbiter talaga nito is COA. Diba? Lahat ng misuse of funds ng government agencies, it is the COA that makes that determination.
0: Si Senator Judge Juan Miguel Subiri.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinaalala naman ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na Independent Constitutional Commission ang COA at hindi maaring obligahin ng Impeachment Court na kumilos ayon sa kanilang kagustuhan. Ayon pa kay Escudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ang COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Recantation ng mga testigo, posible pang maging dagdag ebidensya sa kaso laban kay former House Speaker Romualdez. Ito'y ayon sa Ombudsman. May report si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tinabla ng Office of the Ombudsman ang pahayag ng company dating House Speaker Martin Romualdez na dapat nang ibasura ang kaso laban sa kanya kasunod ng pag-recant ng ilang testigo sa umano'y anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, iginiit ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hindi otomatikong nabubura ng pag-atras o recantation ng mga testigo ang kanilang mga naunang testimonya. Sa halip, itinuturing pa itong karagdagang ebidensya ng ombudsman na kailangan suriin kasama ng original na pahayag para matukoy kung alin sa dalawang bersyon ang totoo. Kaugnay nito, kinwestiyon din ng ombudsman ang mga ulat na may ilang testigong nagtago matapos bawiin ang kailang mga pahayag at may mga ilang binayaran umano para mag-recant. Kiit ng ombudsman, hindi dapat lituhin ang publiko sa tunay na kahulugan ng recantation. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Okay, oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, mas mapapalakas ang pambansang depensa matapos dagdagan ng 10 bilyong piso ang panukalang pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program para sa taong 2027. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, gagamitin ang karagdagang pondo sa pagbili ng mga makabagong kagamitang militar at pagsasaayos ng mga pasilidad ng AFP. Isa ito sa mga pangunahing prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa dagdag na alokasyon, aabot sa 50 bilyong piso ang kabuang pondong ilalaan para sa modernisasyon ng AFP sa susunod na taon. Samantalang naglaan din ang DBM ng 73.67 billion pesos para sa subsistence allowance na tinatayang 583,130 military and uniform personnel sa 2027 budget. Ayon sa ahensya, ipinapakita ng malaking pondong inilaan sa sektor ng depensa ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at uniform personnel na nangunguna sa pagpapanatili ng seguridad, kapayapaan at kaayusan ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy ating mga balita muling tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang buong suporta nito para sa isang mapayapa at maayos na 2026 BARM parliamentary elections. Ito ay inihayag ni AFP Chief of Staff General Antonio G. Navarrete sa final command conference na ginanap sa Camp Salipada, Kependaton, Maguindanao del Norte. Dumalo rin sa naturang pagpupulong sina Interior Secretary John Vic Remulla, Commission on Election na Chairperson George Erwin Garcia, Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa AFP Chief, mahalaga ang halalang ito dahil kumakatawan ito sa pag-asa ng mga komunidad sa BARM na patuloy na nagsisikap para sa kapayapaan at mas malawak na sariling pamamahala. Dagdag ni General Navarrete, layunin ng militar na maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan na bumoto at matiyak na malayang maririnig ang boses ng mga botante.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ng Malacanang na mahigpit na imo-monitor ng pambansang pamahalaan ang paggamit at paggastos ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi natatapos sa paglalaan ng pondo ang responsibilidad ng national government. Anya, patuloy nitong babantayan kung maayos at tama ang paggamit ng pondo ng mga local government unit. Ang Local Government Support Fund ay inilaan para sa mga pampublikong proyekto gaya ng infrastruktura, farm-to-market roads at water systems, health facilities, disaster resiliency at mga programang tumutulong sa mahihirap na sektor. Umaabot sa 56.8 bilyong piso ang pondo ng LGSF ngayong taon at iminungkahing gawing 58.53 billion pesos ang pondo nito sa 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police sa 60 anyos o 60 years old, susuriin ng kamera. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pag-aaralan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang posibleng pagtaas sa mandatory retirement age ng mga miyembro ng Philippine National Police mula 56 patungong 60 years old. Ito'y matapos ihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Limulya ang kanyang suporta sa panukala. Binigyan diin ng kalihim na umaabot sa mahigit 70 years old ang life expectancy o inaasang haba ng buhay ng mga Pilipino, ibig sabihin ay competitive at produktibo pa ang mga pulis na sumasapit sa edad na 56. Ayon kay Manila Representative Rolando Valeriano, kasabay ng pagtaas ng edad ng pagliritiro, kailangang magpatupad ang DILG at PNP ng mahigpit na taunang health evaluation na angkop sa edad at kakayahan ng mga opisyal. Tiniyak naman ng mambabatas na maghahanap sila ng mga paraan upang madagdagan ang pondo ng mga law enforcement agencies sa ilalim ng DILG para sa panukalang 2027 budget. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas mataas na kita at mas malawak na access sa merkado para sa mga egg producers si Liguro ng Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Malalawak ng pamahalaan ng mga hakbang at programa na magpapataas sa kita at magpapatatag sa access ng egg producers sa merkado. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kariwatkan ng hakbang upang palakasin ang post-production at agricultural value chain sa bansa sa pamamagitan ng mga pasilidad at teknolohiyang makatutulong sa pagproseso, pag-iimbak at pagbuo ng mga produktong gawa mula sa itlog. Sa pagbisita ng Pangulo sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, ininspeksyon nito ang mga pasilidad at operasyon sa pagproseso ng itlog, kabilang dito ang liquid egg pasteurization at spray drying, gayon din ang mga pasilidad para sa quality control at cold storage. Sa tulong ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, nakapagpatupad ang BEPCO ng mga proyekto at teknolohiyang nakatulong upang mapataas ang 125% ang sales at 25% ang productivity ng kooperatiba. Patuloy na susuportahan ang pamahalaan ng mga egg producers sa Batangas at sa buong bansa upang mabawasan ang pagkalugi at pagkaaksaya ng produkto, mapahaba ang shelf life ng egg products at mapalakas ang kanilang produksyon at kita.
12: Ang produkto na lumalabas dito sa PEPCO ay up to standard. Pwedeng i-export, pwedeng pagkain ito, kaya kailangan maselan tayo sa mga standards natin. At nakikita naman natin, walang nasasayang dito, walang tinatapon. And so not only is this a good example of what can be done when many agencies of government are working together, working hand in hand, but also when we develop the proper technology, how we can in fact put up what is referred to as a circular business. In other words, walang tinatapon. And that is again something very important because it is good for the environment and even equally important, the value added that comes from the process.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang unang, mga unang bugso ng balita dito po sa Radyo Pilipinas Nationwide.

0: Okay, samantala, ang iba pang mga balita. Inami ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eldy Remolona Jr. na mahirap panatilihing nasa 60 pesos kada dolyar ang palitan ng piso kontra dolyar dahil sa malaking trade deficit ng bansa. Sa budget hearing para sa panukalang 2027 national budget sa Senado, tinanong ni Senator Erwin Tulfo kung maari pang bumaba sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar matapos umabot sa 61 pesos 72 centavos kada US dollar. Ayon kay Remolona, may direktang epekto sa inflation ang paghina ng piso dahil nagmamahal ang mga imported goods kabilang ang langis, pagkain, raw materials at fertilizers. Gayunman, sinabi ng BSP Governor na mas malaki ang epekto nito sa inflation kapag mabilis o biglaan ang paghina ng piso. Anya, ang ginagawa ng BSP ay pagpipigil sa matitinding pagbabago sa exchange rate, hindi ang pagtatakda nito sa isang partikular na halaga. Sa halip na direktang kontrolin ang exchange rate, sinabi ni Remolona na kailangan palakasin ang exports ng bansa. Kabilang sa mga maaring makatulong dito ang FACSILICA at Luzon Economic Corridor, bagamat maaaring matagalan pa bago makita ang epekto ng mga ito. Binanggit din ni Remolona ang pangangailangan pataasin ang savings rate ng bansa bilang pangmatagalang solusyon. Ayon sa kanya, nananatiling negatibo ang current account ng Pilipinas kahit isinaalang-alang ang remittances ng overseas Filipino workers at kita mula sa business process outsourcing o BPO. Samantala, iginiit ni Tulfo na kailangan maghanap ng mga paraan ang pamahalaan upang mapalakas ang exports at mabawasan ang labis na pagdepende sa remittances bilang pinagkukunan ng dolyar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, bagong Clark-Hanoi flights bubuksan sa Nobyembre. Turismo ng gitnang Luzon inaasahang lalakas. May report ang ating correspondent mula po sa Radyo Magazine, Hazel S. Guerra.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Agong ruta patungong Hanoi, Vietnam mula Clark, Pampanga ang bubuksan simula November 19, 2026. Ayon kay Terry Flores ng Clark International Airport, tatlong beses kada linggo ang Clark-Hanoi flights via Cebu Pacific Air. Dahil dito, dagdag na 3,000 mga pasahero ang gagamit ng paliparan kada buwan. Malaki rin ani Flores ang epekto ng bagong ruta sa turismo ng Central Luzon.
3: Yung mga tourist destinations na makikita ng mga tao dito. Isa na nga dyan, yung proud na proud tayo, syempre located tayo sa Pampanga at lahat, sinabi mong Pampanga, yung tourism Pampanga at may mga ino-offer ng tours. Department of Tourism Region 3 para ma-experience sa mga bayan natin at mga turistang tumadalaw dito.
2: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel S. Guerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sports News tayo, Gilas Pilipinas Men, sisimula ng kanilang kampanya sa Round 2 ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra Jordan ngayong gabi sa Mall of Asia Arena. Detalya mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Muling lalaban para sa bayan ng ating Philippine Men's National Basketball Team o Gilas Pilipinas Men sa pagsisimula ng second round ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers dito po sa Mall of Asia Arena. Unang makaharap ng ating Gilas Men, ang koponan Jordan mamayang 8:30 in the evening. Nasa 2-4 ang record ng ating national team at kailangan nila masweep ang mga games ngayong weekend para magkaroon pa rin ng chance na makapag-qualify mismo sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Inaasahan na mo muna para sa ating Gilas Men sina Kai Soto at Dwight Ramos dito po sa ating magiging laban kontra sa Jordan at maging sa Iran. Matapos ang laban ng Gilas sa Jordan, makaharap natin ng Iran sa darating na araw ng Linggo, 8 p.m. dito pa rin po sa Mall of Asia Arena. Maliban sa Gilas, magkakaroon din ng afternoon games ng second round ng World Cup qualifiers for Asian Tournament ang Iran at New Zealand at ng Syria at saka Australia. Mula dito sa Mall of Asia Arena sa pagsisimula ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers from Sports Radio 918. Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, ang mga balita naman mula sa lalawigan sa pamagitan po naman ng mga station natin, ano, ng RP1 provincial station sa ating pong pagbabalik. Oras natin, 39 minutes after 6 a.m.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may bibigay sa mga barangay ay in turn may bibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit na namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, patuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ngalan po ni Alan Alyanige, ako po si Grace Velasco, ang inyong tagapaghatid balita. Okay, sa mga balita naman mula sa mga lalawigan sa Luzon. Unahin po natin ang mga balita mula sa Luzon. waste to energy facility pabor ang Environment and Natural Resources Office, ngunit kailangan ng masusing pag-aaral. Ang buong ulat mula kay Ronnie Dorilag ng RP Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa kabila ng maraming itinayong wind turbines at solar power projects para sa pagtanghilik sa renewable energy sa Ilocos Norte, pabor ang Environment and Natural Resources Office sa waste to energy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Environment Program Officer Joji Jimenez ng PGIN-ENRO na kailangan ng masusing pag-aaral upang maganda ang pagpapatupad nito. Gusto rin aniya ng mga leader ng probinsya na masolusyonan ang problema sa basura, ngunit nararapat na maaral ng mabuti dahil may umiiral na RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Aniya, ikukonsidera ang sitwasyon ng mga komunidad, health hazard at iba pang aspeto, lalo na sa datos sa volume ng basura sa lalawigan. Maalalang sinabi ni Sangguniang Palalawigan member Marlon Sales na may mga investor na nagpresenta ng kanilang teknolohiya sa pamahalang panlalawigan na tinatawag itong gasification process ng mga basura. Unang inihayag ng Department of Energy na posibleng makapagbigay ng mahigit 200 megawatts na enerhiya mula sa 9,000 metric tons na basura sa Metro Manila gamit ang waste to energy facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tupad workers sa Mountain Province na katulong sa komunidad at mga paaralan, TESDA at PESO, tutulong sa pangmatagalang hanap buhay. Ang buong detalya mula kay Donalyn Cavis-Balyo ng RP Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maganda ang performance ng mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad sa Mountain Province. Ayon kay Labor and Employment Officer Mylin Palalo, nakita sa kanilang monitoring ang positibong epekto ng trabaho ng mga tupad beneficiaries sa mga komunidad at paaralan. Anya, hindi lamang walis tingting ang ginagamit ng mga manggagawa, kundi maging martilyo, pala at iba pang kagamitan sa kanilang mga gawain. Sa ngayon, may 421 na manggagawa ang kabilang sa Tupad Brigada Plus na magtatrabaho ng 10 araw hanggang katapusan ng Agosto, habang 124 naman ang nakatalaga sa mga komunidad sa Baoco, Besao, Bontok, Sagada at Natonin. Samantala, i-endorso rin ng DOLE ang mga tupad workers sa TESDA at Public Employment Service Office ng mga LGU para sa Skills Training at Career Development Support Program upang magkaroon ng oportunidad sa pangmatagalang trabaho at pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavis-Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halos 200 tupad workers sa Balungaw, Pangasinan, nagsagawa ng clearing at declogging operations kontra baha sa gitna ng patuloy na pag-ulan. Si Grace Aquar mula sa RP Tayug sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsagawa ng clearing at declogging operation, paglilinis at pag-aalis ng mga damo sa mga gilid ng kalsada sa iba't ibang barangay at bahagi ng ilog sa Barangay Angaya Norte, Balungaw, Pangasinan, ang nasa 170 tupad workers. Ayon kay Balungaw Peso Manager Idel Bill Gansinya, bahagi ang naturang aktibidad ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapanatiling malinis at maayos ang mga daloy ng tubig at mga pangunahing kalsada sa komunidad. Isinagawa rin ang paglilinis mga bahagi ng ilog upang makatulong sa maayos na pagdaloy ng tubig at mabawasan ang posibilidad ng pagbabara na maaaring magdulot ng pagbaha. Ang hakbang ay upang sundin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa flood control at disaster response efforts ng pamahalaan o mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad. Patuloy naman ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at makatuwang na ahensya upang mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maging mas handa ang mga komunidad sa panahon ng malakas na pag-ulan at kalamidad. Ayon kay Gansenya, tumatagal ng 10 araw ang programang tupad sa bawat batch ng mga tupad workers. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras po natin 48 minutes after 6 a.m., Police Regional Office Mimaropa gagamit ng drones sa police at rescue operations. Ang buong ulat mula kay May Pormaran ng RP Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinaghahandaan na ng Police Regional Office Mimaropa ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa operasyon matapos simulan ng pagsasanay sa mga pulis sa paggamit ng drones para sa police operations, disaster response, search and rescue, at iba pang public safety missions. Ayon sa pabatid ng PROM Mimaropa, simula na sa Camp Brigadier General Efigenio Navarro sa Calapan City ang tatlong araw na drone equipment training and familiarization. Malaking tulong ang drone technology sa Mimaropa dahil sa heograpiya ng rehiyon na binubuo ng mga isla, bulubunduking lugar, baybayin at malalayong komunidad na maaaring mahirap marating lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Sa pamamagitan ng aerial view, mas mabilis na maaaring makita at masuri ng mga pulis at rescuers ang sitwasyon sa isang lugar bago magpadala ng mga tauhan. Maaari itong gamitin sa search and rescue, disaster assessment, security coverage, area monitoring at iba pang operasyon. Samantala, inihayag ni Police Regional Office Mimaropa Regional Director, Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, na hindi lamang pagbili ng makabagong kagamitan ang layunin ng modernization program, kundi ang paggamit nito upang maging mas mabilis at epektibo ang serbisyo sa publiko. Nilinaw ng PROM Mimaropa na hindi papalitan ng drones ang mga land-based na operation ng pulisya at sa halip magsisilbi itong karagdagang mata sa himpapawid upang mas mabilis matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng police personnel, rescuers at iba pang resources. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 10 minuto pa bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mga gurong PDL sa Ihawig Prison and Penal Farm sa Palawan sumailalim sa orientation kaugnay sa mga bagong alituntunin sa pagpapatupad ng ALS sa loob ng pasilidad. Pakinggan natin ang ulat ni Liz Pilapil ng RP Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Isinagawa na Ihawig Prison and Penal Farm o IPPF na yung buwan ng Agosto ang Vehicle Orientation at Technical Assistance single sa DepEd Order Number 001 Series of 2026 para sa mga takapagpatupad ng Alternative Learning System o ALS sa IPPF Central Sub-Colony o CSC at Correctional Institute for Women o CIW Santa Lucia. Isinagawa ito noong 14 at 18 hanggang sa 19 ng kasalukuyang buwan na dinaluhan ng nasa 57 persons deprived of liberty o PDL mula sa IPPF, CSC at CIW Santa Lucia na nagsisilbing mga gurong PDL o Community ALS Implementers. Dito ay tinalakay ni Education Program Specialist 2, Ms. Dalisay Lacriores, ang tungkol sa nasabing DepEd order upang mabigyan ng mga kalahok ng mas malino na pangunawa sa mga binagong alituntunin sa pagpapatupad ng programang ALS. Kabilang din sa ginawang aktibidad ang pagbibigay ng tulong teknikal, pagbuo ng action plan at talakayan tungkol sa mga tungkulin, responsibilidad at inaasahang pagganap ng mga gurong PDL upang epektibo nilang maibahagi ang mga kaalaman sa loob ng IPPF. Nagresulta rin ang aktibidad sa pagbuo ng action plan na idinisenyo upang gabayan at palakasin ang pagpapatupad ng mga aktibidad ng ALS. Paalis sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, balitang Visayas, TESDA, naghatid ng trabaho at oportunidad sa World Cafe of Opportunities 2026 sa Southern Leyte. Si Jebic Epis ng RP Sogot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Matagumpay na ininaos ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang World Cafe of Opportunities o WCO sa Bayan ng Sugod, lalawigan ng Southern Leyte. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang access ng mga TVET graduates, job seekers, skilled workers sa mga oportunidad sa trabaho at pagpapaunlad ng kasanayan. Lumalo sa nasabing aktibidad si Sugod Municipal Mayor Shepherd Tan, Board Member Jason Calva, Manolo Shervo, Chief of Staff ni Congressman Cocuyap, TESDA Southern Leyte Provincial Director Emelda Malatbalat, mga kinatawan ng technical vocational institutions, mga employer, government agencies at iba pang stakeholders. Binigyan ng WCO ng pagkakataon ang mga skilled workers at naghahanap ng trabaho na direktang makausap ang mga kumpanyang may mga bakanting posisyon maging para sa mga oportunidad sa lokalidad at iba pang lugar. Bukod sa mga employer, lumahok din ang iba't ibang national government agencies at partner institution na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga programa, serbisyo at oportunidad na maaring makatulong sa personal, professional at kabuhayang pangailangan ng mga job seekers at skilled workers. Tampok din sa aktibidad ang Tibet Skills Demonstration at Showcases kung saan ipinapakita ang practical at industrial relevant na mga kasanayan na natutuhan sa pamamagitan ng Technical Educational Institution and Training. Naging matagumpay ang WCO sa tulong ng matibay na suporta ng Provincial Government of Southern Leyte, LGU Sugod, Participating Employers, Technical Vocational Institutions, Government Agencies, TESDA Accredited Enterprises, at iba pang partner organization. Bahagi rin ng pagdiriwang ng 32nd anniversary ng TESDA ang nasabing aktibidad na nagpapakita ng patuloy na pagsikap ng ahensya na gawing angkop sa pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino at ng industriya ang technical education at skills development. Sa matagumpay na pagsasagawa ng WCO 2026, muling pinagtibay ng TESDA Southern Leyte, ang dedikasyon nitong tiyakin ang bawat skilled individual ay magkakaroon ng akses sa mga oportunidad kung saan magagamit ng produktibo at makabuluhan ang kanilang kaalaman, kakayahan at kasanayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang gutong program nagbibigay ng bagong oportunidad para sa mga benepisyaryo sa Eastern Samar. Si Penelope Pumida ng RP Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Hindi lamang pagkain ang natatanggap ng mga benepisyaryo ng walang gutong program, kundi maging mga oportunidad upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at magkaroon ng kabuhayan, alinsunod sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Kabilang dito ang 23 taong gulang na si Raymond, presidente ng Barangay Anislag Kinapondan, na nagsimula ng skills training sa Technical Education and Skills Development Authority TESDA noong Agosto 18 ngayong taon. Sumasailalim si Raymond sa Shielded Metal Arc Welding National Certificate 1 training na maaari niyang magamit sa paghahanap ng trabaho o pagbuo ng dagdag na pagkakakitaan. Bukod sa training, nakatatanggap din siya ng pagkain tuwing food redemption at kamakailan ay nabigyan ng 2,000 pesos uplift assistance sa pamamagitan ng pagtutulungan ng walang gutong program at TESDA na bibigyan ng mga benepisyaryo ng pagkakataong magkaroon ng kasanayan at kakayahang makatutulong sa kanilang paghahanap buhay at pag-abot sa mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Mindanao, kampanya kontra open burning sa Davao Oriental, mas pinaigting. Narito si Maselda Salya ng RP Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Mas pinaigting ng Provincial Interagency Task Force sa Davao Oriental ang pagpapatupad ng batas laban sa open burning o pagsusunog ng solid at agricultural waste na maaaring magdulot ng grass fire at panganib sa buhay, ari-arian, sakahan at kapaligiran. Nagpulong ang task force itong Agosto 26 sa PDRRMO Administrative Building Government Center upang pagtibayin ang pagpapatupad ng Republic Act Number 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, partikular ang pagbabawal sa open burning. Pinangunahan ng BFP Davao Oriental ang talakayan, katuwang ang DILG, Pamalapa na Lawigan, PNP, 1001st Brigade, PDRRMO, DNR at iba pang ahensya, layunin ng pagtutulungan na palakasin ang information campaign, community participation at maagap na pagtugon sa mga insidente ng open burning at grass fires. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang hanay ng ating mga balita ngayong araw po ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ngalan po ng ating PBS News Team, Engineering Team at ng RP1 Production Team. At sa ngalan po ni Alan Alyanige, ako po naman si Grace Velasco. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo
20: sa training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: niyo po yung ilas, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa midstreet po ng show, puli po ay na. Dahil pagsapit naman po natin dito sa Maestria, moderate traffic na po, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa Maybrindia. Pero after po yan, bibilis po ang Daloy, mag-moderate heavy naman po tayo dito sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover, mabilis po yan. Pagkapit naman po natin dito sa may Cabrera, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pero pagbaba, mabilis na po. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Armais Avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonnie Cirano. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po niyan, bibilis po ang daloy ng sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth papasok. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may University Avenue. Pero after po yan, bibilis po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng Katipunan ng Katipunang flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may intersection ng Bonnie Cirano. Pero ato po yan, bibilis po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may Canley Industria. Pagsapit naman po natin dito sa may Lanuza Avenue, papalapit, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Pero after po yung bibilis po ang daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may McKinley Road. Then punta naman tayo sa northbound ng Seaside. Pagsapit po natin dito sa may Livy Moriano, moderate heavy na po, hanggang dito na po sa may McKinley Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. After po yan, bibilis po hanggang pag-asap po natin ng flyover yung RTS. Ngunit pagsapit po dito sa may Green Meadows, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pagsapit naman po natin dito sa may Libis flyover, moderate heavy na po hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonnie Cirano. Pero ako po yan, bibilis po ang daloy ng sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motrista, ngayon ay Friday, may coding po tayo. Bawal po ang ending ng 9 and 0 sa plaka ng sasakyan sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din mag-start, pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. So meron naman po mga katanungan o na-encounter na kailangan ko ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline ng D1. Yung po alitos ng traffic mula dito sa Mending Metro Bay.
1: Maraming salamat, Ms. Faye Carinan. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa MMDA Metro Bay. Mga kababayan po natin, napapasok pa lamang po sa kanikin nilang mga trabaho ngayong umagang ito. And of course, syempre doon sa mga estudyante na may pasok po ngayong umagang ito. Dala po tayo, mga kababayan, ng pananggalang sa ulan. Kung applicable po sa atin sa mga areas na patuloy pa rin binabaha sa mga sumandaling ito, mabuti siguro, mga kababayan, magdala rin tayo nung bota. Ilang pananggalang po sa pagbabaha. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala, Office of the Civil Defense. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na nakapailalim sa Orange Rainfall Warning. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang pinag-iingat nga ngayon ng Office of Civil Defense sa mga residente na nasa ilalim ng Orange Rainfall Warning na pag-asa. Partikular na rito ayon sa OCD ang mga lalawigan na Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at Bulacanda. Dahil dito pinaghahanda ng OCD ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng landslide at flash flood. Sa ilalim kasi ng Orange Rainfall Warning, asahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetro ng dami ng ulan na. Kasunod nito, umiira naman ang yellow rainfall warning sa mga lugar ng Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Pampanga at Tarlac, Quindin, Sonebra, Ecija, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 16 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.

0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bing pitong minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige. Sa punto pong ito, mga kababayan, makakapanayan po natin mula sa Department of Agriculture, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing, and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara. ASEC Guevara, ma'am, magandang umaga po.
5: Isang maulang umaga po sa ating lahat at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po sa atin.
4: Magandang umaga rin po, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito, kahit medyo maulan. Ayon po sa DepDev, ang Kadiwa ng Pangulo program ay isa sa mga government programs na nakatutulong po sa pagbababa ng poverty incidence dito po sa ating bansa. Dito pong taong 2025. Ano po ba ang Kadiwa ng Pangulo?
5: Ang Kadiwa ng Pangulo ay isang proyekto po na pinangunahan ng ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos noong umpisa pa lang ng kanyang termino. Ito po ay isang direct market linkage, no, mula sa ating mga magsasaka, mangingisda, direkta po sa ating mga retailer, kung saan po nakakabenta po sila ng direkta sa ating mga mamimili. Sila na po mismo yung mga produkto nila. Binabawasan po natin yung tinatawag nating mga middleman, no, yung mga traders sa gitna. At yun po yung mabibili po na ating mga consumer ng mas mababa, of course, and at the same time yung ating mga magsasaka at mangingisda ay direktang makaka yung kita po nung pagbebenta nila ay direktang mapupunta po sa kanila. Napapataas po natin ang kita ng mga farmers at the same time mas mura pong nabibili na ating mga consumers yung mga pangunahing bilihin na binibenta po na ating mga magsasaka at mangingisda.
4: Opo, ASEC, para po sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino, paano ito nakakatulong sa pagpapagaan ng gastusin sa pagbili ng pagkain? And on that note, magkano po ba ang maaaring matipid sa pagbili ng mga pangunahing bilihin sa mga Kadiwa outlet kumpara kung bibili po kami sa mga regular na pamilihan?
5: Of course, kasi dahil direkta nga itong binibenta ng ating mga farmers, ang expectation po natin, of course, pagdating po sa presyuhan, ay mas mababa po ito ng mga 10 to 20%. Alam naman po natin, of course, na yung sa gitna, no, from the farm, sa pagpunta po sa merkado, may mga cost po kasi ito, mga logistics, yung mga tao. So, yun po yung nababawasan natin dahil yun po yung intervention na binibigay natin through the Kadiwa program. So, nakakatulong po ito, lalo-lalo na po doon sa mga kababayan po natin na may mga regular na mga Kadiwa centers at stores na malapit po sa kanila. Nakakabili na po sila ng mas mura at the same time, mas fresh at mas dekalidad po yung nabibili nila dahil nga po direktang mga magsasaka po yung mga kooperatiba natin ang nagbebenta po dito.
4: Oh, nabanggit nyo nga po, ASEC, kanina, no, na wawala yung tinatawag nating middleman. Pero para sa ating mga magsasaka at sa ating mga agri-producers, gaano po kalaki ang nagiging epekto nito sa kanilang kita kapag direkta nilang naibebenta ang kanilang mga produkto sa atin pong mga consumers?
5: Well, sa Kadiwa, alam naman natin, pag nababawasan po yung mga nasa patong-patong po na nasa gitna, ano, dahil yung kita niyan, direkta nang mapupunta sa ating mga magsasaka. Yung retail price, of course, bumababa dahil nga po nababawasan yung mga nasa gitna. Of course, walang nasisira, walang na-aksya dahil direkta na nga ito aside from yung sa presyo nga. No? Walang yung pagtaas ng kanilang kita, agad nilang nararamdaman yan. So, kumbaga, yung pagbibigay natin sa kanila nitong access sa wala na po kasi silang gagastusin, no, hindi sila magbabayad ng renta, hindi po sila, kumbaga, wala na silang added na gagastusin pa para makapagbenta po sila direkta sa merkado. So ito po yung nakikita natin na talagang nakakatulong po sa ating mga farmers para po talaga madagdagan po yung kanilang kita at direkta nilang maibenta yung kanilang mga merkado, yung kanilang mga produkto sa ating mga consumers.
4: Opo, Asik. Naku, magandang balita po yan para sa ating mga kababayan. Pero bukod po sa mga murang pagkain at dagdag nakita ng ating mga magsasaka at ng ating mga agri-producers, ano pa po yung pangmatagalang benepisyo nito para naman po sa mga ordinaryo nating mga kababayan?
5: Sa amin, sa Kadiwa, dito nga po sa programa, no, hindi lang po ito sa pagpamamura ng bilihin. Pangmatagalan po, pinapalakas po ng Kadiwa yung ating lokal na produksyon, yung pagkokooperatiba ng ating mga magsasaka, mga ngisda, kasi nga po pag hindi lang production sila naka-concentrate, no, pati po doon sa marketing. Ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no, napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayo may pagkain, magtatanim po at magpuproduce ang ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain. Kapag may check at regular na merkado ang ating mga magsasaka, ating mga ngisda, mas may hikayat po sila na mag-produce, no, at maparami pa yung kanilang production. At syempre, pagka meron tayong production, mas nakakatulong po ito na magkaroon po tayo na mas sapat at mas mura pong pagkain dahil nga po tuloy-tuloy yung production na paparami natin at natutulungan natin yung ating mga farmers at mga mangisda natin.
4: Mm-hmm. Napakaganda po pala ng balita na yan. Asik, may plano po ba ang Department of Agriculture na magpalawak pa ng Kadiwa sa Pangulo program? At sa ngayon po ba, gano'ng karami na yung ating mga active outlets?
5: Sa ngayon po, meron po tayong 842 to be exact na Kadiwa outlets. Halo-halo na po yan, no? May mga centers, may stores, may pop-up stores, may mga requests po from LGUs at ibang agencies. Ang ating pong target for 2028 ay nasa 1,500 po. So almost more than half na po ang ating nagawa para mapatayo po yung ating mga Kadiwa. Sa ngayon po, tayo ay nakikipagtulungan with other local government agencies, pati pa mga local government units para po ma-expand. May mga partnerships na po tayo together with like DOLE, DSWD, DILG of course, para po mas mapalawak. Kasi nga po, pwede po natin to itayo in partnership with other government agencies, no, at saka ibang mga LGUs at mga willing partners po natin na pwede po magbigay sa atin ng espasyo at saka kaukulang tulong. Definitely po, marami po tayo ngayon na on the works sa mga project para mas ma-expand pa po natin dahil nga po ang demand ng mga tao is mas makarating po sa kanila, kumbaga mas maging accessible po ang Kadiwa sa kanila. So yan po yung talagang pinagsisikapan po namin ngayon na maparami. At hopefully po by 2028, ma-reach po namin yung target na 1,500 stores nationwide.
4: Nako, if 1,500 stores nationwide, mas marami pa po tayong mga kababayan na mapagseserbisyohan na ito pong programa po natin na ito. But paano po naman sinisiguro ng Department of Agriculture na ito po ay hindi lamang panandali ang solusyon, kundi magiging tuloy-tuloy na suporta sa atin pong mga kababayan?
5: Well, ngayon, ginagawa na natin talaga na it's an institutional program na po sa lahat na ng ginagawa natin. Kumbaga, lahat na ng marketing, strategiya ng marketing natin, yun, sinasama na po natin yung Kadiwa. No? Hindi na lang to basta parang nire-request lang o kumbaga, panapanahong caravan lang kung merong event. O, no? Ginagawa po natin, ini-institutionalize po natin to. Ginagawa po natin mga permanent outlets na yung regular supply agreements, yan, logistics, mga trading facilities po, ginagawa na natin, tapos pinapangalanan natin siyang Kadiwa. At yung mga farmers and fisher folk po natin, pinapalakas po natin yung kanilang, yun nga, yung pagre-rehistro nila ng kanilang mga organisasyon, ng kanilang mga kooperatiba. At the same time po, pati po dito sa Sagipsaka, no, yung ating po mga accredited Kadiwa suppliers, mga stores, yan po, ginagawa na din natin kasi nga, direktang access din po yun. Kumbaga, yung direktang farmer na po at or fisher folk yung pwedeng sumali dito sa mga procurement for Sagipsaka. So, ito po yung ginagawa natin para maging bahagi na po ang Kadiwa, hindi lamang kumbaga may event lang, pero isa na siyang institutional na programa kung saan nilalagay na po natin doon yung food distribution natin, yung ating pagpapalakas ng ating food value chain. So, hindi lang po nakikinabang na dito yung farmers, pati po yung consumers na, no? So, end-to-end po yung ginagawa na natin dahil dito sa Kadiwa program. Sa katunayan po, simula nung 2022, no, ang naging kita na overall nasa 4.4 billion pesos na po ang ating nakalap na kita for our farmers. At almost mga 13 million na rin po mga kababayan natin ang regular po na natutulungan nitong ating Kadiwa. So, talagang pati nga po yung effect niya, no, sa ating economic state natin ngayon, and malaki rin po yung nakokontribute niya sa pagpapababa po ng ating pagkain. So talagang tuloy-tuloy po ito at pinapalawak pa po natin para talagang mas marami pa po mga magsasaka at the same time mga consumers natin na makinabang.
4: Opo, ASIC, ang tagumpay ng Kadiwa pala redounds the benefit of the Filipino people. Mas maraming Kadiwa, mas maraming matutulungan mga kababayan. Lastly po, ASIC, hingin na lamang po namin ang inyong mensahe sa atin po mga tagapanood, tagapakinig, at sa atin po mga kababayan. Please go ahead po.
5: Yes, ang Department of Agriculture, sa pamumuno po, of course, ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang aming Secretary Francisco Kiko Pichu Laurel Jr. ay tulong-tulong pong at tuloy-tuloy na gumagawa po ng mga programa at bilang na rin po ang Kadiwa ng Pangulo para po mapalapit natin, hindi lang po tulong para sa ating magsasaka, pero tulong na rin sa ating mga consumers para po mas tuloy-tuloy ang produksyon at the same time po mas magkaroon po tayo sa access sa mas murang pagkain. Asahan niyo po na gagawin po namin at ginagawa namin ng mabuti ang aming trabaho at aming layunin para po talagang mabigyan ng karampatang support ang ating mga magsasaka at mga isda. And of course, yung tuloy-tuloy po na magkaroon po tayo ng mga ganitong programa na talaga pong nakakatulong po sa ating mga mamamayan.
4: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa Department of Agriculture.
5: Maraming salamat din po, Sir Al, at sa inyong mga tagapakinig at mga taga-suporta.
4: Maraming salamat po, and good morning and happy weekend po, ASIC. Mga kababayan, atin pong napakinggan, ito po ang ating panayam kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing, and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
4: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Po ang ating panayam kay ASEC Genevieve Guevara tapos sa Department of Agriculture. Mantala, tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan nararanasan sa Quezon City. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: At mula kaninang alas 6 ng umaga ay mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan na ang nararanasan dito sa Quezon City. Kanina binaybay natin ang Tilcoa, ang Commonwealth. Ngayon papunta naman tayo ng East Avenue at talagang mahina hanggang katamtamang ulan nga yung nararanasan. Parapan din yung ilan sa mga commuter na karamihan ay mga manggagawa pa naman sa pagsakay dahil sa maulang panahon. Kapansin-pansin kasi na karamihan ng mga pumapasadang jeep punuan na pagdating lalo dyan sa may bahagi ng Filcoa. Sa pinakahuling update ng PAGASA ay nakataas ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Ayon naman sa QC Localized Weather Outlook, makulimlim na panahon na may posibilidad ng malalakas na pag-ulan ang inaasahan sa lungsod hanggang mamayang gabi. At posible rin daw yung mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat o yung mga thunderstorms anumang oras. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoypi ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Boses kasama si Alan Alanige.
4: At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa pong update mula naman sa DSWD, po ay kaugnay ng pamamahagi nila ng mga family food packs. As of 6 p.m. kahapon po yan, mga kababayan, August 27, umabot na po sa 2,000,000 at 220,609 na family food packs ang naipamahagi, habang 14,893 non-food items naman at 23,508 na ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Ito po ay bahagi ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga sumusunod na lugar. Mula sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, sa Calabarzon, sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na paghahatid ng kinakailangang tulong mula sa apektadong mga komunidad. Ugnay pa rin, mga kababayan, ang pagpabantayin natin sa mga naging epekto ng mga nakalipas na bagyo dito po sa ating bansa. Gayun na rin ang epekto ng habagat dito po. Makikipag-ugnayan naman po tayo mula sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office mula po sa kanilang Operations and Training Unit Head, si Ginoong Vincent Jun Chu. Sir Vincent, magandang umaga po.
12: Yes sir, good morning po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng inyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat.
4: Po, magandang umaga sir. Bago po natin tanungin yung ilan sa mga partikular na mga pagtatalakayin po natin ngayong umagang ito, ay kakamustahin ko po muna. Kamusta po ang Pangasinan at ang ating mga kababayan dyan?
12: Yes po, actually so far sa aming monitoring, mostly naman po ng mga evacuees po natin ay nakauwi na po sa kanilang mga tahanan. At mostly po ng mga barangay na minimorto po natin ay receiving na po yung pagbaha. Meron na lang po tayong siyam na barangay. Magmula po yan sa 3 municipalities and 1 city. So yung aming opisina po ay bagamat wala na po mga tao sa evacuation area, tuloy-tuloy pa rin po yung aming monitoring at kami po ay naka-blue alert status pa rin po.
4: Kayo po ay nagsasagawa rin, Sir Vincent, ng clearing operations katuwang ang mga tupad beneficiaries natin. Kamusta po ito at what stage na tayo ng ating clearing operation?
12: Yes, wako po, tuloy-tuloy po yung aming ginagawang clearing operation. Kasama po yung ating mga pag-beneficiaries. Ganun din po yung ating mga ibang LGU. Actually po ay nagpapadag na rin po sila ng clearing operations po. Tuloy-tuloy naman po yan na tingin nga sila sa gawa.
4: Opo. At Sir Vincent, nagkakaroon din po tayo ng recovery and rehabilitation plan para doon sa mga apektadong komunidad natin. Una po sa lahat, gano'ng karami itong mga komunidad na ito? At ano po ang mga ginagawa natin para ma-recover at ma-rehab yung mga apektadong komunidad na ito?
12: Opo, base po doon sa situational report na pinadala ng ating mga counterpart ng Municipal Disaster, agad-agad naman po tayo nagpapadala ng tulong. Base na rin po sa aming assessment at saka yung priority needs ng ating mga kababayan dito sa aming lalawigan ng Pangasinan. Base na rin po sa direktiba ng ating governor. So, nag-conduct na rin po kami ng clearing operation. Nag-conduct na rin po tayo ng relief operation sa iba't ibang bayan, lalo na po doon sa mga LGU na nag-declare po ng state of calamity. At may mga areas din po na binaha. So, kami po ay nag-conduct din po ng libreng sakay para maitawid yung ating mga kababayan papunta sa kanilang trabaho. or sa kanilang eskwelahan during that time. Lahat naman po ng mga pangailangan ay agad-agad na pong nating tumutugunan. Meron din po tayong mga augmentation na ginawa sa iba't ibang bayan. Nagpadala po tayo ng ating mga water asset, heavy equipment, yung ating mga emergency vehicles, at yung ating rescue team para tumulong sa itasagawang rescue evacuation po doon sa iba't ibang LG na nangangailangan.
4: Opo. Sir Vincent, gano'n na po karami yung mga munisipalidad sa lalawigan po ng Pangasinan yung nagdeklara ng state of calamity?
12: Opo, meron po tayong apat na bayan ang declare ng state of calamity at isang syudad. Yan po yung bayan po ng Mataram, Pugalyog, Santa Barbara at Mangaldan at ang Dagupan City.
4: Opo, meron na po ba tayong final na assessment or ito po ba hanggang sa ngayon nadadagdagan pa? When it comes naman sa mga damages sa ating infrastruktura, sa ating mga kabahayan, and of course, sa ating pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan, yung ating agricultural sector.
12: Opo, sir. Actually, ongoing pa rin po yung assessment na sinasagawa ng aming probinsya sa pakipagtulungan din po ng ating mga local government units. Sa infrastructure po, meron tayong mahigit 232 million na po ang naitala natin ng damages. Sa agriculture, umabot na po tayo na more than 600 million. At sa livestock naman, more than 2 million. So ito po ay initial data pa lamang po. So pinapinalize po namin ito para matapos ng aming terminal report. So nasa grounds pa rin po yung ating mga engineers, yung ating mga provincial agriculturers para titingnan pa rin po kung gano'ng bakalawak po talaga o meron pa po ba mga damages na hindi po na-report.
4: Mm-hmm. Kaugnay po nito, ano po yung mga tulong na ibinibigay natin sa ating mga kababayan, especially yung mga taong naapektuhan yung kanilang kabuhayan?
12: Opo, nagbigay na rin po tayo mga food and non-food items. Tuloy-tuloy naman po yan. Naka-schedule na rin po yung mga ibang bayan. Nagbigay na rin po tayo ng mga bigas. Kami po ay nag-request na rin po sa ating regional office ng OCD. Yung ating mga health kit, nagbigay na rin po tayo mga family packs. So, lahat naman po ay naibibigay at naipaprioritize para po mabigyan lahat ng ating mga kabayan na nagkaroon ng affectation dito po sa mga nakalang habagat at bagyo.
4: Oh, at Sir Vincent, patuloy pa rin bang suspendido ang klase sa ilang mga bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan? Ano po yung mga lugar na suspendido pa rin ang kanilang pasok?
12: Yes po sir, meron pa rin po mga suspension ng klases na aming naitala na monitor. Ilan po dyan dito po sa may western po, karamihan, western part po ng Pangasinan. Nandiyan po yung Alaminos, yung bayan po ng Agma, Anda, Abani, Mabini, Sual, Impanta. So ilan naman po yan. Karamihan po ng suspension ng classes ay nasa western part po ng aming lalawigan.
4: Mm-hmm. Opo. At bukod dito, maiba po tayo ng issue, Sir Vincent. Makikibalita rin naman kami. Ano po ang kalagayan ngayon ng Pangasinan River? At nung panahon na nakakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na pag-uulan, gaano po kagrabe? Give us a picture kung gaano kagrabe yung naging pagtaas ng Pangasinan River. Ito ba yung nakadagdag sa pagbabaha dito po sa ating lugar?
12: Yes po sir, magandang katanungan po yun actually sir. Noong kasagsagan po ng ating habagat, nasa above critical level po. Hello sir, yes sir.
4: Yes po, go ahead. Medyo na puputo lang ng
12: yes sir, during peak po ng ating habagat season po. Yes sir. During po ng peak ng habagat sikot, habagat po, kaya tayo po ay may netala na monitor na pagtaas ng ating mga river system. At ito po ay above critical level. Ito po yung mga Marusay River na affected po yung ating bayan ng Calasyal, yung ating Sinukalan River na affected po yung Santa Barbara at Lagupat, yung ating Kamiling Tarlac River, although ito po ay outside the province of Pangasinan. Minamonitor po namin ito dahil meron pong application ito sa bayan po namin sa mga Tarong na ibarangay po dyan, labing apat po na affected po dyan. So nakitaan po ng pagtaas above critical level yung ating mga river system. After po noon, this latest po na update po natin ngayon for our river system, lahat naman po ay bumaba na. Although ito ay meron pa rin bagong pagtaas, wala na po ito sa critical level. Pero patuloy pa rin po yung ating pagbabantay dito sa ating mga river system gawa po ng ating mga malakas na ulan dito sa ating mga uplands. sa Baguio, sa Benguet, kasi yung aming lalabigan po ay catch basin po ito. So, in-expect po natin na pag ito po ay bumaba, ay maaari po ito na maka-apekto po dito sa ating mga river system. At yung ating dam naman po sa San Roque, ay minomonitor po natin dahil meron po silang binukas na low-level outlet, although ito ay nasa 121 cubic meters per second po lamang, napakalit pa lamang po ito, kaya-kaya po itong i-absorb ng Angno River. So, base na rin po sa aming observation, sa ating mga historical data, yung mga pagbaha po actually, kailangan na rin natin i-factor in po dyan yung ating mga river system, yung siltation ng ating river system, yung ating high tide, yung patuloy na pagulan po, yung saturation po ng lupa pagka nagkasabay po yan, ayan, nagdudul po ng pagbaha, yung urban sprawling, yung ating mga drainages na barado. So, lahat po ito pinapactor in natin kaya nagkakaroon po ng pagbaha dito sa mga iba't ibang area sa aming lalawigan.
4: And lastly po, Sir Vincent, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan. Baka may mga kababayan po tayo na nakikinig ngayon na mula sa lalawigan ng Pangasinan. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
12: Yes po, para sa ating mga kababayan, patuloy po tayong tumutok sa ating mga credit news agency para maiwasan po yung ating mga fake news at kung gano'n po tayong pinapatupad yung ating mga LGU. May pinapatupad po sila ng preventive evacuation. Agad-agad po tayong tumulong para po sa kanilang kaligtasan. And again, lagi po namin sinasabi, kung hindi naman po importante yung pupuntahan nila, huwag na po silang lumabas sa kanilang mga tahanan. At patuloy po tayong maging resilient at handa para po dito sa ating mga naranasang habagat o rainy season.
4: Opo, with that, Sir Vincent, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Alam namin, kapag may mga ganitong klaseng sakuna, ang laging nauuna dyan yung ating mga kasamahan mula po sa Disaster Risk Reduction and Management Offices. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan. Magandang umaga po, sir.
12: Yes, sir. Maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Ingat po kayo, sir.
4: Kayo rin po. Mag-iingat po tayo lagi at ang ating mga kababayan mula sa Pangasinan.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
4: Mga kababayan, yan po ang ating panayam kasama si Ginoong Vincent Jun Chu, ang Operations and Training Unit Head ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Well, mga kababayan, alam natin, alam po ng lahat ng ating mga kababayan na kapag ganitong may sakuna, eh yung mga taga DRRM ang walang tulog, walang kapagurang tumutulong sa ating mga kababayan. Dalasan nga in coordination do sa ating mga local law enforcement agencies, sila rin yung tumutulong sa pag-rescue sa ating mga kababayan. Panawagan natin sa ating mga mambabatas, yung agarang pagpapasa ng Magna Carta for DRRM workers. Ang oras po natin, 49 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
18: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Boses. Kasama si Alan Alanige.
4: 51 minutes past the hour of 7 a.m. Para sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayong umagang ito dito po sa ating palatuntunan. Kakasama po natin ngayong umaga mula po sa ating mga kasamahan mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Alamin natin ang pinakahuling lagay ng ating panahon mula kay Engineer Benny Estrella.
1: Rancho Pilipinas Weather!
4: Morning, Sir Benny.
17: Good morning sa inyo, Sir Alan. Ngayon din sa ating mga tagasubaybay. Meron tayong low pressure area sa loob ng ating PAR na patuloy natin manomonitor at huling namataan at 720 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. May katamtamang chance ha, na ito ay maging isang ganap na bagyo sa susunod po na dalawa hanggang tatlong araw. So throughout this weekend, may chance po na magkakaroon tayo ng bagyo pa bago matapos ang buwan ng Agosto at ito ay papakalanan natin ng pilandok. Pero yung pinapakitang movement po nitong potential na bagyo is mananatili lamang sa hilagang bahagi ng Philippine Sea at patungo ng Taiwan later on. So, maliit lamang ang chance na ito ay magla-landfall or tatama sa ating kalupahan. Subalit, ito ay posibleng mag-enhance ng southwest monsoon or magpalakas ng habagat dito sa may Luzon at ilang bahagi po ng Visayas. So, within the next 24 hours, pinakamatindi ang ulan sa may Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union at Benguet. Mag-ingat po sa banta ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din po yung occasional rains or paminsa-minsang malakas na ulan over Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Gayndilan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at lalawigan po ng Antique. So mag-ingat din sa mga pagbaha at pagguho ng lupa at possible din po dun sa mga nabanggit natin na lugar so far, yung heavy rainfall warnings. And as of the moment, meron tayong mga yellow and orange rainfall warnings dito sa may Central Luzon at sa Metro Manila. Sa nalitirang bahagi ng Luzon and Visayas, maulap din ang kalangitan at may chance ng mga kalat-kalat na ulan, generally light to moderate rains po ito. At ang Mindanao naman is partly cloudy to cloudy skies at meron lamang isolated na ulan at localized thunderstorms. Yung muna ang latest muna dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estrella, magandang umaga po.
4: Maraming salamat, Ginoong Benny Estrella. Po yung ating pinakahuling weather update mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako talagang pagkatagulan eh, medyo hindi na pa sumasabit yung lalamunan ko. Samantala, gusto nating batiin mula kay Miss Elaine Alianige. Happy happy birthday kay Carla Condinera. Yan po ipagbati mula kay Miss Elaine Alianige. Miss Elaine ba ay panganay ni Sir Alan? Doon. Mula sa firstborn ni Sir Alan Alianige. Mga kababayan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig dito po sa ating palatuntunang boses. Muli po, ako ang inyong lingkod, Al Corpu sa pangalan po ni Ginoong Alan Alianige. Ito po ang nakasama ninyo ngayong umagang ito. Aming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Miss Marian Melos at Boss Mark Bokiron. Of course, maraming salamat din sa ating mga executive producers, ang Tres Marias, Miss Paula Antolin, Miss Ali Gumatay at Miss Glorife Bagon. Mga kababayan, ito ang palatuntunang boses dito lamang po sa Radyo Pilipinas. Bati po kami sa inyo ng isang maulang umaga and happy weekend, everyone.
20: Serbisyong kailangan.
21: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
27: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
26: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
28: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
29: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
28: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
30: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
31: Pati bamboo?
28: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
32: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
33: Nung natutunan ko po yung paggawa.
34: Sino nagturo sa
33: nag-training po kami sa DOST.
34: Sa DOST.
28: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
35: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
36: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
37: Bubungad sa umaga.
38: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
39: Agahan.
16: Six Information, GIS, your General Information Station.
36: Radyo Magazine, 1278 AM.